0: sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mapaili kita sa Tabak Dance Studio.
1: Huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masaing ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sa pang kantambakan kang tricycle.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
8: Radio. You're listening to One Radio
7: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes alas 8 hasta alas 9 nin aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Maraina aga po. Mga tugang minapasendo sigurado yung programang Ini ang Totoo. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Siring po kan dati mag-iriba ng tabi kita sundong alas 9 ngunya na pagka morning. Enot sa kabos ang pagtaon niya to nin Anano Buena singgalang sa satuyang mga suki digdi po sa siyudad kan Tabaco. Mga pagtaraid na lugares kan Tabaco digdi po sa Premier Distrito kan satuyang probinsya. Lalong-lalo nitong ngayon sa hararayong lugares na aabot pa kan samuyang signal sagod sa mga oras na ini. Pasensya na po sa mga suki niya to sa Facebook Live. Dengo na kita po nahihiling ang sinadalangog sa Facebook. Dengo po nin mga technical na problema. Kaya isa natin sa mga maabot na daw, maayos man yan. Mga nagdadangog sa tuyang mga jeepney, tricycle drivers, good morning! Kasabay na po itong mga igwa po siguro nin mga Berlina. Tibaad naka-monitor sa tuya pong programa. Oy, mga parapadyak, mabuhay ka mo! Nakulo naman ni ang nakaparada din yung padyak sa ano yung parada di Uno. Ah, nakulo nun. Pag minaga ako mani, nabibibo, siging kurora. Alam ba, umani ang pila nga, tatadakulo niya. Then, maina-inaan. Grabe ng kompetisyon. Iba-iba man ang kulay, ano mani, kan ibang parada. Ayan, okay. Duman po sa mga nagdadangog kan sa tuyang programa, digdi na sa natabi ka mo magamit kan sa kuya pong smart na linya. Kung kamo po may mga gustong ipaabot na mensahe, greeting sa sinibapa, 0962-815-3609. Repetero niya to, 0962-815-3609. 09. Diyan na sana po kamo magpaabot yan sa indong mga greetings ko na mga pagbabate. Ta medyo igwa po nin problema technical and sa tuya tabing Facebook Live, ya. Bako man po iniso anyan. Mga anyan, maayos man po yan. Pinag-aayos man yan. Pinag-aayos man yan. So, mga nagpaabot sa tuya nin minsay kahapon, as in greetings, as in iba pa, pasensya na po kamo. Taday ko po nagkabara sa ta. Igwa pa nung kita nin interview sa satuyang ginagalangan na Congresswoman Chrissy Lagman. Pasensya na tabi, ano ha? Batangon niyan, dahi pakita nin Facebook Live. Baysa na, unin na sa nago na tabing bukas niya tong linya. Digdi po kamo mag-text o kaya magpaabot kan sa indong greetings. Smart tabi iyan, 0962-815-3609. Ayon mo kamo sa mga oras na ini. Ano man ang sa indong pinagigibo. Kami po naglalaom na okay ang sa indong kaagahon sa ngunyan. Dahil man sigurong pinagumating maraot. Sana po, di kita maghirelang. Pangatamanan niya ton sa tuyang salud. Health is wealth. Webes na kita ngunyan, petsa 13, kan bulan na Agusto. Sa mga nagseselebrar kan sa inang kumpleanyo, happy birthday. O ano man ang sa inyong okasyon na pinagseselebrar sa ngunyan. May mga fiesta mani. May nagkahiriling kitang may mga fiesta. So iba siguro ma-fiesta pa sana. Duman sa muya mani, isa sa kuyang pinag-iirukan ang patron duman San Roque. Kaya digdi sa Tabaco, pista man sa 15-16. Pareya sa naman, ya? Para dahil man ako mani naghanda. Tadi nga ni kitang pangbayad sa aliko. Maghanda ka.
Ang karabutan mani subil, paano daw di? Sumay mga ayo-ayo, sumay mga hindi maghanda po kita. Ta tiba adara yung kamudyan kan sa indong mga dabarkan, igwala mang kamong ika-opresir. Sumanga ora, di pauno lamang. May saro nga ni Manny na driver, sabi sa kuya, sir, pista na sa indo niya. Kuya, dahil man po ako naghahanda pista sa Samuya. This day pa kay ito, Manny, dahil man ako naghahanda kay pista. Sabi ko nga ni Manny, an mga pobre, dahil man ikakahanda. An simbag niya to, ma, sana. Eyo, pasensya na tabi ta. Dahil man kita naghahanda ta, ma man kita. Yo, sabi ko na nga ni kay Manny, uni o, oh, dara ko nga ni digdi subil kan alay ko ta, saro kan mga depa niya to natutukan, ini na nga ni controversial na systems laws. Pero mind you, mga pagod, kada kulig di ki mga charges na iba pa, anigwa pa nin VAT, pako sa na systems laws. Ha? Tapik pa para pahit ng unyan dumas sa national systems laws. Diba at makalingaw si unyo, saro-saroong kinisendo. As in, iba pang charges na ipinapasa sa mga consumers. Apwera digdi ini pong 10 pesos na buffer fund na dahil kumasabutan. Kung nga tatapig kikidaran kita ng 10 pesos buffer fund, ang sabi, iyan da po so standby fund na kung magkaigod ang mga pagngod nin maraot na panahon, may gagastosun so aleko pagpapakaray kan mga posibleng maraot na kung ano-anong linya, poste, natata kami ang magastosan. Ha? Then maggastukan, suniya. Bako? Oh, patabang ka mo sa NGCP, natata ipapasa nindo sa consumers. Kaya itong mga nakaliis na panahon, mala, nawara baga so special power arrangement. Sabi sa kan mga dabarkads niya to, kaito, ha? Kaito baga, apek pa, hindi ka ngayon magbayad ka ng uro SPE na yan. Ha? Ta, sabi ko nga ta, kalukuhan ngaya yan. Kaya pagabot duman sa county, sabi ko, hindi ko mabayad ka ng uro SPE yan. O, kamo dyan sa aliko, ha? Aliunin doon yan na juro 10 pesos na buffer fund. Parehas yan kan SPE. Di nga ni, naura sa kwarta. Ha? Nga tatay, ipapasa na naman nindo yan sa consumers. Parehas ang istorya ka yan. Ha? Ano ni paliwanag nindo dyan? Sisayin may kagustuhan ka yan. Ha? Pakarayangan, nindo ang paheta o ni o. Saro-saron ta di. Ha? Hmm. Kundi kita kayo ni makabayad money, mapaputol. Durli pisil pa ang pag naputulan ka mga tugang money. Ta, ang pagpapareconnect mo, apwera na ulay, ta, dakulunon ang mga nagpapareconnect mo ang kaya problema. Sa reconnection, first come, first serve basis na yan. Kaya kung maulay sa imo ang pahit, masuprir ka man ni nagkakapir ang alo, dahil kanin ko rin te. Hmm? Sa bagay, magka-minus-minus ka kang bayan. Mala. Ha? Pirana naman so puro palsok duman mani duman sa saman. Ha? Sige, nagad ang puro palsok. Dahil na, natuar. Naraot na baya? Baliktad naman kita. Hmm? Naraot na so sa tuya duman na sa ditsa naman na rep. Ha? Na ipangani mga tugang nagkakapirang sarong aldaw pa sa naman eh, may bugo na anyelo kaya niya ko narimati so sa tuyang rep. Ha? Iagapan ko so sa ditman niya to duman na piga iiling-iling nin bareta tatibaad marimati. Ha? Bata nagpaparagayo ng kota na so impeachment. Hmm? Purti na po ang ralabuan. Kasudma sa mga tugang subalbalang kan defense buda prosecution. Ha? Magayon na po ang pahet. Hmm? At siya naman, ipapadagos, alas 10. Ah? Ah, taanag, tapos na so, ano ini, taga-kowagay dito.
Igwa na naman in bagong witness o prosecution na indako kung si Sepo ang ipipresentar. Ha? Iyo, kaya sabi ko, pasensya na tabi, ha? Duman po sa nagpaabot kan sa indang mga greetings kahapon. Da sabi ko, igwa kita nin interview, ha? Na ginibo po sa satuyang ginagalangan na Congresswoman Crystal Agman. Ha? Di, baya, isa na ta. Mabawi na sana kita duman sa ano ini. Kaya susatuyang mga paradangog, tinaw ko na po susako na reserve na number, dyan sana po kamo na mag, ano ini, magpaabot kansa indotabing mga greetings, pagbabati, kung ano man po. Ya? Pasensya na tabi. Ya? Pasensya na. Ta, pauno lamang. Hmm? Ano na ini? Ha? Kada ko lang digdig nagpahit sa tuya nin friend request lugod. Yeah? Pasensya na. Ayan. Madali sana. Okay. Nakulo na nagarapod digdi. Alat. So iba tabi na kunya nagpi-friend request digdi sa muya. Pasensya na tabi, ha? Uni po an sa kuya sa nang pahit. Bako sa na abo ko kamong i-friend, maging friend. Ang diferensya kan sa tuyang mga kababayan, mga Pinoy. Di man kita magmeridbidan personally. Ha? Totoo po ini. Ha? Ma friend request sa imo. Pagkatapos man eh, ilalak ang profile ninda. Paano kita kan magmeridbidan kung ang profile nino nakalak? Kaya pasensya na ta. Bako man sa pag-ano man eh, kita mapili. Pagbistado ta ka, nag-friend request ka, okay lang. Da yung problema. Ha? Bako sa na mapili, nag-iingat kita ngunyan man ta, duro depisil na. Ha? Bata man ikon minsan, ha? Apoyra kan iska man eh, mahakbagaan sa imong account. Duro depisil. Pasensya na tabi, ha? Pasensya na. Ta, yung bagay nyan kasi, ma friend request sa imo man eh. Tapos, ang sa inyong profile, nakalak. Ay garong, may problema kita kayan. Yeah? Inistorya ko na so iba kayo ni sa Indo. Kan mga nakalis na aldaw, o panahon, ha? Siguro, nagaprograma na ko ito digdiman eh. Madali na kayo ang eleksyon. Uma-eleksyon na. Iyo, yaw na ko kay digdiman eh. Tamili madali na ang eleksyon man eh. As in siguro, modesty aside, nadanungog na naman kita on the air. O ano kada kulununong ki friend request sa tuya man eh. Dahil ko inaraksiptar, ta sabi ko, ang mga nakalis na, di ka mo nag-friend request sa kuya na ulayo na kitang nagparahit kan cellphone. Noon niya na election, mga friend request ka mo. Pasensya na tabi, ha? Ini-istorya ako sana, sumakan mga nakalis na daw. Bako man sa pag-ano, as in, sabi ko na nga ni, ako permisa ng daog, maray sana ang nagpapakumbaba. Ha? Sabi ko, dahil ko sinda po inako, ta, garubagaso. Sabi kan kun minsan nababasa ta diyan kan mga nagkakabarasa ta baga sa social media. Ha? Unya na may kaipuanan, kadangang kasananarum. May kaipuanan ba ya sin ngunyang kasananarum do man yo. Garbag ang araw kan kani ka nagkakaipo, dai kang amigo, dai kang barkada. Yo baga nagkakabarasa ko. Totoo ni mga tugang ano ha? Ha? Pasensya na po, ah, pasensya na. Ta, kung kamo tabi digdigon in friend request na rumalataon sa sakan, ah, kung na ko po kamo aakseptaron, pasensya na. Ta, ako mapili. Bata, ilingan na po. So, nangyari digdi sa, ah, mala. So, dadalihon po. So,
executive secretary, naaraman ninyo sa bareta na pinag-iimbestigaran mo niyan kan NBI. Yeah? Mm. Isugpunta sa naini mga tuga. Ta, mainit po ang istorya kan mga politika digdi po sa satuyang nasyon. Parehas kainit kaining flood control. Tamala po si Senador Pangilinan sa ngunyan na ngunyan, i-audit da ang mga tugang ang flood control. Pinag-urulayan niya to mga tugang partly kan mga nakilis na aldaw. Na-mentionan niya to ni kay Madam Congresswoman Cresel Agman. Pinag-urulayan ng ngunyan ang national budget. 7.2 trillion pesos. So sabi ko maning utang kan Pilipinas sa luas ka nasyon na pira ito, 19 money, uminibot na pala sa 21 na ang utang kan Pilipinas sa labas kan bansa, 21 trillion na. Ang paguna ko, 19 trillion pa sana. Di yun po yan mga tugang. Nailing nindo sa social media, so interview kay Sandro Marcos, nailing tabi nindo. Data po ini anam, nagtutuko papalan kay ito si Digong bilang presidente. Inistorya mga tugang ni Sandro Marcos para duman sa mga day nakahiling kay ni, i-share ta sana po ini. Kay ito baga unit team, mag-apil pa mga tugang si Marcos Buda, Sara Duterte. Nagduman si Sandro Marcos pati si Bongbong Marcos sa Palasyo Malacañang. Anong katukaw si Digong. Iyo? Mala, unit team bagamani. Magkasaro pa sinda. Kaya kung mga, kung minsan, ang mga unit team na yan, o kaya mga turo team na yan, kung minsan talaga, ang pakatapos, ang resulta, timga na. Kaya, pagadala nino, mga pagod and pakikipag-apil, kung minsan, yun yan. Yugun mo mga tugang mani, ang hagad ni Duterte, sa oras na manggana, o sabi yun, tapang tibaad, nang gana na kayo si Marcos, deko lang makunyan. Alam mo mani, ang hinagad sa inyo, igwapadaan ninyo mga presente duman sa ororo ninda, pero dito man sana sinda duman, sa Palasyo Malacañang mani, dahil niya na mininsyonar kung sisian niya raon duman, aram taman padagos, kung sisian permisa na yaon sa kataning kay ito ni Duterte, pag nasa pribadong kwarto o kung ano, aram niya to kung sirisay sana, pili niya sana, andengan, siguro lima o anong, nagkaduwa sana yan o tulo. Sabi ni Sandro Marcos, kung totoo ini, if you know, garubaga sa impeachment, ano? Witness may answer. You have 2 minutes. Bako lamang 3 minutes, ano ha? Garuna basketball, last 2 minutes. Garo basketball, yeah? Ang sabi da mga tugang kay ni Digong, dapat kami ang mapili kan executive secretary. Kami ang mapili kan speaker of the house. Kami ang mabuot kan senate president. As in, kadakul pang iba. Ugun mo yan. Sa madali mga tugang, di dahil manda nakakapagtaram sa nasinda. Mabo yung magluwas na sinda duman mga tugang sa Palasyo Malacañang. Ang sabi da ni Bongbong Mani, pagluwas, paglunad sa sindang Berlina, hali sa palasyo, kan mangyari ang siring na pahit. Ang sabi da ni Bongbong Marcos kay Sandro, pig-aalat, kung ma-recall ko pa, sabi da Mani ni Marcos kan maghali dumana, yun ito sa kuhagadan, sabi da ni Bongbong kay Sandro, kulang na sana ngayon akong gadanon. Kinaban! Mga tugang, iyo ini, ang sabi duman sa istorya. Tako mo istorya sina, ini, sindaman sa nangarampangan, dahil man niya itong naraman, no di, pinagpahit ini ni Sandro. Narumduman mo man eh,
na bata kansinda po mag-arapil pa man eh. Kaya nga ni iniluminataw na ini na nga ning confidential Buddha intelligence fans ta as vice president siya pa ang deped secretary ka ito. Ugon mo yan. Duwang pudirusong pahet. Ha? Matubod ka man na kay tubaga. Si Sara Duterte muyaman mag hagad nin sa iya man na lunadan na bako po sa tinampo sa IRE ang presidente baga pandiurag ano na po gyan presidential plane arguan sa may report baga na si Sara dapat tawan man siya kay vice president plane. Grabe talaga umani ka po di Rosso ano ha? Grabe sabi ko na nga ni excuse me, money sa term. Garong day taman talaga ini masawo. Kung narugin ang leader ta, no? Pero sa iyang security detail money. Ha? Mala dyan nga na sa impeachment, yugun mo ito. Pero ito, so sa iya sa nang close-in, pero money, 75, yugun mo. Tapos iba pang mga, aram mo money, ilingas si Presidente Trump, data sa naaram, unclose in kan, unclose, oh, sabi na, si Presidente Trump, US yan, pandiurag yan, superpower and money. Unclose in kan, so talagang pandiurag, so balang sinaligsig yan, dahil ka dyan, ah, sundo, arayo, pirok, iro, pasan na kan pirok mo, maamailing kan security ni Trump. Iyan, sabi yung tapang sampulo yan, ah, sinaligsig yan, iyan money, dakulong pang naka-layer yan, President, Naaling mo money. So pag duman niya sa, sana ito money, anitong lugar, so late, latest niya, ah, na, the illuminated money sa iyang, anito, A1 na aeroplano, tatibaada asasinaron, so garubagang simple siya, biglang linunad siya duman sa garong simple yun siya, binalyo na siya, tatibaada asasinaron, yugon mong, ah, leksikan mga security, oh, kaya baga, nagluluwas ngunyan mani sa impeachment, nagun mo yan, si Tinta Isingkong, ano ni Vice Presidente, gwardya. Kinabanon talaga, no? Ha? Muya ng aragadong gabos. Kaya mani, day na kita magngalas mani, kung nga tata, so unit team, nabringka. Aba ko mani? Nabringka. Oo. Oh. Kung ano ang leksyon na makukuha at adigdi mga pagnod, iyo po yan. Ha? Bilang mga leader, mga tugang, ha? Day niya nga nga hulugan ha? Na magkuakitanin mga ka... Okay, magkuakitanin mga kaapil. Alagad ko naro kayo ni Manny ang makuha mong kaapil. Iyo pala ng matuklaw sa ima. Ha? Very difficult. Yeah? Di, iyo po yan. Ah, oni na ang supas. Ah, oni mani o. Oh. Iko ako digdiki example kan bill. Ah, nadae ko po natutuka. Tamala, hay na to so. Hay na to so nagkunyan digdi sa toya. Oh. So kasud mani nadae ko nabasa. Ah, mm. Oni mani so dae ko nabasa kasud ma. Tanag-interview ko kay madam. Sabi digdi, Sir Glenn, iguaman talaga dyan na hokus-pokus sa aliko. Aram ko tabi yan. Kay dupa, ah, aram ko iguan dyan yung hokus-pokus. Ah, ta, modesty aside, iguaman kita nin pigaapod na, ah, iguaman kita nin estilo, mani na, may pagka, kunyan man kita, intelligence, pero na kitang fund. Yeah? Pasensya na. Ah? Mm. Iguaman na dyan kihokus-pokus sa aliko. Ah? Mm. Ano ang nagkakapirakan hokus-pokus dyan sa aliko? Tawang takamunin, ihimplo. Panahon kan apek, ah? Mala, pinalaya so apek, kung ano-ano. Ah. Paghali kan apek, di aliko na naman. Matubod ka mo, ini example ah, na iguanin nagkakapirang taga-apek, mga tugang, totoo ini, ini yan totoo. Nag-arkila or nag-uokupar, sabi mo pa, maarkila ka, kaya ito ta, bako man sinda taga-Albay District, bako.
kisarupong sa ditna kuro kwarto araniyon sa Aleko, ha? Dating mga taga-Apik ka na, araw mo mga tugang kung ano sa negosyo. Transformer. Sabi ko nga ni informer. Ha? Day ko lang, day ko sana na rumduman kung ano sa pangaran. Halimbawa, ang gate kan Aleko, di nga ni mga tugang 50 lakad, yaon duman sa sarong kuro kwarto, na inalkilakan dating taga-Apik, sabi ko, anong pahit ka ini? Nga tatanag, naaraman ko, ansa indang pinagbibinta o pinagpababakal na produkto, transformer. Oh, kuro kumusta ka na kayan? Kundeng kalukuhan ng Aleko. Ha? Diba ka? Oh. Sa madali, kung mararaot ang mga transformer, gabos-gabos, kung ano-ano, ta, nagkakararaot baga, alangan, para pakarayon, sige sa nangan ka, posngak, kung sige sa nang, dapat barago na, oh. Duman man girare ma-order, duman sa babae, na nag, mamaniobra kan sa ditna, kuro kwartong ito, na dating taga, Apek, duman sina nagkukuaki transformer. Iyon na yan. Pag inapod na pag-abot baga mga tugang sa purchase, iyon na po yan. Pag procurement na, lalong-lalo na by bulk, dyan na po nalawgan kinaban. Yeah? Yan na ang pahit. Ha? Pag procurement na. Halimbawa, kamu dyan na nagtatrabaho sa General Services, kung saan ka mong nyan, sa gobyerno, mabakal kita kibulong, supplies, dyan na po ang pahit. Kaya kung minsan, anibang chief executive sa LGU, ha, bibugtakan kisadiring tao ninda sa GSO. Ta, pag-abot na sa procurement, arimati na. Maka, sundo dyan sa engineering na iguanin mga proprekto, monitored ninda ta. Kung iguanin pa trabaho, dapat iyan na proyekto ngayon mapaduman sa sakuyang sadiring o kapot na kontraktor. Yan ang kalakaran digdi po sa Pilipinas. Dahita na po, mababari yan, sundo na mismo kita magbarago. Change mga kabarangay ang kaipuanan ta. Kaya baga, sabi ko kasunma, dakulan mo ya ipostpone ang barangay elections. Dakulmanan mo ya na ipadagos ang barangay elections. Tanganing sa mga bad eggs sa barangay, masalidahan naman. Dito po ini maiibitaran na anibang mga kabarangay niya to, pipigsuwa-suwaan naman ka nagkakapirang barangay officials na talagang apwera kan daiman sinda po nakaka-deliver, daiman po nin trabaho, daiman. Sayang kan barangay honorario, muyaman nindang masalidahan na yan. Yeah? Okay. Ano, mga taga-Aleko, convincido ka mukhang pahit na ini. Day baya ka mo ma. At day, kung dae kumanan mahiling, dakulan makakahiling, tarumdumun po nindo. Ha? O, uni po ha. Igwa ka mo digdiki address. Hain an address nindo. Sa Albay District ina, sa Aleko, an address nindo is W. Vinson Street. Diyan sa Aleko, sa Albay District. Yeah? Yun na sana yan. Ha? Pundun ta na dyan. Basta dyan an address nindo dyan. Pag sinabing W. Vinson Street, ano man ang mga iro nindo dyan, makakaabot kay kinaban. Oni na, oh. Oni na po ang mga charge kan Aleko. Tampig pa para ururunan, systems loss, igwa din value added tax. Harus gabos digdi, may value added tax. Kaya tibad nalilibungan sa tuyang mga national leaders. Tiba day ni nakakaabot mga tugang sa satuyang presidente,
Kaya pagabot sa zona, naminsun na niya sana, systems loss. Punan tapo digdi. Generation charge. Generation charge kan aleko satan, mga pagngod. Sa tabi ni doon sa indong notice of billing, 7, alang kao na ini. 7 po. Samantalang kan mga nakalabot or 9. Duman sa man para problema kan sa kurito 5 sa nasiguro point something ang generation langkawan sa tuyang mga tugang halangkawan sa indong langkawan sa tuyang slows ngo na one o systems law 1641 this systems laws ha 8 6 tugang musubat ato ang po ninva 7 6 kanana 1 pinning vat sa gen na sa general 0.7 baka ano ba niya Ido added values and what igat and as other charges igwa na yung charge system charge ta on airing pa andaling sauce to added tax man po din ti an ni Department of na mga konsyo so gusto na analiko pabagan sa grupo nin mga aliko na italay bako man guururunda inis po suduwang aka sa na mga two ACs o two members kan sa guni so nakautugang tugang kay Oron kun pa tingan isyo nengan na bumipi na boss nakalihan kailan si Chipro ay itong at ban pa so ito at

Johnson Street. Yeah? Mm. Marina Aga, Sir Glenn, pa-shout out po kay Madam Sheila Bungon, Felicitas, Lilia Bumbales, Elena Cabria, and Leia Belgar. Tindugon pa. Salamat po. So, dahil ko tabi siguro ini nagkabarasa. Jules! Marina Aga, tabi, Sir. Jules po ini. Thank you, Jules. Pasensya na, Jules, kasapon. Morning, Sir. Friend request na yan. Maaraman mo ang utang kantawo sa ibong kankuy. Ano yung maaraman utang? Sa ibong kankuy ba? Yugun mo kuy ba? Diyo? Ayan. Baya. Ay, o digda. Nalit ko na. Okay. Ding. Nareceive ko tabi ini sa imo, Ding. Ha? Baya, isa na ta. Ayan. Shout out kay Madam Teresa Car Kapa. Happy birthday today, uy. Kan Bilen Tiwi Alba, enjoy your day. God bless. Kay Cherry Car Borja. Cogs. Morning, tabi Sir Glenn. Tindugo na ang digdi sa Balading. Gloria Casitas Peña, Barry Bausa, Christian Carillo, enjoy Baroga. Salamat po. Ha? Pasensya na tabi sa iba at sa mga maabot na aldaw, okay na po yan. Facebook Live, ah, ta igwa po nin technical adjustment. Trip up nga ni iso aliko, tamili so topic ta aliko. Yeah, okay. Ta, paano lamang? Diba, po, kidam lang, okay na. Ah, pasensya na po, tayo man ang gadaan. So, mga nag-friend requesting di sa akin, madali sana. Sa mga maabot, adalang kugo na ano ah, pasensya na po, pasensya na. Adalang kugo na. Tangani po nga reglado sana. Yeah? Ako pigtaram, ako po, ako didig, turutuhanan sana. Ta, dapat consistent kita. An sa tuyang programa ini an totoo. Ah, kaya magparaoroti ka mo. Okay. Ano ini? Okay. Madali sana. Ta. Okay. Sige, okay, ini nabasa ko na. Ano na ini? Tiba naman ining nag-lostig din. Okay na. Yeah?

sisa na nga ni si executive secretary, dadali yung kutan ano ah. Difficult na. Kaya baga, kung minsan, baga mani, ang panahon ngon yan, difficult na. Hindi kita magpapara tiwala. Difficult na. Yeah? Kaya, lalo na artista kita mani sa radyo. Duro difficult baga. No? Pata, madali. Mada, maski arayo ka man. Ano mani, kung arayo ka, sa paguna mo, kaya daw kainin nga yung cellphone. Pero may, kung ba kung arayo na, hindi ka naman makuha sa cellphone picture ang kanwa. Medyo blurred na. Ah? So, masum. So may bago nga yan. Palibasa, ang cellphone tamani sa mga pang-pubris. Madali ka man agad manikan mga magagayo na klaseng cellphone. Kaya manikon minsan, hindi ako nung paparaluwas-luwas na. Ha? Ah? Iguaduman mani na lugar sa Legazpi na pigaagd ako kan sa kuyang mga dabar cards. One time nagibaman ako mani ta masupog man takon minsan makulit na baga. Only man nga si Seglin Pal. Madali sa nga kita mga one bat niya ko. Dahil naman ako nag one battle ta. Dahil naman niya ako kita nagsiservice ta. Anmoy ako niya ako hard. Only hard. Nagduman kami mani sa establishment. Nangalas ako. Siyempre, pakadumang ko. Kalag-kalag ako, mani. Sabi ka nag-aragdas ako. Ano? Ikaw para kalag-kalagan mo yan? Bako sa karaw, mani. Mata niya ako, tagabus. Gabus babae ang nagsiserve, mani. Iyong nga ni nga niya. Iyong yan digdi. Ha? Aram mo, mani, sungaran ka ang establishment. Ha? Imbis na sa pangalan kan establishment basaon mo, so sa ultimo, ngaya, ngalimbawa ngaya, money and, kung ano, sa pangalan kan establishment, anong kabugtak? Money and girls. Kaya palandak. Kaya sabi ko, money, dahil ako digdi maotro money. Ha? Kudakon kabaga duman na, sagin man, apodun kan barkada mo, nagtaning sa imo sa nag-serve ng babae, ba't akon minsan manian sa indang mga gubing? So, garo bagang pang-attract kay customer? Kuda ko na kabaga, bakong rimati ka? Ha? Uto nga si Glenn, may bata duman sa... Kinabahan! Yeah? Yeah. Bata, haloy na mani din. Alam ako nakakata na, kikunyan, hard, mani. Yeah? Ta... Ang nagpapainom sa kuya, mani, si Sir Buin. Aluyo na. Eh, nakita nagkukuro ko niyan, mani. Ta nag-iingat nga, araw nga ni kay. Na ikakain mag-iingat, mani, kung ma-one time kita. Bata nagkukuro kong swilo kita, nagdi. No, di, papauno lamang. Oh, Jesus Mary Joseph na buhay ta ini, ha? Oh. Matod-dod, mapaaram na kita kay ni tapauno. Ha? Dahil ta na matika pa ni Badig dita. Primero, makakapos kita sa oras, mabibitin ka mo. Ha? O, mag-antabay na sana kita kan kapadagusan kan impeachment at siya naman. Tamapo ni Manny alas 10 at makonsilo naman eh. Makonsilo na. Balitaktakan na po kan prosecution, buda so defense. Kasod ma Manny, yung nagkukurararata naman kan mapadapit sa misleading question. Ha? Your Honor, misleading. Pero mga tugang, aram mo mga tugang kung magtagailing ka mo digde, as in iba, ani ba, makakanood ka kan, garuman sa nabagaan sa korte, minsan mani sa mga law students, nag-iiling ka ini ta, makakanood ka maski puro paano kan pahit digde mga tugang ta, sa mga ngapit na panumagi ka bagang abogado, kaya importante yun mampalan mani na sabihin ta pang lawyer ka, pero kung dahil ka man nag- papahit dyan kung sa inakurte, dahil ka man dyan nakikita, dahil ka man, ano, dapat tataw ka palang sa, ini palang si abogada, Lord na Kapunan, matibay palang ini sa litigasyon na pigapot. Ah, sa bagay mga tugang, maedad na talaga yun. Buda, experiensyado na. Duman ko sa na, nadangog mani sa term na, ano na nga nito? May sarong term na binuian si Chis Escudero, an presiding officer tanganing napunduso haros naggerbaga mani nagpabinalyuhan na nin ano to generational divide kunde ako nasasala mani kun tama ako garong generational

divide. Taan sabi ka nito, dakulang yan respeto ko sa imo. Ta, ako ngayon, pirapasan ng taon sa pagka-abugadan, pirapasan na. 15 taon. Ikaw ngayon, 40 mo binang... ah? Garong tapos yung tanang yan. Sabi ni Chase, leave it there. Councils, leave it there. Oh. Tapos, nagpromisa man si Kapuna na, I'm sorry, Your Honor. Next time, I would behave. Mabehave na dahil siya. Kung minsan pa, no, si Lorna Kapunan, may pipat siyang mga singit na arugetong ka. Ano ito? Superman. Kaso sa inyo ba? Garong ta, inda. Garong sala man ako, mani. Generational divide ngayon. Pero paano lamang? Tatibaad, palso ka naman kita, mani. Sa, tibaad sa aga o sa mga mabot na alda, okay na po kita sa Facebook Live, ano?

0: Saga na ining bareta mapadapit sa ang mga flood control projects da o funds mga tugang dapat i-audit da sabi ni Senador Pangilinan. Bata money so sa national budget na ipapasar mga tugang igwa manggirare ki fundo o budget sa flood control. Kaya lang maingat na ngunyan money, maingat na. Taday man money may iwasan na so mga lugar na talagang pigbabaha, alangan man dahil mong tawanin o kaya tagamahanin puno, anong gagastusun kang gobyerno? So mga basura palan man eh. Ha? So mga basura na nagkairiling nindong grabe. Mga tugang man eh, nagtrending da ito man eh, sa bilog ng kinaban. Sa bilog ng kinaban, nagtrending so basura sa Pinas. Buda, ini pong mapadapit sa budget niya to mga pag-ngod, national, magkakagawa pa ini money ni mga budget hearing. Kung na rin man na departamento money, papaampangon ini sa Kamara Baha siguro money, kung neko nasasala sa Senado, iaputong ka money, dapat ma-justify ka kan pinag-aagad mong budget money, baka kukustunong ka, alimbawa, sa inene, gabos-gabos. Bata man, iso sa Sandigan Bayan, si dating Secretary, Undersecretary Bunuan, nag-aparisir na duman sa Sandigan Bayan man eh. May gwa siyang ibinulugar duman, akan panahondaan ni Senator Migs, igwa man da kipig-apod na leadership fund na pigtatao sa mga senador. Suminimbag tulo si Senator Migs. Ako man nga ito maraot, asin so iba pang senador, ha? Ako man nga yung baraot. Pigagastuming yan sa tama man. Aber daw, terilingutan mga resibo. Mga tuwang na mamaarm na po ang inian totoo, mabalik po kita sa aga, siring na oras, alas 8 susundong alas 9. Kaibanang kutabi sa Lado Technical si Manny Almoguera. Inipuan sa indong amigo sa radyo, Glanogaw. Salamat unong tabikan sa inyong pag-antabay, pagtitiwala. Enjoy your Thursday. Be with your families and be with your loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong nanamo, ang programa Ini Ang Totoo. Si Glenn O. Sa Ini Ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon! One
2: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sa hinang impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna, Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
8: You're listening to One Radio
7: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
13: Hatun say do can call for Christ Ministry. Digi na sa One Radio 91.3.

Well, marhay na Huwebes nin aga katalubok. Kamusta ka nga ba today? At may emergency ka ba? Nako, ang ating FB Live ay na-emergency. Kaya sa mga friends natin na naka-tune in, sakaling kayo ay nagtataka bakit wala tayong FB Live, inaayos pa po ng aming IT. Okay? Well, sakali bang ikaw ay mayroong tunay na emerhensiya, good news sapagkat pinangunahan nga ni Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government or DILG ang pag-turn over sa mga unified 911 emergency response motorcycles sa Police Regional Office Number 5. Ito nga isang mahalagang hakbang tungo sa mas mabilis, epesyente at agarang pagtugon sa mga emergency sa buong Bicolandia. Yan ay ayon sa Philippine Information Agency. At sa kanyang mensahe ay binigyang diin ni Secretary Remulla ang layon na palakasin ang kakayahan ng kapulisan at mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng mabilis at maaasahang serbisyo sa oras ng pangangailangan. Isinagawa ang formal na pagtatanggap ng mga ito ng mga provincial directors kasama po ang mga gobernador ng iba't ibang lalawigan sa Bicol Region na kaisa rin sa mahalagang aktibidad sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang Police Regional Office Number 5 Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda, Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte, ang ating butihing Gobernador ng Albay, si Governor Noel Ebriaga Rosal, sama pa ang ilang mga opisyal at mga stakeholders. Ang mga Unified 911 Emergency Response Motorcycles ay magsisilbing karagdagang katuwang sa mabilis na pagresponde sa mga insidente at emergency, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng agarang pag-aksyon. Kaya, syempre, ay talubo. Talubo lamang tayo.

At kung gusto niyo rin pong magparating na inyong mga messages today, maaari kayong mag-text sa amin sa 0962-409-3467.

Okay, kung gusto niyo po ng bagong skill, yan ang hula dance worship, ano? And calling yung mga youth leaders na naka-tune in, kayo man ay pwede rin ano, sa mga barangay, sa SK. Kamusta ka na, Sir Maki? Sana okay ka. Pinag-pray namin ikaw at saka si Julie, si Ate Marisa, sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Okay, anyways, pwede nga po ito no, sa mga SK, itong hula dance worship and ukulele training. Kung may ukulele rin po kayo, pwede kayo mag-join po sa amin. Free training ito, no? Yung magtuturo po ay isang dance instructor from Fullerton, California. At nagko-compete na yung kanyang mga trinitrain ano, sa hula dance worship. Kakaibang ano siya, no? Kakaibang skill. So kung mahilig po kayo magsayaw, napakagandang opportunity para mag-exercise. Hindi naman mag-exercise. Matutong sumayaw. Siyempre, at magpuri sa Diyos, di ba? And at the end of the training din, ano, mamimigay ng hula skirts no, sa 10 piling participants. Okay? Kaya, join na po this coming September 17th. So, that's a Thursday. So, 5:30 p.m. ang meeting time. Alam naman namin, baka galing kayo sa school o di kaya baka galing sa work. So, pwedeng humabol, ano? So again, that would be on September 17th, so Thursday, starting at 5:30 p.m. sa My All for Christ Center, Kataning po yan ng Asinan.

Alam ko yung iba sa inyo ay namimiss ang FB Live. At sabi dito, Kuya Manny, pakibilisan daw ang pag-ayos ng live. O diba? At marami kaming nakaabang. O diba talaga naman? I-pressure talaga. Kahapon pa yan na pe-pressure si Kuya Manny, no? Sige, yung IT po, yung IT ang nag-aayos ng aming FB live stream. Okay, sabi, ayan, pwede po bang maklaim yung gift check next week? Of course, pwedeng-pwede po. Si Alma Bilolo ng Puro 4 sa May Datag, Santa Teresa, Malilipot, Albay. At kung kayo po ay nagnanais na mag-join sa ating Hula Dance Worship, ay maaari po kayong mag-text sa 0962-409-3467.

At yung kayo po pala, sa mga nagnanais po na mag-join ano, sa ukulele training, kung meron po kayong ukulele, mas maray para diretso na at napapractice kayo. No? Okay? Okay, sabi ni Marikis, yun po bang winner ng load po ba yun? Oo, kasi yun po eh galing sa mga ALS implementers natin. Ano? So, free load po yun, Tabi. Hello kay Lolo June at kay Lola Carmen. Pagaling po kayo. Happy listening.

Ito pala ay noong Tuesday pa, hindi ko nabasa. Sabi, good morning po. Pabati po ng happy birthday kay John Andrew Caneta. More birthdays to come. Love, Mama. Hello! Happy happy listening kay Ken Lawrence Bitara ng Sugod, baka kay Albay. Happy happy listening!

0: Hello din kay Rosalina at sabi niya, always po na nakikinig sa inyo, pakibati po sa pinsan ko na si Vilma Adobo Borlag Datan. Hello, happy happy listening. Hello din kay Andrea Bordillos from Bantayan, Tabaco City. Happy happy listening po sa inyo. At kay Sonia Borromeo. Kumusta ka na, Sonia? Hello din kay Chris Son Banico. Yan, happy happy listening.
1: Katanungan patungkol sa iyong karapatan, dagdag sweldo at dagdag pagkakakitaan, halina't makilahok sa ating talakayan kasama ang Department of Labor and Employment, BICO. Talubo, trabaho.

ulitin ko po ano sa mga nagnanais na mag-join ano dito po sa Hula Dance Worship. Pwede po, ano, pwedeng-pwede. Actually, kahit nga mga elementary school, basta nakakasunod na, syempre. O, pinaka, maganda yan, ano, yung 13 years old, ano, pwedeng-pwede. Sa ukulele naman, syempre, as much as possible, sana ay may ukulele din kayo, no, para ma-practice nyo, syempre. Pero kung sakaling wala naman, ay pwede rin naman, ano.

Okay, balik tayo sa ating trabaho alert. At ngayon naman po ay ilang mga job vacancies pa rin, ano? Sa gaganaping Ibalong Job Fair. At ito ay para sa Ibalong Festival. Gaganapin sa Ibalong Centrum for Recreation. Ang Bicol JL Agri Corporation or Farm Station ang kailangan ng retail assistant sa 10. Hog and Swine Technician 5. Cashier sa 5. Management Trainee sa 5. So kung kayo po ay interested ay maaari po kayong mag-join na lang ano sa job fair gaganapin sa August 17 sa 8 a.m. onwards. Ang Mila or Trading Corporation sa Legazpi City na kailangan ng warehouse in charge 1, warehouse clerk 2, warehouse picker 3, salesman 3, accounting staff 3, driver with restriction codes 1, 2, and 3, and delivery helper. Ito po ang Mila or Trading Corporation sa may Rawis po yan, ano, sa Legazpi City. Ang Ideal Dreams Service Incorporated, nangangailangan po sila ng store clerk 100. And then, 10 dump truck drivers. Sulitin ka po. 10-wheeler dump truck driver. 20 ang kaipuhan po ninda. Ulitin ko, 10-wheeler dump truck drivers, 20. Water truck drivers, 3. And service truck driver, 1. Ang Ideal Dreams Service Incorporated na nangangailangan po ng store clerk, 100. O, diba, sangka pa. 10-wheel dump truck drivers, 20. Water truck drivers, 3. And service truck, 1. If you are interested, ay maaari po kayong mag-join ano sa upcoming Grand Job Fair ng Ibalong Festival. Gaganapin sa Ibalong Centrum for Recreation. Ang Mr. Quickie ay nangailangan po sila ng franchise officer at accounting officer, shoe repair man. Sa Legazpi City na kailangan ng 3, no, na shoe repair man. So if you are interested ay maaari po kayong magtungo na lamang sa Grand Job Fair ng Ibalong Festival. Gaganapin na sa Ibalong Centrum for Recreation, 8 a.m. onwards.

sa mga BPOs naman na ang Sutherland ay participating din, ano? So, kaipuhan po ni Dan ng customer service representatives sa 30, no? 30 na customer service representatives. So, kung kayo po ay interested, just join the Grand Job Fair of Ibalong Festival, gaganapin August 17th, 8 a.m. onward sa Ibalong Centrum for Recreation. Ang Ninong's Hotel, sila man ay participating, ano? So, kaipuhan po ninda ng maintenance personnel, isa. Accounting clerk, dalawa. Room attendant, isa. Food attendant, isa. Assistant cook, isa. So, kung kayo po ay interesado, punta na lamang po sa Grand Job Fair ng Ibalong Centrum for Recreation.

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
1: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
2: Ako, naiiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17 sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Okay, ongoing po ang enrollment ng Talubo ALS, ano? Kaya anytime, pwede po kayong mag-text o di kayong mag-message sa amin, ano? Sabihin nyo po, ay gusto nyo pong mag-enroll sa ALS School on Air, ang Talubo ALS. Okay, so ready na kayo sa ating Talubo quiz for the day. So sorry at puro mga texters ang ating i-entertain ngayong morning na ini. Again, maaari po kayong mag-text sa amin. Ang cellphone number ay 0962-409-3467. So ready na po kayo? Okay, yung ina-announce nating Grand Job Fair this coming Monday, August 17th, 8 a.m. onwards sa Intabi, gaganapin. Dito ko po, saan po ang venue ng Ibalong Festival Grand Job Fair 2026 this coming August 17th, 8 a.m. Text nyo po ang tamang sagot at ang inyong name and the address sa 0962-409-3467. Ulitin ko po, text nyo po ang tamang sagot at ang inyong address sa 0962-409-3467. Now na! So sa inyo gaganapin tabi ang Grand Job Fair ng Ibalong Festival. August 17th, Monday po yan, ano? Next Monday, 8 a.m. onwards.

0: sa mga naghahanap po, Tabi, ng work naman na... Ang Aboitiz Construction na nangangailangan sila ng boom truck operator 3, mobile crane operator 5, TIG welder 10, mechanical fitter 10, scaffolder 10, genset tender 10, and millwright 10 rin. Kung kayo ay naghahanap ng overseas employment, ang Placewell International Services Corporation, kaipuhan po ninda ng 10 ng 30 pipe fitters, 35 welders, 17 electricians, truck and trailer driver 45, category truck drivers 9, electricians general 9, and then assistant general electrician 16, technician panel board 18, lead man electrical 20, and labor general 4 po. Again, kung kayo po ay interesado, maaaring magtungo sa Ibalong Festival Grand Job Fair, gaganapin sa Monday, August 17th, 8 a.m. onwards. And again, ang ating talubok quiz for the day ay saan po gaganapin ang Grand Job Fair ng Ibalong Festival this coming Monday, August 17th. Tabang hinintay namin ang inyong mga kasagutan. Narito na po ang ating Talubo Story for the day, ihatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the day with Pastor Mar.
2: Minsan isang madilim na gabi ay isang maliit na bahay ang nasusunog at naiwan pala sa loob ng bahay ang isang batang lalaki habang ang kanyang mga magulang ay saglit na lumabas ng kanilang bahay. Walang ang tao sa kanilang tahanan at lubhang napakabilis ng pagtupok ng apoy sa kanilang munting tahanan. Kung kaya't ang bata naman ay napilitang umakyat sa bubong ng bahay upang siya ay makaligtas sa naglalagablab na apoy. Samantala nang makauwi ang mag-asawa sa kanilang tahanan, laking gulat

Nakikita ko. Tumalon ka, anak. Huwag kang mag-alala at sasaluhin kita. Ililigtas kita, hindi kita iiwan. Ang makalmang sagot ng ama. Subalit dahil nga sa kapal ng usok ay walang makita ang bata kung hindi ang lumalagablab na apoy at malawak na kadiliman. Kung kaya't muli itong sumigaw, Tay, ayaw ko po, hindi ko kayo makita. Lubhang makapal ang usok at napakadilim. Wala akong makita kung hindi ang malakas na apoy at usok. Ang ama naman ay kinakabahan na rin dahil baka nga maabot na ng apoy ang kinalalagyan ng kanyang anak. Kaya't muli niyang sinigawan ang takot na anak. Anak, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Hindi mahalagang hindi mo ako nakikita, sapagkat nakikita kita. Tumalon ka lamang, magtiwala ka at sasaluhin kita. Nang marinig ni Buboy ang salitang iyon mula sa kanyang ama, matapang itong tumalon patungo sa direksyon ng tinig ng kanyang ama. At tulad ng sinabi nito, agad na nasalo ng ama ang kanyang anak. Sapagkat tulad ng kanyang nasambit, hindi mahalaga kung nakikita man o nababanaag ng anak ang kanyang ama sa gitna ng makapal na usok. Ang mas mahalaga ay nakikita ng ama ang nangyayari sa kanyang anak at alam niya ang kinararoonan nito. Ang aral po sa kwentong ito ay tungkol sa pagtitiwala. Kagaya ng nangyari sa bata, ganyan din tayo sa mga pagkakataong tayo ay dumaraan sa mga madidilim na landa sa ating buhay. Minsan, hindi natin alam kung paano malalampasan ang isang napakasalimuot at napakahirap na sitwasyon sa ating buhay. Someone said, when we face difficulties, we can keep on because we have a God whom we can trust. Kapag tayo nga ay dumaranas ng matinding pagsubok, tayo ay nakakapagpatuloy pa rin sa ating buhay sapagkat mayroon tayong Diyos na mapagkakatiwalaan. At tulad ng ama sa ating kwento ngayong umaga, alam natin na ang Diyos na ating pinagtitiwalaan ay hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan hanggang maitawid niya tayo sa ligtas na daan. Siya ang Diyos na sasalo, sasagip at magliligtas sa atin. Kahit minsan parang hindi natin siya nakikita at nararamdaman, ang mahalaga ay nakikita niya tayo. Alam niya ang ating kalagayan at alam din niya kung paano tayo matutulungan. Ang kailangan lang natin ay ang magtiwala. Sa awit 62, talatang 5 hanggang 8 ay ganito po ang sinasabi. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa katotohanan na Ikaw nga ay tunay na nagmamalasakit sa amin. Salamat dahil Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan at maaasahan. Dalangin po namin na sa mga pagkakataon na kami ay nakakaranas ng kahirapan at tila napakadilim ng landas na aming tinatahak, bigyan mo po kami ng katatagan at patibayin mo po ang aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin ng may lubos na pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, tingnan natin kung sino-sino yung mga sumagot sa ating talubok quiz. Sabi ni John Michael Macalia ng Divino, Ibalong Centro. Okay. Sabi ni Joseph Tambago ng Ginubat, Tabaco City, Albay Astrodome. Sabi ni Eileen of Alabnig, Ibalong Centrum for Recreation. Sabi ni Alma Boralo ng Pawa Tabaco City, Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi. Sabi ni Pauline Bania, sa Ibalong Center for Recreation. And sabi ni Elmer Bondal Jr. ng Estancia Malinaw, Albay, ay Ibalong Centrum for Recreation. At ang nanalo ay si Ibalong Centrum. Ang tamang sagot ay Ibalong Centrum. Ayan, sa Ibalong Centrum po for recreation. So kung ang sagot nyo ay Ibalong Centrum, ay pasok na. So ang nanalo po at ang una nag-text ay si John Michael Macalia ng Divino Rostro. Okay, sige. So Michael, tomorrow mo na lang kunin tabi yung iyong LCC gift certificate. Maraming salamat sa pag-join niyo po ngayong araw na ito kahit wala tayong FB Live. Salamat sa inyo pag-text at pag-message, pagpaparamdam.

Kami nga po ay panandalian o maalam na ako po si Cecil Amog. Thank you kay Kuya Manny, ating naging technical director. Pray natin hopefully tomorrow ay maayos na yung ating FB Live, ano? Kami po ay nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. See you tomorrow. Talubo, tabako.

0: Pamilya ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na magalala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
9: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Bombita.

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo. We love music.

0: in Tabaco City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalumpat-lumpat ang tiyosa DJ Osang. Simula na ang duelo, tindog na.

0: text sa Magapod sa 0946-826-2244. Ang programang inatod man po sa indo kang Del Water Wise. And Del Water Wise, Lola's Bistro, Jaya Enterprises, 6G Enterprises, Happy Homes, Tagas, Tabaco City. O ninatabi sa mga pinangaki. Ay, dakol kinagharanap kang Facebook Live. Wara po kitang Facebook Live ngunyan ta. May problema kita sa Facebook. Iyo po. Pa-shoutout kami di sa Purok Dos Baklayon, Bakakialbay. May tigaayos lang po kami digdin technical aspects, no? Hopefully, no, sa aga makabalik na kita sa Facebook, no? Sa Facebook Live niya ito. So, radyo na lang talaga ang pagkaagambangan. Ba't amagay na ng lip tint kung unyan? Anyway. Siyempre, ang programang inetod sa indo kang BTS, Pro Lights and Sounds, and High-End Cell Phone and Computer Shop. JB Bragaiz Eatery, makukuha sa Zone 1, Salvacion, Tabaco City. Thank you so much, JB Bragaiz Eatery. Chowking Tabaco, Alindeco, we bring fiber to the world. Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Gold, 20-in-1 Herbal Coffee. And Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal Capsule sa mga constipated pirme, gusto magpaniwang dyan. Ang Boss Herbal Capsule, may saluyot, may banaba, may okra. Iyan, pampago. Kaya kung ikaw medyo day ka nakaka-success, urual daw sa CR. Iyan ang pagtagainuman mo para lumawas na yung mga masasamang elemento sa katawang lupa mo. Mag-Boss Herbal Capsule ka. Dangugon mo ini si Manay Jessica, ha?
1: Marami na ang nagpatunay kung gaano ka-epektibo ang Boss Herbal Capsule dahil sa mga sangkap na banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
2: Ako po si Jessica Pascual Binalia. Nagpapatunay po ako na magayon po ang Boss Herbal Capsule. Dati po kasi nahihirapan ako mag-CR. Ngayon po, nakaka-CR na. Salamat sa Boss Herbal Capsule.
1: Ang Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Nagbabalik po ang tindog na radio show. O, ni na nga ni. So, yung mga ipinangaki na may Zodiac sign na Leo, honey. July 23 to August 22. Ibang klase ka. Abi kang texture, ibang klase ngayon. Mariel talk ka na naman niya. Eh, kung tamaan ka, di ludog ka. Ludog ka. Ang chicken nuggets kang manok ni Osang 75 pesos laang mababakal sa gabos sa mga branches. Walo ang laog kang chicken nuggets. May libre ka pang gravy. Kaya dyan nakamo sa manok ni Osang, walo ang laog kang chicken nuggets. May gravy ka pa, nakakap pa siya, kaya on the go. Pwede mong bakalun niya habang naglalakaw-lakaw ka pag tagadutut mo so chicken nuggets duman sa sauce, ano? Pwede. Anyway. Oy, Leo! July 23 to August 22. Naaayon sa panahon ang makipagkasundo ka sa nakasamaan mo ng loob. Ang magkamali o ang pagkakamali ay makatao. At ang pagpapatawad ay makadiyos. Favorable ang paglalakbay sa malayo o malapit ngayon. Kung may namamati ka tabi, Leo, itara mo na. Imaman po lang sa namamati. Pa-check up mo na. Kaya nga, Leo, kasunduan na nga ni sa nakasamaan mo kibuot, ta. Alipot mo sa nabagang buhay. Diba? Mas maribag ang mabuhay na di kang kaiwal. Tama ako? O tama ako?
3: Tama!
0: Ang sakit-sakit kaya sa dibdib na may nanadagit sa imo, may nadadagitan ka, ano? Dagit ka o may nadadagit sa imo? Or, urag sa imo, gabos na tao, ano? Parang hindi ako makatulog pag ganyan. Na may nakasamaan ng loob na hanggang ngayon hindi mo pa siya tinitino. Tinoan naman nga ni. Eh kung may namamati ka, baka na feelings yan. Namamati mo na sa lawas mo, ipacheck up mo na tabi, Leo. Check up mo ni. Lucky numbers mo ay 8, 17, 20, 32 and lucky color mo ngayon ay orange.

0: Uni na. So yung mga ipinangakiitabi na may Zodiac sign na Virgo. August 23 to September 23. Totoo yung sinasabi nila na time, totoo talaga yung sinasabi, no? Time is gold. Totoo yung sinasabi nila na time is gold. Hindi na maibabalik pa yan. Kaya kung ano yung mga nangyayari ngayon, i-cherish mo ngayon yan. Kaya kung ano yung mga binabalak mo, huwag mo nang hintayin pa bukas. Kumilos ka na ngayon. Malay mo, perfect day ngayon para gawin mo yan. Diba? Lucky numbers ay 3, 5, 24, 30. And lucky color mo ngayon ay light blue. Mapapaulala ka. Ito na po yung mga ipinanganak na may Zodiac sign na Libra. September 24 to October 23. Alam mo ba, Libra, maswerte ka daw sa pag-ibig. Talaga? Paniwala ka naman, ano? Wow. Maswerte ka daw sa pag-ibig ngayon. Ah, ang lakas ng gayuma mo, ah. Nai-inlove siya sa'yo. At in love na in love siya sa'yo. Huwag mo lang untugin yung ulo, baka mauntog, ah. Pero totoo, in love siya sa'yo, diba? Sino kaya yung in love din? Lucky number say 624, 28, 34. And lucky color mo ngayon ay green. Para sa mga ipinangaki itabi na may Zodiac sign na Scorpio, ato doon sa Indokang White Anahaw Haven.
1: Looking for the perfect getaway in Tabaco City? Stay with us at White Anahaw Haven, your ideal spot for family vacations, barkada getaways, or a peaceful escape. Experience comfort, relaxation, and breathtaking views in our newly built, cozy, and spacious home. Perfect for families and friends. And don't miss the highlight, a stunning rooftop view of Mayon Volcano surrounded by greeneries such as banana, coconut, and graceful Anahaw trees. A serene tropical escape, perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb listing for availability and bookings. Located at Puroktos, Barangay Bungabong, Tabaco City, near KC Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details. White Anahaw Haven, your home away from home.
2: Hala, gamutok ng labahan ko.
1: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. My full service. Wash, dry, fold, detergent, and Fabcon. For 149 pesos, max 6 kilos. 169 pesos, max 7 kilos. And 189 pesos, max 8 kilos. Free pickup and delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan, Leo Lavandero.
3: Uni na, yaon na sa Bicol ang Uragon na Siomay. Ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Regular siomay o big siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wanchu Dimsum Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, or Pau San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wanchu Dimsum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, Licensed Professional Teacher and Co-Owner Gilberto Conde.
0: Uy, nagbabalik po ang Tindugo na Radio Show, mga katindugon. 10:50 ang oras. Uni na muna si Scorpio. Yaon na nagtugdo na sumanok ni Osang. Sino na naman ito nagdalagan? Madali yun sa natabi ito ha. Mga 5 minutes lang yan. Makaraskasun ng mga ano ta, mga paraintra. Okay, Scorpio, October 24 to November 22. Isang Capricorn ang magbibigay sa iyo ng hinanakasyon. Pero kapwa, Scorpio naman ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Paribuksay mo si Capricorn, ano? Kung sakali, ano? Erickson. Hain ka na. Sabi din sa Scorpio. Sabi din sa Scorpio tabi. May paribok da ki Scorpio. Si Capri. Ano tabi ang zodiac sign mo? Para lang
4: sa'yo. Leo takas
0: ah. Leo ka. Nabasa ko na sa Leo. May paribok da sa Scorpio. Sarong Capricorn ang maparibok sa imo. Pag iwas-iwasan mo na yan. Buda, pero kapwa.

0: Tabi iyon. Ganun ba yun? Anyway. Ah, handa na kamo. Taka mo tabi, pwedeng mangga na ngunyan. Kisarong bilog na manok sa manok ni Osang. Congratulations kay Manay Clara, ano to, Remonte. Iyon na naman sa nangga na dyan sa May Urpa. Nakuha niya na sa iyang ginanahan tabi. Congratulations. Oo, paldoon ni Pirmi. Kaya Manay Clara, dahil na muna mag-intra pagbalik mi dyan, ha? Dahil ka na muna tabi mag-intra, ta? Tawan tatabi ki chance so iba na magdalagan mana. Mangga naman lamang kisarong bilog naman, oh. 8 minutos bago mag-alas 11. Hain mo niyan, si Erickson!
1: Ayaw niyo lang kita digdi sa Tabaco City Plaza sa May Tabaco.
0: I love Tabaco! Ayaw niyo ko, madali yun ini, madali yun ini. Sige, sige. Madali yun ini, madali yun ini. 5 minutos ha. Makaskaso nini. Ano dahil padara ko? Da ano garo garo madaram magay magpadarangon yan tabi kidro da kula ano nga magabat gabat ano nga padaram magabat gabat siguro sumagay yun siya ko sa wallet mo o kung ano mag ano sir money magay na magabat gabat na daraon tatabi so ano sarong mangko. Pwede. Aray nalang kayo niya. Madali ng oras ta. Sa idea ni Sir Manny, aram ko na magdaratabi ka mo ki so pinakapano na tubig sa sarong baso. Sige. Pakaraya ha. Maski ano ta, sarong basong tubig, pero so pinakapano ha. Dapat day ano, panoon baga. So dapat maluluyo ka maglako-lako. Tapa ka mahulog sa laog sa ano. So baso, pinakapano na baso, magdaratabi ka mo dyan sa I love tabako. Dali! Mapili ka tabi Erickson ha, mapili ka. Dapat, so mapili mo dyan, pinakapano sa baso, pinakapano sa baso. Habang nagdalagay, nag-uurula bagay yan. Disqualified ha? Bako pano. Mabilang at ang 5 minutos tabi, pasalamatin na muna ang mga sponsors niya to.
1: Ayan, syempre, ang barangay sa lakay. Bring me na yun eh, pero bibigyan sa sinokan manok na asang fried chicken house. May chicken nuggets na, may chicken fillet, pati na si Ram, and sub donuts na mababagal sa gabos sa branch. Kan manok na asang boss, herbal capsule. May lakas ng banting natural na sangkap, best coffee cream, 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Choking tobacco, thank you very much.
0: Ayan, choking tobacco, ano na, pagalawin na ang baso, ha? Pero gusto ko na naman manooki chowking tabi next week, Erickson. Isabay ta, ano, para mas bongga, ano. Igawa ka ng manok ni Osong, may panghalo-halo ka pa, pang-dessert ka pa, diba? Ay, nasa mga GC tata, garo di ko na nakakaputan. Nino? Ay, shoutout tabi sa mga riyaon dyan sa Bombita Generator Repair Services. Iyon masanang kay Puanta, sarong basong tubig na pano-pano. Sige daw, tabi ka mo dyan. Sa may I love tabak. Hala? Igwa?
1: Igwa?
0: Pano?
1: Ayaw manangga tabi.
0: Pano manangga? Marina, interviewin ko na yan. So pinaka-premierong nagdalagan dyan. Pangaran, address, kaso. Hello?
2: Hello, madam.
0: Hello, tabi. Good morning. Siya si Poini.
2: Ding niyo, bra guys po.
0: Ding niyo.
2: Tagapanggilingan.
0: Ay, tagapanggilingan ka ba? Nagdalagan ka dyan?
2: Yan, ako din sa sentro.
0: Nasa sentro ka. Saan ka nagdadangog tabi na radyo?
2: Doon sa may city train sa kay Chaglo.
0: Chaglo, good morning. Saya tabi sa radyo.
2: Kayo po.
0: Mangaan mo kimanok ha, tabata na kidangog ka. Chaglo, hali pa lang sa imo sa City Trends, so ano? Saan ang City Trends? Diyan sa may kanto? Halikan.
2: Tahihan po kayo sa patos.
0: So tahihan ka sa patos dyan. Sa may City Trends. Yon, nagdalagang ka pa palang pundo man sa may tahihan ka sa patos, pasirin sa plaza, ano? Dinyo. Bako na ako amo, hanap mo. May mga babati yung katabi ko niyan, sir. Naka-live ko niyan sa One Radio. Batian na tabi.
2: Binabante ko po si Chaglaw, so may isa din kang radyo sa

0: City Train, tsaka sa mga taga City Train.
1: Oh, shout out sa mga riyaon dyan. Sir, first time mo tabi ni Mangana, kisa manok ni Osang.
0: Iyo po.
1: Congratulations tabi sa imo. Since ika ang pinaka-primerong nagdalagan dyan, nakatuto ka syempre sa One Radio. Igwa ka tabing sarong bilog na manok from manok ni Osang. Congratulations. Magduman ka na sa natabi sa kung sa ina branch kita, may LCC branch kita dyan sa loob ng Tobacco City Mall, igwa kitang Tagas branch, igwa man kitang Basud branch, igwa man kitang Bangkilingan, Buda Panal. Bahala ka natabi kung sa ina magustong i-claim tabi iyan ng gift certificate mo.
2: Congratulations!
0: Yeah, thank you.
1: Welcome tabi Sardinio and congratulations tabi sa imo. Tamakaskason ka magdalagan dyan. Paano man ang gadso tubig mo? Paano? Sa'yo mag-inag sa baso.
2: Congratulations
1: namin sa'yo mo, Sardinio. Congratulations. O, diba? Paldo! Sabi ko
2: wow,
1: na.
2: Wow! Congratulations!
1: Nakatutok kayo. Sabi ko na, makaskason kita. Dengay, 5 minutos. Makaskason po ang barangay sa Lakay. Kaya dapat abang-abang ka. Oh, dahil mo arang. Paurong baso, magano. Mali mo, yawon lang dyan sa'yo mo. Kaya, pero baka kita, sabi. Erickson, nakatigisigmit at sana sinda, no? Para sigmit kita, no? Mamalik mo. Sa ato konsay na naman tabi, mali mo yaon dyan sa may kataning mo sa barangay sa Lakay.
0: Dapat ano? Kung may ka nakatutok,
1: wala. May matchat na naman sa kuya at yan. Yaon mo, sana ngayon ako dumano. Paano kayo ni Day ka man kayo nakatutok?
2: Wow.
1: Paano naman kayo ni?
2: Wow.
1: Kaya nga ni, may matchat na naman sa kuya. Yaon mo, sana ngayon kami dumano sa kataning mismo kong I love tobacco.
0: Paano
1: nga man ganda? Dahi ka man nakatutok ba? Bata kita baga, kaskaraskasan portion ba kita digdi? Pag nagtaram na ako kung hain si Erickson, dapat niya ka nata, mataram na kita kang bring me something. Kaya sa aga, bantayan mo ha. Bantayan, tumutok ka nga ni. Itutok mo nga ni sa One Radio para aram mo. Diba? Anyways, Erickson, thank you so much, Tabby Erickson. Mga magayuno na nga, ang feedbacks kay mga tao mo niyan. Talagang ibig sabihin, kung gurano kakaskas ang mga paradangog, magdalagan, iyo man kakusog kang One Radio sa barangay na ay. Tama, nakatutok dyan. At i-survey ta po, Urual daw. Halos Urual daw po kami digi sa One Radio sa pagi kang programa ko. Ini po ang obheto me. I-survey me ang barangay kung may nakatutok ba dyan. Day man ka mo nag-ano, day man sindan di-disappoint, ano? Day man ka mo nakaka-disappoint sa muya. Ibig sabihin, gabos na barangay, igwang nakatutok. Tama, nagdadulagan nga ni. Diba? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Thank you, Tabi.
1: Back to you, Erickson.
2: Wow!
0: Yan, Tabi Asam, ang barangay sa Lagay. Bring me, napirapigit at senok and manok na asang fried chicken, house my chicken nuggets, sabay chicken fillet pa. Diyan na siram and soft donuts na mga babakal sa gabos sa brunch kan manok ni asang post herbal capsule binagas ng binding natural na sangkap best cafe queen 6-in-1 with herbal mix selfie ka na sexy ka pa chugging tobacco. Thank you very much Erickson Frutas para sa One Radio 91.3 News FM Termini.
1: Salamat tabi sa imo Erickson. Ang magayon Erickson sa mga sa sentro baga kan tabako sa mga lugar na araram-aram kan mga taga tabako pwede ka dyan. Sige kayang rereklamo. Pero na naman sige, hararayuon man na yan. Dapat na next time, mainit pa ang baso. Mainit na tubig. Grabe naman ang pasakit mo yan. Baysa na. Tama maisip kita. Kaya makaugmawan po talaga. Nasa survey mi po ang barangay kung may nakatutok talaga dyan. Kasi dahi pa nga ni pirang minuto, may mga dalagan na. So, ibig sabihin, madami nagdadaralagan, bakulang siya. So, mga bilog na mga nakadangog, madalagan talaga, na nagadangog sinda. Yan po ang paagi may kang pag-survey me sa lugar nindo kung talaga may nakatutok dyan sa One Radio. Alright? O, paano kayo niyo? Ay, saro na, masana pala. Si ano na sana pala ng basahon ta. Pakatapos kang Scorpio Sagittarius, ano? November 23 to December 21. Magiging masaya at maaliwalas ang araw mo ngayon. Mapapawi ang problema sa trabaho. Basta dek ang problema today. Oh, sana all, ikaw na.
2: Yeah.
1: Walang problema today sa Sagittarius. Kakaingit naman to. Lucky numbers 18, 26, 34, 39. And lucky color mo ngayon ay peach. Ay! Saga naman kita magharangawan nigi sa Tindugo na Radio Show. Hata ako inabot na kang oras kang pag-a-faram. Mabalik tabi kita sa aga. Abangan na naman din do. Taigwa na naman kitang pakulo digdi ha. Aram na nindo iyan. Siyempre, ang barangay sa Lakay. Buda ang... kanta, hula-hula kanta. Hulaan man title ng kanta para manalo ka ng salapi, salapi, salapi.
2: Wow! Congratulations!
1: 50 pesos GCash. Wow. Alright? Inipos yosang, always remember, protect your freshness because freshness is the best policy. Bye, everybody!
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosin daki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
7: Radio. You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa Indo.
8: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
6: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Yon, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9. Tirador sa uno. Tindugo na.

Kwa po niyong problema, ha? Kakulangan sa bulong, laboratory, andalagan kan mga kababayan ta, pagatugang tabi, ahagad sa mga elected officials. Naging laman kan tema kan mga nagtalikod pong aldaw ito, di ba? And aside kayan, kung halimbawa man makaabot mga katindugon si board member Carol Siga di sa programa, sabi mga pasyer daig. Kaya po taman, manungod sa kunyan, inihong renewable energy. Kan probinsya ng Albayas, Chairman Committee on Power and Energy. Oo, taan sabi, magiging kunyan da kita, inihong an probinsya kan Albay, mga katindugon ano. Saro sa may potensyal na po pwede po na, kumbaga, makaproduce nin mga renewable energies, tabi. Yung pag-arog kayo ni sa taong 2030, mga pirana kayo ng edad ta, 2030, ano ngunyan, 2026. At kung 2030, madali na, ano, mga 3 years, or tama, 3 or 4 years na lang. Ang pinaghalat-halat tabi mga tuga. Ailing tayan kung ano ang mga development tabi. Alainin do pagka igwa na po nin kunyan inihong renewable energy digdi sa probinsya kan Albay, baka mas lalong magkaskas naman ang serbisyo kan Aleko. O speaking kan Aleko, so Kasureco 3, buda so Bicol Power Energy ata ito na pinagpupush mga katindugon sa Kongreso. Ta aram nindo sa so mga Villafuerte, abo nang parinyuhon kan franchise so kunyan Kasureco 3. Ganyan, palpak ang kunya pala duman, ang manager man duman mga katindugon, ang general manager man sa Kasureco 3, si general manager, tama, Engineer Buksit, kan Aleko. Matindi, ano, pwede pala niyan, dua-dua mga katindugon na kooperatiba. Saro lang ang nag-manage, matindi man ano. Ayos man ang capacity ni Engineer Buksit, ano eh. Kaso yun na nga na yan, pinag-oppose mga katindugon duman sa Congress kan, kunyan, inini Congressman Villafuerte. Ano nga Villafuerte talaga sa kamari ni Sur, adi. Powerful man na maray. Dahil pa natutumbas, sagkod sa kunyan, kan mga kalaban sa politika, no? Na kumbaga sa ano, na nakagamot naman ang pamilya Villafuerte. Sa renda kan politika, dyan sa may partingan kan kamari ni Sur. Na may nagruluwasan ng mga bareta na kaya pinag-oppose na dahil makarenew kan franchise ang Kasureco 3 sa rason mga katindugo na so Bicol Power Light ata, kung di ko nasasala, iyon mo yung mga katindugo. Na isalina. Pag nagkataon, dapat kayo ni taonan pariho nin franchise. Edy, taonan pariho nin franchise mga tuga. Nga ni iguanin, kompetisyon. Yan. Sagkod ang negosyo, wara aning kompetisyon tabi. Namumonopolyo ninda ang padalagan. Pag monopolado ang padalagan mga katindugon tabi, siyempre nakapag-boots ninda kung pera ang presyo. Dahil kay mapilian ang tao, dahil kay ibang madumanan. Pero kung may kakompetensya, makapag-boot ang tao kung sa'yong kamuya. Pariyo baga kan mga internet inihong providers niya to, makapag-boot ka kung sa'yong mumuya. Magpa kunyan magpa-connectar kang internet, di ba? Oy si Senador Bunggo nagkirad bagatugang tanangaran na ni DPWH dating DPW Secretary Bunuan. Igwa ngaya kay mga insertions. Kundi ang sabi ni Senador Bunggo, amo ngaya igwa kay mga insertions pero dai man ngaya but sabio na may insertions ngaya. Kuya na, inihong may anomalya na. Ang totoo nga ng ikaan, sagkod sa ngunyan, subudget ko nga yan, dayman nga yan nagpapansyon, dayman nga pigpapabulo sa samuya. O dihado nga yan kami, kasi syempre nga yan, nasa opposition kami ngunyan. Kaya nga yan sa mga nagrarani sa samuya na nagharagad maning ayuda, taabang para sa mga proyekto sa lambang lugar ninda, dahil nga yan napapauntro. At sa budget mga yan, dayman nagbubulos. Sabi po ni Senador Bunggo, sa bagay, realidad man iyan tabi, di ba? Realidad iyan kasi ganun man talaga ang nangyayari mga tuga. Pagka nasa opposition ka, medyo itsapwera ka. Kampanhon paano na sindaman na nasa administrasyon, ayahay may anbuhay ninda. Gabos na haraga doon ninda sa presidente, pinagtatao man tabi. Sabi nga ni Kuya Kim, weather-weather la ang yan.

Sige, tayyan sa natabi, Mas Sir Colar, asa to yung mga tema ngunyan pong aldaw ni Nuebes. 13 ka nagusto, taon 2026, si Sir Manny, dyan sa Technical Department. Ed Bordeos tabi ni, sagkod kita mga tugang, alas 12:30. Sa mga gusto po na magpaabot kan sa inyong mga reaksyon, suwestyon, opinion, pwede man mag-chat, pwede man mag-comment sa pagi po kan Facebook Live. Kalaib ako sa kuyang Facebook account, ay ko lang mahiling kumperaan viewers ano, nantay ni ta, abo magpahiling. Mga duwag gayod. Kalaib ako, ah, dungdungon pati, hiling-hiling na maray, ang kuya bakan dungo ko mga katindugod, pagpasensya na ninyo. Kalinimpihan ko naman yan, kaya rin ka mo magparaadit. Oy, sabi da atabi, mga katindugod, o ni pa, oh, matindi ano, mga tugang tabi, natangaya sir. Ano utang kan Pilipinas, ah? Ang utang kan mahal nating bayan, aabot na ho ng 21 trillion pesos sa darating na 2027. Ganon tayo mangutang, mga kaibigan. Matindi ano?

0: May nagluwas na sorbing union, tandem, mga katindugon ng mga kandidato sa 2028. Si Robredo, katandem si, abay, ipapatulpo kita. Buda, ang kalabad mga katindugon, Sara, ang tandem ni Sara, si Manay Aimee Marcos. Duterte Marcos Mangiraray. Garo kan nakalis na presidential elections, di ba? Marcos Duterte. Ang bida, alimbawa magkalawusan ini, Sara, Buda, kunyan, inihong Duterte, Buda Marcos, gumana mga katindugon si Marcos, ay si Sara Baya, si Duterte, ilaglag naman si Aimee Marcos, ano? Kagabagang niya, Marcos ka ba, kaman Duterte? Ano sa iling nindo? Puerte man, arog kayo ni mga katindugon ng mga turutande. Sara Duterte, Buda ang katandem si Aimee Marcos. Inihong Erwin Tulpo, Buda inihong Manay Lenny Robredo. Pero baad pwedeng iba naman, ano? Baad pwedeng iba naman tambi mga tuga. Kung pwede man sa nakuta na. Anyways, ang programang ini hatod po sa Sendok at mga minasunod ng mga sponsors. Katuwang tatabi sa paghatod din mga barata, mga impormasyon, ngunyang pong aldaw na ini ni Webes. Ang tabi na si store, kung kamutabi nagmamaot na mag-put up ning mga turutindahan sa Buro Barangay, pwede nang tabi ka muna magpasirin dyan sa tabi na si store. Kay Ma'am Yuli, sa ground floor iyan, Cantabaco City Public Market. Yaon dyan tabi mga katindugon at sa indang pwesto. Ano po? Yes po, ground floor yan, Cantabaco City Public Market. Dyan baga sa My Food Park. O dyan sa Matina pa, sa Kataning lang kasarong loto outlet yan. Kaya ko nang hanap nindo tabi paninda sa mga kunyan, inihong nagmamawot na magnuro negosyo sa barangay, dyan ka mo magbakal sa tabi na si store kay Ma'am Yoli. Igo dyan invest kapi tabi, may green, may gold, may black. Saka sa original. Ege. Oy, katuwang taman sa programang ini, yao na. Katuwang ta sa programang ini ang magtugag na board member Carol Siga and Big Siga Jr. Yun, bisita tango niyan. Kapartner na digdi, sige daw, ta, pasensya na kamuta. May bisita ako digdi mga katindogo. Salamat sa mga sponsors. Ibang sponsors, taod-taod na lang. Data pagpaparasayangon ang oras mga katindogo. Ta, pasensya na kamuta. Ang sa kuyang Facebook Live, sa banyo niyo niyan. Mahiling nindo yan. Yan na sa kuyang bisita. Nagdiretso digdi sa One Radio. Dahil ko na pagpaparahalo yun pa mga katindugon tabi. Tara mo, iba na ang kunyan, iba na ang bising maray sa pang-Urual daw na pagreparo sa satuyang mga kababayan. Welcome ko muna si Board Member Carol. BM, maray na uto tabi.
1: Good. Maray, uto na ba?
0: Uto na, uto na.
1: Maray na uto po sa gabus po ng mga listeners kang Radyo Oragon. And
0: oh, Radyo Oragon halaga. One Radio.
1: One Radio. One Radio. Sorry.
0: Sa itong istasyon ng Radyo Rago na ito. Ako sa Ligaspi namin.
1: Oo po. Sa One Radio, sa programa ni Vice Kong. Yeah. Good morning po sa gabi.
0: Long time no si Tabi, BM.
1: Sorry po, long time no see.
0: Huwag nga nga, magtagapasyar ka manig di sa muya sa One Radio. Bako pursa na duman sa Ligaspeng Estasyon. Okay. Anyways, salamat sa pagkakataon, Tabi, na mapaunran ang sa kuya pong kunyan, imbitasyon na ma-interview ka kunyan na pagka-udto sa programa. Ayun,
1: nangarigos nga niya.
0: Ayun, salamat. Salamat. Salamat na maray tabi.
1: Nangarigos na maray para
0: maging. Ayun po. Pero dahil ko na pagpapara kunyan nun pa, pagpapara lisngion ka pa tabi kan mga isyo tabi. Kansarong simana, natapos pa lang so parang conference, unong sa inihong renewable energy sa probinsya kan Albay, knowing na ikan chairman kan committee on power and energy sa probinsya tabi. Gusto mong maraman ano sumang napagkasurundo ang tabi during that time na nagkaigwa kay Siring kay itong parang conference po.
1: So conference po was Albay Transition Summit for renewable energy. So simultaneously po nagtatrabaho po ang Sangguniang ang Panlalawigan through the Committee on Power and Energy. Nagsusulong po kita sa pangtulunang committee hearing kang CARE Ordinance. CARE Ordinance is for the Clean, Affordable, Renewable Energy ordinance of the province of Albay.
0: CARE ordinance. Apo. Sisay ang proponent po kani.
1: Ako po ang magiging proponent kani bilang committee chairman. And of course, co-proponent ko po ang committee chairman on environment, si board member Brian Arandia.
0: Okay.
1: Because syempre, this is with regards to the environment also. Uh-huh. So ang pigsusulong tapo digdi sa CARE ordinance is the solar energy, water or hydro energy, and of course the wind energy o yung mga turbines.
0: Okay.
1: So encompassing all of the solar renewable energy, ang satuyang governor together with the private sector nag-create po kita ki mga legislation. First of all, legislation and a roadmap para po sa renewable energy by 2050.
0: Mm-hmm.
1: So gusto ta po sana magkaigwang 100% renewable energy renewable energy na po ang satuyang probinsya kang Albay by 2050.
0: Ay, 2050.
1: So ang roadmap ta po starts from 2030 to 2050. So slowly nag-matransition na po kita.
0: So mga 20 years ano ang satuya pang halaton para makadumang kita sa transition na iyan sa satuyang.
1: Yes,
0: so ining preparation na ni sa future na ni kan mga young generations sa mag-arabo.
1: Pero mamamatian tanaan, Vice Kong.
0: Padit-diit.
1: Kasi po ang saro po sa mga good news kaan, ang wind energy, mga may investors na po kita na nag-aadal sa Ligao and Piyuduran.
0: Okay.
1: Ang pag-gather pa sana po kan data for wind energy, it takes a year. And sa ang saro po sa good news, matatapos na po so 1 year. Na pag-aadal kang wind.
0: Okay.
1: Sa Ligao and Piyuduran.
0: So, gusto sabihon pala, iguanak yung mga feasibility study.
1: Meron na po siya.
0: Okay.
1: Bako lang po study. Nag-ano na po talaga sinda, naglaag na po sinda kang mga machine para makuha kung gaano kakusog
0: ang paros.
1: And kung saan ta po ipoposition ang satuyang mga turbines. And after the 1 year gathering of data, simultaneously nagpa-process na po sinda kang mga permits and other legislation para po ma-proceed na po sa Department of Energy. Matawa na po sindang permit to construct.
0: Go signal na din, ano, parang ganun.
1: Oo. Kasi po, sa katotohanan, di pwede ang private entities na maglaag lang ki mga proyekto na renewable energy na wara pong tabang asistensya and legislasyon kang satuyang probinsya kang Albay.
0: Okay, BM, para ma-ano na lang, ma-imagine lang kan mga kababayan ta sa First District, ina turbine sa ina pinagbabanggit mo. Ano yun? Kasi pareho ini kan sa Ilocos Norte.
1: Yes, the same po.
0: So, may mahiling kita dyan na garong dakulao na ilisi?
1: Ilisi.
0: Yan, na nag-iikot-ikot.
1: Oh,
0: so, siya na yun.
1: Opo. Okay. Ang update nga ni po sa mo kang Department of Energy, ang na nakukuata pong kusog kiparos halang kaunda po sa Albay. And magayon po iyan na mas makusog ang paros, mas makusog po ang kuryente na ma-generate po kan sa tuyang mga wind turbines.
0: Iyo, tikwinta ko 20 years ano, so more than 20 years ano na pala nagkukayan, senior citizen na pala nagkukayan eh.
1: Mababa na po ang kuryente. Di ba sa bodega ng pagbabayaran ng kuryente?
0: Yes. Pero ang sarap ang feasible selling ko is the solar.
1: Iguana po kita. So, a few months ago, may pinasar na po akong resolution for a solar farm in Bacon, Manito, all the way to Sorsogon po.
0: Uh-huh.
1: So, ini po...
0: Bako iniso ka pareho kay ano, Senator Lorin Ligar, kay Congressman Leveste na solar farm.
1: Solar farm. Pero iba po ang ano, iba po ang...
0: Controversial ito, ang solar farm.
1: Controversial yun. Pero ini po ang investor po kayo, iba pong group. Day ko muna po i-mention. So,
0: Day mo muna, no, day mo muna ikaw niyan. Day mo muna i-bulgar sa publiko.
1: Publiko ang mga na-aprubahan na.
0: Okay.
1: Kasi aram mo po, Sir Ed, ang paglaag po kay sarong proyekto na arog kayo, maagi talaga po sa local government and sa provincial government. Dahil po kita basta-basta pwede maglaag kay mga proyekto kang renewable energy without the knowledge and acceptance of the provincial government and the local government units. That is why we are creating the ordinance para po may governing rules kita to be followed. And together with that, we are guided by the Department of Energy na align po kita with the national laws.
0: Magayon ano, kasi pag once yan nangyari talaga, ngapit na panahon, so mga masunod din na reaksyon, dakulang
1: sana po ang mga masunod na henerasyon dahil ang pigbabayaran ang kuryente.
0: Buda at amano ninda ano an arog yes. Kay ni mga proyekto tabi
1: ang,
0: BM.
1: Tsaka ang magayon po kay ni Sir Ed, clean ini, clean energy,
0: renewable, siya po.
1: Renewable energy. Mm-hmm. And dahil na po kita magamit ki coal, correct. Which is bad for the environment.
0: Uh-oh. And buda tigbabakal tapat sa ibang nasyon ang mga coal na yan.
1: Yan mahalon po pati.
0: Oo, mahalon baga. Tapos kaya nagiging mahal man ang satuyang kunya singil
1: yes.
0: Sa kuryente.
1: Yan po.
0: So ini na lang ang satuyang asikasuhon ano. So parang generation charges na lang. So, mag-generate na lang duman.
1: Yes, distribution charge na sa
0: ang satuyang pwedeng babayadan anong ngapit na panahon tabik mga tugang. So, yan. Sa puturo po ang pinag-i-restoryahan.
1: Ang magayunon po, sa summit po, Sir Ed, mahiling mo po, dakulo ng mga different private sectors na nag-attendin.
0: Mm-hmm. Gabusinda,
1: opo,
0: willing mag-invest.
1: Willing to invest, very happy with our initiative.
0: Uh-huh.
1: Maiinot po kita sa buong region.
0: Mm-hmm.
1: Ang probinsya kami, Albay, maiinot sa buong region.
0: Mm-hmm.
1: Para makapagpasar kisarong ordinansa for renewable energy. And mm-hmm. ang magayunon po, we were given the privilege na nag-attend po sa British, nagpadara pong representative sa British government and mm-hmm. of course Chinese government to
0: okay.
1: help us with the initiative.
0: In return, ano ang kunyan kan probinsya, kan lokal na gobyerno? Oh. Kumbaga, tawag nito, inihong promise nila sa mga investors.
1: Iningani, kaya po, sa totoo, Sir Ed, ano, pangtuluko ng committee hearing.
0: Okay.
1: Kasi we are requesting the local government units na mm-hmm. tawan kaming tabang kang sa tuyang mga mayors na sana tawan nindang incentives.
0: Okay.
1: May incentives na itatao sa tuyang mga investors. Uh-huh. And sarup pong pigaadalan.
0: Para ma-encourage sinda, di ba?
1: Para ma-encourage. Ta, nata, pili untang
0: Albay.
1: Albay,
0: oo.
1: Nata, ta, sa Albay, ta po ilaag. Eh, mm-hmm. Sa katotohanan, grabe ang calamity di
0: kayo. Mm-hmm.
1: Pero ang sarup po na makakaingan yung sa tuyang mga investors is the incentives on the discount on the RPT.
0: Mm-hmm.
1: Real property tax.
0: Okay.
1: There are some provinces
0: mm-hmm.
1: as... tabang po kang Department of Energy sa Kuya.
0: Mm-hmm.
1: So, director po na pigpapadara sa Kuya during my committee hearings.
0: Mm-hmm.
1: Ang saro da ang probinsya, province of Negros Occidental, ang tinao po ninda was a discount
0: okay.
1: for the real property tax para lang po sa area na lalagan.
0: Uh-huh.
1: So, for 7 years, they po sinang babayada na real property tax.
0: Uh-huh.
1: And then, so succeeding years, madagdag na po. 10% mabayad.
0: Padikit-dikit.
1: Ano? Padikit-dikit.
0: Okay nga, maski nga nagibuon mong 25 years.
1: Kaya nga, at least lamang mabawi po ninda. So, ginastos
0: oo,
1: ninda.
0: Kasi mag-investment sinda, di ba?
1: Yes,
0: and
1: po.
0: Kita man ang makikinabang ang pag-ngapit ng panahon. Pero nahali sa ano, nahali sa parang kunya ninda, inihong studies ninda, Susan Miguel Island. Kasi bakit pumunta doon sa may party kan Ligao and Pitoran?
1: Ipo. Paano sa San Miguel Island, harayo po ang linya.
0: Abuda sa dito ng mga isla.
1: Sa dito ng isla.
0: Uh-huh.
1: And medyo mountainous baga po uh-huh. siya. So ang mas preferred ninda, medyo mas patag ang lugar for uh-huh. the turbines.
0: Ayo.
1: And ngunyan, ang paglinya sana po from the isla to uh-huh. mainland,
0: uh-huh.
1: magastuso na po yan.
0: Magagastusin da.
1: Yes.
0: Daw kanya ang kanadati sa ano? Sa
1: nasa mainland
0: nasa
1: ka na
0: mainland
1: po.
0: Ka na lang. Pasiring ka na lang sa bulod, madali na.
1: Madali na po. Sumaagi ka pa sa dagat.
0: O, buda aramtaman na perming kunyan iyan kan habagat ang area ngayon, Ligao
1: yes.
0: and Ampudoran area.
1: Yes.
0: Actually, ang katotohan nga iyan, basta habagaton din nakakalawod ang mga kababayan ta mga parasisira diyan sa area na iyan.
1: Yes.
0: So saro siguro iyan sa nahiling na rason ano. Anyways, an importante pag once iyan kunya nag-operate na.
1: Ang saro ta pa po Sir Ed na piga lalabi talaga is digdi sa care ordinance.
0: Mm-hmm.
1: Ma-prioritize.
0: Mm-hmm.
1: Kung digdi po sinda ma-invest ang satuyang mga renewable energy investors,
0: dapat kita
1: i-prioritize ang Albayano na inot po kita na matauan na kuryente
0: bago ipabakal
1: bago
0: sa ibang lugar.
1: Bago po ipabakal sa ibang lugar. And very willing man po.
0: Araw ka nangyari sa geothermal, di ba? Nagkaigwa ni geothermal pero bako mangkita ang priority.
1: Yes.
0: Nagkaigwa ni Bachman pero hindi naman tayo ang priority. Di ba?
1: Yes.
0: So pipabakal, pipadara duman sa WISEM, kita man mabakal sa WISEM, yun na inimpigdi-distribute mo niya nigdi. Kaya mas magayong kuta na yaon nigdi tig-generate, kita na mismo ang makinabang.
1: Yan po ang saro sa mga pigsusulong ko po na kailangan i-prioritize
0: nila. So, dahil digdi man sa tuya, kumbaga digdi ipoproduce, tano ta, kami kinakaipuan, magbakal pa duman kang prinoduce nindo, di ba? So, dapat kita na mismo makinabang. Salamat ta, iguana kay Frameworks ka mong ginigibo na once na iyan mangyari, makinabang muna ang mga Albayano bago ipadara sa ibang lugar tabi.
1: Tama po, kailangan, kaya tangani po inipigsusulong sa tabang man po kang Provincial Government of Albay and ni Governor Rosal.
0: Opo.
1: very active man po siya digdi. And nakula mong puntabang sa kuya ta, since nagsusulong po siya sa executive branch, digdi man po sa sanggunian na isusulong ko man po na madagdagan ta ang mga insentibo. Ngunyan, pighagad ko na sana nangangapudan po ako sa gabos ng mga mayor na sana sa paapod ko na masunod, ma-request kasi ako na meeting with the League of Mayors of the Province of Albay to enjoin them, enjoin them to give us incentives for the investors of the renewable energy. Sa kunyari kasi kanya-kanyang munisipyo, they po ako pwede mag-impose. Pero kung magtaong
2: mag-initiate,
1: mag-initiate po ang mga mayor na yung kaya parareho kami matao, eh di mailalag ko na po sa ordinansa na gabos na munisipyo and tulong syudad mataong pararehong insentibo maski anong
2: sa gabos
1: syudad,
2: sa mga investors.
1: Yeah, sa gabos na investors.
2: Ayo. So mas magayon mag-geraray na sarabay-sabay ano sa pagpaplano.
1: Yes.
2: Tangani na pag-abot kan panahon na di day kita magharanapanin baso
1: day
2: na
1: day kita magbarasulan and day man po magtaram sa ibang mga munisipyo o syudad na natatabaho sa moya linaag. Diba?
2: Okay. Marinaud to kagawad Maven Bigas tabi. Marinaud to po ano tabi wad. Kay kunyan kay Rodel na Brotamonte, ini en maparuso na tunay. Epuhan ka inining turbines talaga.
1: Matana
2: na umata na ubata na
1: gayo.
2: Mabata na kayo. Asun binamira, vermas, good morning. Day ko ngunay padago sa Ma'am Yoli ha, Jamie Boral, Marina Pagkanto, salamat. Nakalive ako sa Facebook ko kunyan, may problema sa muyang kunyan Facebook account. Kaya ngunyan, nagtsaga nguna sila sa kuyang Facebook account. Kay Ace na Bombita, Marina Pagkanto dyan sa Malilipo, tabi. Kay Edna Borhalyo Pirio, Marina Pagkanto, Pedro Bibaro, Marina Pagkanto tabi, kay Dakulo na ini, kay Ariel, ye, day naman ako yung inom alak tubig iyo, si Ram Jason Buebos, Marina Pagkanto man dyan sa Ginubatan, Albay, o Dakulong kita kiparan tabi, Henry Brillantes, Wad, dyan sa Santo, Divino Rostro, Marina Pagkanto tabi, Wad, ah, sasayin mo dyan, kay Melanie Brillantes, Ugulpian para dangog ta kay buda para hiling kay sisay na nga nini Broa AC Marina Pagkaudto sa saimo tabi balikan ta kagirare pinapahangos ta kasada tabi taram ko dakul
1: okay lang po sir
2: biyoon ko ni ta minsan ka man sa mga gigde naging matunog kan mga nagtalikod na aldaw ang privatization sa Aleco. Apo ta ka chairman committee on energy power. Tabi ano ang mga nasagap mong information manungod man hanggang sa bagay nini kasi ang sabi so League of Municipal Mayors ata kung ako nasasala ang kahurun tabi kan Meralco.
1: Iyo po tama ka Sir Ed, that is why nagpa-upod ako last week hey, sa Aleco Board and Aleco Management. Sad to say, day po ninda ako sinipot.
2: Pareho ko, taday man ako kunyan, day ako available that time, kaya dita ka man sinipot.
1: Day po ninda ako sinipot sa invitation
2: day, ko. Nag-invitar ka, tapos day ka sinipot.
1: Day po ako sinipot kang Aleco Board and Aleco Management. Last minute po nagpaabot sinda ki surat na day da sinda maka-attender. Bago ang invitation ko po 2 weeks ahead ko na po napadara.
2: Okay, uyugon mong communication letter yan.
1: Ang itatackle mi po kuta na during that time yan po. So nadadangog mi po na privatization po kang Aleco na pinaapud ko man ngani po. Kumailing mo po sa minutes kang session may pinaapud ko so Meralco and Aboitiz and other private sector na gustong maglaog po sa probinsya kang Albay pero di man po nagarabot ito kaya po ang sarot tapo pong itatakal ko ta na kaya
2: di nagarabot o nagkatarakot sila na baka mabuking na talagang ngayon pinagpaplanuhan ng isa privado.
1: Nakulon po kita kaya itong nasagap na ano kaya nanerbios man po ako bilang committee chairman on power and energy. Kailangan tang protektaran ang mga Albayano. So pinaapud ko talaga ko ta sina aside from the fact na dakulon po akong reports being received na may problema so Aleco.
2: Okay. So yun pa lang ko ta ang plano mo kang pagpaapud sa senda, maaraman mo. Maaraman kang probinsya kung talagang
1: may
2: naghihiro na mga grupo.
1: And seriously, ang mga naghihiro po na ini
2: kasi privatization.
1: Yes, there were reports na it was the League of Mayors, may reports na it was the provincial government.
2: Headed by Governor Noel.
1: Yes, and there were reports na
2: maski si Kong Caloy Loria, kan second district.
1: Congress initiative. Oh, so nakulon po na nadadangog. And pinaapod ko sinda para tauan sinda ki venue na magtaram kang katotohanan ko ta na.
2: Mapag-restoryahan na.
1: During the committee hearing, it was, syempre, the proper venue to ask those questions. Pero dahil po sinda, ninda ko tinawan na pagkakataon na hampangon. Kasi sa katotohanan, so agenda mi ka ito was that privatization. Number two, so mga pigaharagad ko pong updates regarding the 1.2 billion na funding na tinaupo kang AKB for modernization.
2: Ayun manangad, haluyo na ito. Oo, haluyo na.
1: Haluyo ko ng pigahagad, so update.
2: Oh, sagkod ko niyan dahil pa nagsisimbag sa imong alay ko?
1: Nagpadara na po yata na surat sa opisina.
2: Ayun, ma-update mo kami kami. Apo, ano, kung ano ang status kaya.
1: Ipapod ko po sindagiraray. Kasi habo ko po magbasar sana sa papel. Kailangan po, hampangon ninda.
2: Mara itong nahapot nindo, yes, ano talaga manangad?
1: I-explicar ninda sa kutang papel, eh man mataram.
2: Hay na manangad, so 1.2 billion.
1: Ano na ang status, ano na ang utilization percentage, natatahaluyo ng modernization,
2: usad pagong, di ba?
1: Usad pagong ang pag-modernize. Yaon naman, suporta, yaon supondo. So, ang ikatulo po na kaputan ko was, naghagad po ako sa Aleco kang financial statement ninda. Kasi gusto ko po, bilang committee chairman on health and social services, takot po ako na mawara na sa nakitang kuryente.
2: So, mga nasa ospital, basta na sa nakita magpara.
1: E kung magka-province-wide po kitang mawara na kuryente, taday nakakabayad ang Aleco kansa indang utang.
2: Maringani, taday pang notice ko niya ng bilong albay poputulan tada nakakabayad.
1: Iguana po.
2: Ay, iguana!
1: Kaya nga ni po, pinaapod ko na po sinda. Kaya lang dahil po ninda ko'y narampang. Ang mahirap po kaan, ang napag-uot, ang utang nagpapatong, dahil nababayadan, gusto ko maisihan na ta.
2: Okay. Anong so, dahil ka magsasawa na imbitaran si na BM?
1: Iyo po. Sa masunod po, na dahil po sinda magpresenta, dahil sinda maghampang, the next move of the Sanggunian will be to request the RTC to declare contempt and then
2: ipa-contempt kasi kasi sila. Disrespect ang apod kayan sa mga kunyan elected officials na gustong maaraman kung ano ang status tabi.
1: Bako po kasi araw kita kang Senado na on sila mismo pwede ninda i-contempt ang tao.
2: May power ang ano? May power ang Senado.
1: Ako po, wara po akong power na araw kaan. But I can request the regional trial court or the municipal court.
2: Ipa-contempt
1: po ang mga opisyal kang Aleco na harabu po magharampang
2: sa ako. Magharampang. Kasi importante na maaramang kang publiko.
1: Alam nga naman po ipapod ko sinda na wara, pagwara na kitang kuryente. Diba po?
2: So ngunyan sa na dapat kung igwaki problema, maaraman din kang tao.
1: Yes, and then maisihan po kung provincial government paano misinda matabangan.
2: Iyo.
1: Ano po ang mga initiatives na dapat tanggibun? Ano po ang preparedness na kailangan tanggibun para day po kita putulan kang NGCP, IMAP, so mga iba pang mga power suppliers kang Aleco na day po ninda nababayada.
2: Pero sa imong personal na thought, ano ang mas gusto mo, mas prepare mo? Sa privado na kita o inigira rin na kooperatiba?
1: Trinaita na po ang private.
2: Okay.
1: So marayo na kumpanya man po, so APIC it is from Ramon ang group, so parang
2: San Miguel ito,
1: San Miguel group po ito. So data po ito na proceed and then nagbalik po kita sa kooperatiba. Kaya lang po, bako lang po ang solution, privatization. There are different moves na pwede po kita. And ang saru ko po na pighiling, kung dai kaya kan sarong centralized cooperative, ang pag-manage and operate and rehabilitate kang power kang buong probinsya kang Albay, baka dapat i-subdivide na po siya.
2: Okay.
1: Gibuon siya na ang Aleco District 1, Aleco District 2, and Aleco District 3.
2: Okay.
1: Kasi ang sarusa ng Aleco, problema kang sarong management,
2: apektado,
1: apektado ang buong probinsya. Eh pero kung gibuon to sa per district,
2: araw kang dati kay itong mga panahon,
1: ini makaka-focus ka sa distrito mo.
2: Mababantayan mo
1: siya. Yes, and then so problema kang iba, kung halagawan system loss digdi sa ibang distrito,
2: problema na ninda,
1: problema ninda ito. Ang apektado, natatapag-sakripisyon mo man so iba man na distrito.
2: Totoo yan, ano?
1: And ang mangyayari po kan, since District 1, 2, 3 siya, maglalabanan po yan na mas magayo ng performance mo. Di ba gano'n ang tao?
2: Ayaw.
1: Ang tao, pag nakul na kalaban, mas nag-iingan.
2: Pareho sa kamsor, hindi nga sa Kamarinisur. So, Kasuriko 3. Na,
1: Kasureko.
2: Kasureko. Kasureko 3. Ito ba yun or 3?
1: 3.
2: Na tig-opose sa indang franchise. Dahil lang ta, igwamadaki utang. Si Engineer Buksit man pala, ang manager naman eh.
1: Iyo po. Ako lang po, ang kaaputan ko sa emo, Vice Kong. manager GM ka sa Kasureco. Paano mo si Kasuo
2: so ng Albay?
1: Sana fokusan nindo ang Albay.
2: Yun din nga niyan sa kuyang kunyan, inihong pareho kita ning kahaputan, di ba? Pwede pala sabi ko yun na manager ka duman sa Kasureco, manager ka pa sa Aleco.
1: Kaya nga,
2: ikaw na ang pinagpala sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Kasi pa paano mo ginagawa yun?
1: Parang unang lawas.
2: Di ba? Maski ako, kunyan kayo ni, eh. Nalilibong kan lula sa araw ka ng sistema.
1: Nagagad man nga ni kuta na kaming tabang din sa NEA na sana mang kuta na. Ta, mahiling maninda na kung dahil na kaya kang management, di hanapan ta na po na ibang mag-manage.
2: Ayo. Diba? Correct.
1: Maghanap. Kasi dapat ang hanapon ta, so nakafocus man po sa mga Albayano.
2: Kasi ang Aleco is under NEA.
1: Yes po.
2: Okay, NEA. So pati nga ni so budget sa rehabilitation, nasa NEA ata.
1: Yes po.
2: Ayun, nako, yan ang satuya pong...
1: Ang problema po ang NEA, saru man po, anday nag-attender sa mga papod po.
2: So nakulang ko niyan, dapat Congress din ang siguro ang magkunya na kayan.
1: Alaton mo po ako.
2: Oo, na maging...
1: Joke na.
2: Maging congresswoman. Ay, baka maraud yan.
1: Joke lang, mo si Vice Cook.
2: Madali na mag 2028. Hindi ka magparakaraw-karaw. Nagka-live kita ko niyan.
1: Joke lang.
2: Joke lang. Alas 11:40. Makaskaso na. Duwang topic actually, mga katindugon, ang sa kuyang maot na klaruhon hindi kay board member. Siga. Dakul na kaming napapag-istoryahan. Ano? Nagpaparaurulo ko galing sa mga parantabay tapakasabi mong mga congresswoman kala ka.
1: pwede man mangiturugan. Maski dahing kwarta, pwede mangiturugan.
2: Pwede man mangiturugan. Nahiling ko sa post mo about duman sa ginibong public hearing.
1: Apa?
2: Public hearing para duman sa 20 million na pondo hali sa Department of Health para sa satuyang hospital, Siga Hospital, at iba pang mga hospital na pigmamanage kan probinsya ni Albay.
1: Apa?
2: Maraman mo yung update kayo to BM, ano ang purpose kan committee hearing na ginibutabi?
1: Ang purpose po sa Sir Ed kang committee hearing na to, pinaapod ko po sa so DOH Arlet, DOH HFEP, ang DPWH1, okay, and ang mga district hospital, chief of hospital kang Cagraray District Hospital sa Pakakay, and ang Ziga Memorial District Hospital sa Digdipo sa Tabaco City. Ang sa kuya pong tugang, si former board member Vic Siga Jr., during the 14th Sanggunian, nagpasar po siya kay resolution initiating and requesting for funding,
2: okay,
1: para po sa Ziga Memorial District Hospital.
2: Siya nag-initiate.
1: Naghagad po siyang funding kay Senator Pia Cayetano,
2: okay,
1: and tinawan man po siya na 20 million pesos. Yun nga lang po na FLR po yon, Fund for Late Release.
2: Oh, okay.
1: Ngunyan pa sana po nare-realizar.
2: Okay.
1: Kaya po pinaarapod ko po itong mga iba't ibang ahensya para tawang linaw na haluyon. Number one, haluyon ma-release. And number two, ano na po ang mangyayari?
2: Okay, linawon ko lang BM. Ano? Ining 20 million pesos na budget na ini, pig-initiate pa ini during the time ni board member Vic Siga Jr.
1: Yes,
2: kan siya
1: committee chairman
2: on chairman health. On health man na ikanagsalida ang kunyan sa iyang committee ba?
1: Apa, tabi. Yes.
2: So, basta madaling sabi, itong 20 million na haloy.
1: Haloy po siya. Bali,
2: ma-release?
1: Tinao po siya 2025, first quarter. Pero okay, hanggang ngunyan, day pa po nare-release.
2: May nababanggit kan doang official kan gobyerno, senador, apa, si Bongo.
1: Apo, si Senator Bongo po.
2: Rizal Ontiveros.
1: Ang hinagad man po ni BM Vic Siga kay Senator Bongo was the 100 million funding for the new building of the Cagraray District Hospital.
2: Bata, nagmungurob-ngurob na nga ni si Senator Bongo na babanggit siya duman sa insertion kan budget, and which is na nga ni haloy, mailuwas.
1: Ka-FLR gabo.

0: na proyekto niya.
1: Ito sa pigbabanggit niyang...
0: Yes po.
1: Anong itong abbreviation na ito?
0: FLR, Fund for Late Release.
1: So gusto sabi yun, iyo pa sa naini?
0: Iyo pa sa naini.
1: Ang pag-release kang pundo? Pag-release. No, hiling mo na yan, ano? Mga tugan
0: so, haloy na panahon po kami. Pabalik-balik po kami sa Manila ni BM Vicsiga Jr. And ako po, bilang committee chairman on health, sige mi po so follow up sa DOH, sa Senado, nata po sa opisina ni Senator Pia Cayetano, sa office po ni Senator Bongo. Natatahalo yun.
1: Pia o Rizal? Akala ko Rizal Ontiveros.
0: Pia? Po. Pia Cayetano.
1: Pia Cayetano pala. O, tayo yung nagtindog kasubago, kasudma si Senator Pia Cayetano na hindi naman ngayon ibig sabihin, mayroon kaming insert. Ayun ngayon talaga nag-insert ngayon ako dyan yung budget. Billion of budgets ngayon in-insert na dyan, lalong-lalo na sa PhilHealth. Pero ngayon, dahil mabot sabihin ngayon kayo na nag-insert kita dyan, nagiwan na ning anomalya. May harabasa na ngayon. Walang ganun. So saro pa lang sa natawanan through Pia Cayetano, itong kagadan.
0: 20 million sa Siga Hospital sa Siga. For hospital equipments.
1: Equipment siya nagagamiton. So, ini mga hospital equipments sa Itambi, ano ang update sa imo kang Department of Health?
0: Ang magayon po, ang update, igwana po kitang mga list of equipments na para i-elevate or dagdagan ang satuyang mga laboratory equipments, x-ray, ultrasound, ICU, para po madagdagan ta po ang mga kagamitan pang ospital din po sa Siga.
1: Particularmente na laboratory services.
0: Yes,
1: ano? Kasi
0: mga laboratory
1: services. Number one on yan ta, BBM, sana matutukan muna din. Kada best kasi na may kakulangan dyan ng pampalaboratory sa lugo. Hindi lang sa luwa, sa private na hospital ka ituturo.
0: Yes,
1: so number one dyan is sa so laboratory sa dugo tabi BM. Sana ikaw mismo mabantayan mo ning maray ang pag-purchase ninda na may priority ito na pag once na mapalaboratory kang dugo, dahil na ituturo dyan sa private hospital o konsena hospital, duma na mismo sa Siga tabi BM.
0: Gigibuhon.
1: Iyo po tabi.
0: Dapat po. Kaya po, kang pinaapod ko po sa DOH, yaon man po su chief of hospital
1: Kang Siga
0: si Dr. John Concepcion nata po kusinda pinapod pinaghampang ko po su duwa
1: tinaraman
0: ko po su DOH yaon po ang sakuyang chief of hospital Kang Siga sana po ipag ano nindo ang listahan
1: ipagbanggaon nindo ang listahan
0: na ang pigtataram nindong ipurchase iyo man po ang mga kahagadan
1: Kang Siga tapos siyempre su Siga hospital na nakakaisi dahil manaram kan Department of Health
0: kasi pangit man po na magparalista sana po sinda, tapos igwana palan, o dahil mang kaipuhan. Ang kailangan ta po, kung anong pangangaipuhan kang ospital, kang Siga Memorial District Hospital na gamit pang ospital para madagdagan ang laboratorio, ang satuyang mga equipment, iyo man po ang yaon sa listahan.
1: No,
0: and very willing man po.
1: Noarin dahil ni-purchase tabi?
0: Within the few months po.
1: Okay. So dahil na kita mahalat pa na matapos ang taon?
0: Dahil na po nindo halat na matapos ang termino ko. Yaw na po.
1: Pwedeng mag-abot na iyan. Imbitaran mo kami kung mag-arabot na iyan ng mga gamit
0: niya. Yes po. Sana marumduman pa ako. Baka dahil na naman po ako maimbitar. Alam po uso kasi ngayon yan.
1: Nalilingwa na. Speaking, kasabag, may pigtaram ka pa. May 100 million pang nako si board member Vic Siga Jr. para sa Cagliari District Hospital.
0: Yes po.
1: And 100 million na ini para sa in?
0: Ini pong 100 million na ini. Hinagad po ini ni Board Member Vic Siga Jr. during the 14th Sanggunian, kang Governor pa po si Albie Tsara.
1: Okay.
0: Nagagad po siya kay Senator Bongo.
1: Bongo din, alright.
0: And kay Secretary Herbosa na nag-initiate po siya kay mga resolusyon. Sunod-sunod. Ipirang makulang po ang sarong resolusyon na. Mga sampulo gayud na resolution para tawang pumpondo ang Siga Cagliari District Hospital na bagong building.
1: Bagong building.
0: Two-story new
1: amounting
0: building.
1: Amounting 100 million.
0: 100 million.
1: Okay.
0: Ini pong hinagadan ta po. Kasi aram po nindo na-establish ang Cagliari District Hospital 1967.
1: Haluyo ng pala.
0: Gobernador po su lolo ko, si Governor Venancio Siga, kang dinunar ang daga, and nagpag-ibo siya kang Cagliari District Hospital. Kung kang panahon na ito, piranang Congress ang nagturoka
1: pero ng gobernador ng Uminagi
0: dahil pong na idagdag or dahil pong na i-repair.
1: So kang maging board member
0: kang
1: si
0: naging board member na po ang sakuyan tugang
1: inasikaso manggiraray.
0: Yes, inasikaso naghanap kita sa tabang kang gobyerno nasyonal and sa kay Senator Bongo natauan man po kita 100 million. Yun nga lang na FLR na naman po yan.
1: Nahaloy su release naman.
0: Nahaloy na naman su release. And ang nangyari po kan pag naaro ka na na FLR, kailangan ka pong masugid na mag-follow up sa Manila.
1: Follow up ng follow up.
0: Follow up ka ng follow
1: up. Bukod sa yun,
0: makulang follow up. Nakikimahirak na kaming itaon na
1: nila. Bukod sa yun, mamaski ba ko na board member si BM?
0: Naglalakaw pa rin po
1: sige, ang follow up niya kan sa iyong mga

0: request duman, yes, sa opisina ni Senator Bongo.
1: Bongo. Maski si dakulong po ang pigharagadan ming mga senador.
0: Okay.
1: Pero inilang po ang talagang patuloy na nagsusuporta, mm-hmm, nagtatabang sa muya. Okay. Si Senator Bongo at si Senator Pia Cayetano.
0: Balikan ta sa 100 million. Anong status kang 100 million?
1: Balita ko po, ang kontraktor, mag-groundbreaking na.
0: Ayun!
1: Dahil may puaram digdi sa provincial government tsaka sa Sanggunian, nanginuta na po sa kontraktor.
0: Gusto sabihin mo? So budget niya o na?
1: Yaw na po.
0: Kasi may groundbreaking na.
1: Yes po. Oo.
0: Duman sa Cagraray.
1: Sa Cagraray District Hospital. Ayun. But you know,
0: kasuwa rin sa groundbreaking tabi.
1: Sabi na po sa Sabado.
0: Sa Sabado ang groundbreaking. Day ka lamang pinaises chairman kan committee on health.
1: Baka sinda na po ang tagsadiri kang Cagraray District Hospital. Day ko lang po aram.
0: Day lamang pinaisis board member Big Siga Jr. na nag-initiate kang kunyan kan paghanap kan bondo para duman.
1: Day po. Sinda na po ang nag-initiate. Iba na pong mga tao ang nakalaag sa programa.
0: Ay, very bad. Adi, pag-arog kayan tabi. Ang taong hindi raw marunong luminungon sa pinanggalingan kung matinik ay malalim. Halaka mo. Iyon man ang gad. Iguan naman ang gad pala.
1: Iguan na po.
0: So, gusto sabihin, pero klarohon talang ano, magkakaigwa ki groundbreaking ceremony dyan kan building, hospital building, sa Cagraray District Hospital dahil yan sa inisyatibo ginibo ni board member Vic Siga Jr. na magkaigwa ng pondong 100 million pesos.
1: Yes po.
0: Di bale, di ka mo imbitado.
1: Okay lang po.
0: Ang importante,
1: trinabaho ta para sa mga tao.
0: Maraman kan publiko na ang kunyan dyan, ang iga-groundbreaking na iyan dyan, dahilan man po yan sa kahigusan giraray ni board member Vic Siga, na yun po ang talagang nagmaliugot maski ba ko na palan board member, sige pa ang pasiring duman sa opisina ni Senador Bongo para sa natabi, maibaba na ang budget na iyan para po dyan sa Cagraray.
1: Okay,
0: so, ganun kayo kapadaba diyan sa mga taga Cagraray, sa mga parantabay ta diyan ano sa Cagraray Island.
1: Ano, Sir Ed, haluy na yan na pigahalat ang, mm-hmm, mga tugang ta sa
0: Cagraray
1: sa Kabasan, sa mga barangay po diyan sa isla, ang Cagraray, kasi arayuon po talaga sinda. Aramo makahirakon po ang mga tugang ta diyan,
0: mm-hmm,
1: kasi siyempre kulang ang pasilidad, mm-hmm, ng Cagraray District Hospital,
0: mm-hmm,
1: kaya dakulon po kaming hagad na tabang sa gobyerno nasyonal na, mm-hmm, sana mapadakula ta, mm-hmm, makumpleto ta ang Cagraray District Hospital,
0: mm-hmm,
1: para day na po sinda pagpaparapadaraon pa digdi sa
0: Siga opo ta ang nangyayari parang referral hospital din ano araw kang status kang inud kang panon kang Siga
1: kapag may emergency po
0: arayuon ang biyahe
1: opo day kaya ang pirang oras po ang kailangan mo mga saro may kabangang oras, mm-hmm, ang pamasahe 200 magalon po, magabat po sa bulsa kang mga tugang tapo na yaon po dyan sa Kabasan.
0: Okay, sabi ni Erlinda Memorasyon, good job po, Ma'am BM Carol Siga. Sabi ma ni Kalieha Bijuni, happy lunch time po sa Gabos, buda kay Biriagas, adlaw dyan po. Maray na udto si Red, ayin kay BM Carol. You good
1: Thank
0: man.
1: You, maray na po. Maray na udto.
0: Maray na udto. Kay Herman, Bulima, Bunaobra, maray na udto si Red, and kay Ma'am BM. Nakulon pa man ako na ako na nakita kinagiriling digdi sa Satuyang Live sa Facebook.
1: Magiriling po ka mo.
0: Actually, nakatrumpa yan tabi BM pa nagaprograma. May pigpost akong sarong kunyan, sarong trumpa. Makusugon talaga, nakatutok sa One Radio. Oh, ang bilog ko. Daog-daog pa sumay pa-anunsyo si Kap.

0: padagos po ang pag bako man po kita pirming nahihiling digdi sa tabako, pero nahihiling po nindo nagtatrabaho kita sa para sa buong probinsya.
1: Okay. So taalas 11:53 na BM, ano an sa imong mensahe sa mga taga Premier Distrito kan probinsya kan Albay na naghihinanyog sa satuyag niyang tabi?
0: Sa gabusta po ng mga viewers sa Facebook Live and of course sa gabus po ng listeners ni Sir Edward Deos, salamat po sa pagdangog nindo sa ko. Isabay nindo ako and ang buong pamilya Ziga sa indong mga pangaji. Gabayan manggiraray kami kan sa muyang mahal na Diyos and of course kan sa kuyang ama si dating Senador Victor Ziga and ang sa kuyang ina si late Carmen Velasco Ziga. Ang pamilya Ziga padagos po ang pagtaong pagmakulog as in serbisyo po sa gabos ng mga albayan.
1: Okay, alright. Madupang kita sa kagraray daw dahil kita imbitado. Pero madagitan kita sa sabi ni Mox pag na imbitado dahil magdumana.
0: medyo supok po ako magduman
1: pag bako. They were invited. They were invited. They magduman. Sabi ni Mokong, pag bako nga invited, they magdyan.
0: Tama.
1: Salamat, BM. Ha? Salamat,
0: thank you, thank
1: tabi.
0: You very much.
1: Thank you so much. Atugang si board member Carol Siga Tabi. Yan, nagkakaway-kaway. Ako, duro-diritsyo pa po sa kuyang programa. Mga commercial mo na ako, Tabi, ha? Sa pagbultada na. Pag-restoryahan tan mga bagay-bagay, mga katindugon na dapat mapag-istoryahan at katama pa picture kami ni BM ay nato BM na kang una magdulag.
2: One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10.
5: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
6: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
5: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as built. Structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-aboso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Matugtugan, all ang mga istadya.
4: Sponsor sa programang ini. Katuwang tamantabi namang ini ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Kung kamutabi nangangaipuhanin burak na pangregalo para po sa espesyal na okasyon arong po kan mansary, weeksary, anniversary. Pinagre-recommendar kan programang ini tabi ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pangregalo, maurag yan mag-atado, maurag yan mag-ibo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Purok dos kan divino rostro tabi. Iyaon dyan ang sa iyang pwesto. Pag ilaog ng gadindo dyan sa may arko, kampangan kan saro dyan na meat shop. Yan ang primerong pwesto dyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo ang account na Ronnie Bio Barsaga Flower Shop para mas madali ang komunikasyon. Maurag dyan mag-ibon in best kape bouquet. Pangregalo sa may birthday ni Tio, ni Tia, ni Lolo, ni Mai, ni Pai. Puwerte dyan. Oy, maray na pagkaututabi kay Amalia Buelia dyan sa ini ni sa Angas. Sa mga taga-Angas, San Miguel, maray na pagkaututabi sa inyo. Hala. Joseph Bilolo, maray na ito. Hala. Tira. Katuwang taman sa programang ini ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kunrot na tabi, Tia Amalia. Tia, kunrot na po Tia ang sa imong cellphone. Ipahirahay mo na sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Muragon dyan maghirahin ng cellphone. Barato dyan ang serbisyo. Pulido pa ang trabaho. Kaya kung cellphone man sa nang raot ang problema nindo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop nindo darahan. Sa Tomas Cabeles Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Buda, nagpo-photocopy naman dyan ka mga dokumento. Taigwa po dyan yung photocopier machine. Igwasin din yung sarupang branch, digdi po sa Kalabaan, Kansiga Avenue, kung mapasirin ka mo dyan sa simbahan ni San Juan. Ngaon po dyan. Kahilera lang iyan kan 7-11. Ngaon dyan ang Switch.com Gadget Center. I-chat nindo ang Facebook account, Switch Cellphone and Computer Shop. Napunindo si Sir June or si Ma'am Hazel na sir din niya. Siyempre pa, magatugang katuwang taman sa programang ini. Ang balayo, grabe rin saan. Kung baybay sin grabe man saan, problema nindo sa pagpag-ibok ang sendo mansyon. Aba, ka naman o imanay. Pinagre-recommender ko po sa sendo ang balayo, grabe rin saan. Ang kagayunan dyan sa balayo, grabe rin saan, barato ang baybay sin grabe dyan. Mayan Alba Clavicilia Tabi, madam, ano po ang panguntuhan mo? Kung mapag-ibo nin harong, ha? Uy, Mayan, kung mapag-ibo ka ning mansyon, dumang ka sa balayo, grabe rin saan, mag-order nin baybay sin grabe. I-deliver ang tabi kung saan ka nagpapag-ibokan sa imong mansyon. Hanapon mo si General Manager Engineer.

0: Jun Balayo, kan Balayo, grabe rin sa akin.
1: Hala, tira!
0: Masalamatan taman, takatuwang taman sa programang initabi Jael Verano. Si City Mayor Ray Bragais. Yes po. Honorable City Mayor Ray Bragais, servisyo as in progreso para sa Tabaqueño. Tabaco Rising Tabi. Si Ringman ni Municipal Mayor Si Capos Bilo kan bagong malinaw. Marina pagka udutabi Mayor Si, happy sana sabi ni Mayor Si.
1: Hala, tira.
0: Kay Elisa Binamera Lucanias, Marina Udo, Raisa May Bongares Bragais. Oy, Raisa, ano lamang tabi ang panguntuhan mo? Ah, nakakaintindi ka pa man in Bicol. Pare nga ni, ta nasasabutan mo pa man ang sa kuyang Bicol na dialekto, no? Tagasayan nga ni panan, si mama kasi papa mo tabi.
1: Hala.
0: Paabutan ta ni nagkikiti na kunyan pagbati, hali isa sa imo.
1: Hala. Tira.
0: Pedro Bibaro, tabi dyan sa Rawi San Miguel. Ah, maray na pagkaunto tabi dyan sa Rawi San Miguel. Naka-speaker ka man ngunyan, digdi sa ata videohan mo, Pedro. Yugon mo ini, pag unto talaga, anas nagpaka-loudspeaker, sir man eh. Alaman, naka-speaker man na, dahil man na mapadaog si Pedro Bibaro dyan sa Rawi San Miguel. Naka-loudspeaker, videohin man na, i-post ko. Nakaduwa na akong kunyan, oh, pigya susaro, duwang nakatrumpa, sir man eh. Nakatrumpa. Siya da, so speaker niya man, ang kunyan, nagpakawagas dyan sa kunyan. Ba't baka isturbo ka naman dyan? Aka no ba ko man ako ang paborito ng dangong? Kunti pa para pa kunyan mo dyan, para pa balangibog mo na dyan sa Rawi. Asa na kaigwa ka dyan ng kaiwan?
1: Hala.
0: Tabaadan mo yan dangong na kunyan, announcer, iba man?
1: Hala. Tira.
0: Oy, kay Homer na Piñalosa, and Maya News, maray na pagkauto sa imo tabi. Eh, palo nindod, mga arog kining maray na tao. Yan si Homer na Piñalosa, kan Maya News. May sadiri man ining kunyan, inihong online outlet.
1: Hala.
0: Maya News. Pertiun kan panira ni Raisa. Bulong sa high blood. Uyugon mo ini, butter shrimp. Isira, sir. Taga Puro 4, Santa Cruz. Ang mga kunyan, magurang ni Raisa May Bongares Bragais na linisa na. Ayan na Santa Cruz na iyan. Pumunta na sa malayong lugar upang makipagsapalara. Matapos na siya'y makapagtapos ng kanyang pag-aaral dyan sa San Jose Community College, siya po'y nang ibang bayan na. Nagtatagalog tayo ngayon sapagkat dahil ano pa nga ni? Sapagkat dahil ano pa nga ni? Iba ka ng mga kunyan? Term na niyong ginagamit?
1: Hala.
0: Buwan ng wika pala tayo ngayon.
1: Hala.
0: Kaya sisikapin ho natin na magsalita ho ng Tagalog sa ating mga tagapakinig. Wikang, sariling wika ho natin.
1: Hala.
0: Ating alalahanin ang sinabi po ni Gato Ceresal na ano na ngayon? Nakalimutan ko to. Yung higit pa daw sa malansang isda. Nakalimutan ko yung ibang kasabihan. Ay higit pa sa malansang isda. Nakalimutan ko tuloy. Pinapaisitabi ang gabos na mga may kamatean sa mga gusto po na magpakonsulta. Ha? Sa mga gusto po tabi magpakonsulta ng libre. And The Generics Pharmacy, hindi po sa Basud Branch, haranihon rin sa may One Radio. Makondusir tabi ng libreng check-up sa aldaw po ng Sabado. Sa Pitcha 15 na po yan. Poon tabi alas 8 ng aga, sagkod po yan alas 12. Kaya samantalon ang libre, magpoon sa aki, kigurang, kibados, kinaglilihi, kisumuya pa sa natabi na magpabados, pwede na kamo na magpa-check up dyan. Libre. Dyan po sa The Generics Pharmacy. Iyo po. Samantalo ng libre ta. Manorin kan, baka na mauson may bayad na naman ang gustuhan kita.
1: Hala, tira.
0: Pasalamatan taman ang mga sponsor sa programang ini. Katuwang taman siyempre, sin the board member Carol Siga, board member Vic Siga Jr. Serbisyo as in pagreparo sa mga taga Premier Distrito na po nagkikibrada sa dang serbisyo po kay ito sa kunsangunyan.
1: Hala.
0: Siga man gilayon.
1: Hala, tira.
0: Uno kung si Raisa may, ha? Nakangiti si Raisa. Iba talaga pagka in love Raisa may ano?
1: Hala. Tira.
0: Nadadangog ngayon ni mama kasi papa bigba para tara mo.

0: try kang iya sir.
1: Hala.
2: Pipa.
0: Pipa, bakong pipa agum ka na nga ni? Magagum ka na nga ni? Nga ni manamita na anlahanit kang buhay. Hala. Agum na ka mo? Ani manamita naman yung anlahanit kang buhay sa ibabaw kang kinabang.
2: Hala.
0: Salamatan tabantabi si City Council o Riner Burse. Tandaan kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse. Tandaan Riner Burse. Katuwang taman sa programang ini City Council o Roy Bon Imperial. Matik sa serbisyo. Matik na yan.
2: Tira.
0: Kay Arn Tibatib. Maray na pagkaudotabi Arn Tibatib. Risa Ipanya Ondigde, kay Dante Miraflores, happy last time idol. Sa Sabado, mapista po sa San Lorenzo, makigarakudan man po sa mga ayam. Oh, nanta, takot ka sa ayam, tabi? Takot ini sa ayam. Ara mo, ang sikreto man sa nadyan, kung makikipiesta ka, tapos an pa, an didiyanan mo, may mga ayam. Madali man sa naiyan. Dawa dai mo pagakudan ng ayam. Da, magbalon ka ning inulmon. Pagdangadag mo pa sa nagbatok-batok so ayam, sabihan mo ang ayam, pulutanan ta ka. Dulag yan. Apple Bastion, Bermundo, Marina Pagkauto, Sky Summer. Marina Taaw, Dumantabi, nagiling dyan sa Metro Manila namin. Mauran pa dyan sa Maynila ninyo. Kay Elizabeth, Miriam, Bueno, Miriam, Marina Pagkauto, Tabi. Shoutout na sa mga empleyado kan Siga Ospital. Ay, yugun mo an. Oy, sa mga honesto, permi, bawal na kamutabi sa Siga Ospital magparamuros dot. Iyo, Madam Elizabeth Miriam Bueno, bawal na kamo magparamuros dot. Halipo sana dyan Siga Ob. Maray sana ta may day nadakop Siga Ob dyan na may muruson. Ano na, kumusta na? Bastante na an. Ay, nalingwang ko pala nahaputon si BM Subago na dapat mas tagamahan kan provincial government, bulong talaga. Adi, yan ang gusto tang i-apila sa provincial government kay Governor Noel Rosal na kung man po pwede, gurugulpehan dyan ang bulong. Tangani dahil na magparapasiring digdi sa muya ni Sir Manny sa One Radio, magparangayo-ngayo so mga nagahagad din tabang.
1: Hala.
0: Kada date na digdi sa muya, pambakal kang bulong. O, pang palaboratory. Oh, yan ang mga bagay na dapat tabi tinatawanan nin kunyan inihong dakulang kurokantidad nin budget kan gobyerno. Iyo po. Tapos maski delayed ang sweldo nindo diyan Madam Elizabeth Miriam Bueno, day magparamuros dot. Okay lang yan na delayed ang sweldo. Day magmurusot. Pero may sana mag-smile. Yo. May sana mag-smile. Ang dakulang bagay na ipagpasalamat nindo kamo na mga nagtatrabaho sa ospital kasi nakakatabang kamo sa paagikan sa indong serbisyo sa satuyang mga kababayan. Yo, buhay kan tawo ang sa indo po tabi na kunyan iniyong pinagsiserbihan. Kaya sa mga staff kan Siga Memorial District Hospital fight sana.
1: Hala, tira.
0: Kay Alma Bibilolo, Marina pagka unto tabi kay si Ram Jason Buebos, Marina unto. Nagluwas na sa survey mga katindugon tabi. Sabi kan survey, halos tayda tabi mga tugang ang data na nako ah, sa magkalaban na si Sara Duterte, buda po si Lenny Robredo. Dati baga, pag nagsasurvey, perming kulelat mga tugang si Manay Lenny. Perming didaog mga katindugon sa survey. Pero ngunyan, ang sabi po kan Okta Research, na yun po ang nagpa-survey digdi, ang tandem da pong Lenny Robredo buda, Rafi Tulpo, mas angat ning kadikit na porsyento mga tugang as compared digdi sa tandem ni Inday, buda po tabi ni, kunyan, ni Manay Gansing man sa ko, ni kunyan, ni Amy Marcos. Oh, ano na nangyayasir din, nangyayakiibang kandidato. Ako kuta, kung magkandidatong mayor, ay presidente si General Tory, kay Tory ako mabuto, eh, kampanya ko pa. Oh.
1: Hala,
2: tira.
0: Para maiba naman. Maiba naman na pangaran mga katindugon, iba naman na apidyedo, di ba naman po ang pagpapadalagan kan sa gobyerno. Magayunong gayod tabi na makatesting ng ibang pangaran, ano, kan mga servidor, di,

0: Halimbawa, si General Torre, maging presidente kan Pilipinas, at least din ko niyan, din political history mga tugang, talagang bago. Oh. Dahil nindo sa mga buta apig buta sa natataramo ni General Torre, kan sinabi niya na nagpakawagas mga katindugon sa basura, dumampo sa Paranaque. Gulpi baga ito? Ta inatong mga katindugon, dinara sa mga basura dyan na sa salog. Talagang gulpi ang basura. Na ang sabi ni General Torre, dapat ngaya, talagang disiplinado kitang mga Pilipino. Adi, yun na ngayon, wara sa satuya, di kita kay mga disiplina. Kaya kung maging presidente kayo din, baka imposer kayo ni Antunay na pagdidisiplina sa mga kababayan. Tano po?
1: Hala,
0: pero, kidding aside, mga tugang, harayuon pa kuta na kung isipon taon 2028. Adi, arayuon pa, halos ma... Ay, dahil naman, halos labi naman sa naputabi isang taon eh. Eleksyon na. Oh. Wala na baya ki ibang posibleng magkandidato? Ako, sa totoo lang, ini sa sakuya na opinion, ini personal kong opinion, kung igwa mga katindugon ki ibang magkandidato, ibang pangaran, ibang apelyido, duman ako mabuto, duman ako masuporta. Pero kung iyong-iyo man sa natabi, di ba, mag-boycott na lang ako kasi ganun din eh. Sa bagay, sabi ka niba, daw ano ngayong gibuhon mo si Red, magboto ka ngayong kisida eh, may magana at may magana ngayon dyan ang presidente. O, totoo man, ano, may manggagana talaga kay magboto kita kisida eh. Kasi election iyan. Ego dyan kay mga tao na nagpapabor sa mga politiko na yan, mga gurangan ng mga politicians. Pero ang pinakang the best para sa sakuya, kung mo yata talaga mga katindugon in makanamitin bagong panggugobyerno sa mahal kong Philippines, mas maurag na piliyon ta sa bagong mga katindugon tabi. Wala pang political history. Day pa ang tatao mga bas mga katindugon tabi. Iyo. Kansa, iyan na mga daratihana, araram na ka ng pasukot-sukot mga tugang. Araram na kan kung paano palusunuan ang budget kan gobyerno.
1: Hala, tira!
0: Kudi, bako man sana ngayon ikasar paano ang problema, bako man sana ikan mabuto. Puno nga kayo mabuto.
1: Hala, tira!
0: Ta sabi ko kung si General Torre sana, Nicolas Torre magpresidente, duman ako mabuto kay Nicolas Torre tabi mabuto. Atapang atao, hindi atakbo ang katindugon tabi. Buda, so ito talagang igwaning paninindugan para sa tanos na panggugobyerno. Eyo, duman kita, iyan ang hilingon ta. Dahil na kita duman kan sa mga na-involved na sa manlain-lain tabi na kontrobersiya. Makauuyam na, iyong iyo na sa natabi mga katindugo. Namitan ta naman, kuta bilang mga Pilipino, so bago na talagang bago kung muyata ng tunay na pagbabago sa panggugobyerno sa Pilipinas, piliun ta, so talagang bago na. Bago ngayon tabi, Manoy Dante. Ay, nalugo dito. Taba, tapig babasa ko. Nawara nalugo. Naantugana. Ika, baga po, Vice Kong Ed, pinsan pa ni Agom Tabordillos po, anina kan Agom ko po, mga taga-bisita San Miguel po, ang ugangan ko. Iyo po. Salamat ha, ta... Ano pa niya on digdi? Dahil man po kami nagmumurusot, Sir Vice Kong Ed. Urugmahon po kami digdi. Urugmahon po kami digdi. Maski minsan, delay ang sahod. O, yun ang sabi ko. Di bali, delay ang sweldo. Bako sa naso, delay so sa imong bulan na nabisita. Ta delikado. Iba ang abutan mo kaya. Siga talaga ka abutan mo kaya. Oy, alas 12:22 na, may hanap buhay pa kami.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Spaw de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: No segregation, no collection.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
6: Hey, inabot ang kita rin oras, tanganin kita para mientras na magsuro si Reblaga. Pero sabi ni kunya ni Renz Luna, mga babuuton da tabi ang doktor dyan sa Siga Ospital. Ang mga malditahon da sana dyan, so mga staff, ahiling mo naman si Renz. Kaya tigapot ko niya, kung nakapa, check up ka na dyan sa Siga Ospital. Tanasabi mo ang bagay naan.
7: Kala, tira.
6: Makalwagon mo na lalaki. Pero di los ubos, kami baga, sabi ko na nga ni sa sendo, na-admit dyan si Papa ko sa Siga Ospital. Maray man ang pakikitungo dyan ka mga staff, ha? Ako pag nagdyan, kung may didarang pasyente, ano ako dyan? Desen ako nagpapararibo. Nag-a-observe lang ako dyan kang mga nagtatrabaho na yun dyan sa Siga Hospital. Kung paano ninda, pigasikaso ang mga pasyente dyan. Yung may nabonet nga niya ako pag nagdyan, tangan di kumamid bida. Iyo po. Agawad, Laila, Bunyon, Bunto, Marinaud to, Jimmy Boral, Marinaud to. Pasiguro, Jimmy Boy, nimpamandong pa nagpapadyan. Nasa Tagig pala ni si Andrea Claire. Lagpas na dasarong simana ang uranduman sa Tagig. Bakong Tagig, baluarte yan ni kunyan. Ang Tagig, baluarte ni Senator Alan Tenkeyatano. Tagig, baluarte yan ni Cayetano. Ang Tagig. Diba? Aray, sana taday mantig baba dyan ang Tagig. Dali kang blood control. Anyways, mga katindogon, inabot na kita tabi nin oras. Tangani kita para mientras na magsuro si Reblaga. Salamat po ha, kansa inyong padagos na pagantabay, padagos sa pagtitiwala, padagos sa pagsuporta, dito po sa mga programa sa One Radio News FM. Sa agang Biyernes, magdadarangugan, girari kita tabi, dito po sa One Radio. Sa technical department tabi, nakasangga ta si Sir Manny Almoguera. Kaso bago, nakaibahan ta live sa programa si Board Member Carol Siga, Chairman Committee on Health, saka Committee on Power and Energy sa Probinsya Canalbaran. Sa Sainduga Boss tabi, na nakatutok di po sa Sakuyang Facebook Live. Salamat ha. Sa pagtangkilik dawa, kuyan, dawa anong tawag nito? Restricted ang account ko niya on kama. Ibang party kang tagig baha. Okay. Ige, kumusta na lang tabi ha? Andrea Claire, sa imo dyan sa tagig, buda sa mga kababayan ta. Ano? Ingat ka mo dyan. Param lang una. Masunod po, One for the Heart, kasabay po si DJ Chloe. Ako ini si Bordeus Pulaman. Ansa kong angog minalagatak digni sa mikropono bilang pagsaludo sa sa indo. Digni tabi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
7: Hala, tira.
8: One Radio.
9: You're listening to One Radio
10: News FM.
11: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Teka, iconic halo-halo ba? Dito ka na.

101.3 One Radio, Tindug na. Maray na hapon mga katindugon. It's a sunny afternoon and welcome sa One for the Heart. It's Heartbreak Webes. Oy, ikatrese na po kang Agosto. Siyempre, inot sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. And sa mga nagsiselebrate kan sa indang mga espesyal na aldaw, congratulations and stay strong. Ako na po ini ang sa indong lingkod, DJ Chloe, the love ambassadress. Your day, Tabaco City, the city of true love. Sa tuyang mga pagtaraning dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, Albay. Siyempre, sa bilog na Bicolandia. Hello po. Medyo may kamatian kita ngunyan, mga katindu. Pero, day tabi ma... absent para sa imo. Actually, igo kitangon yan na Heartbreak Webes question of the day. Iyan po hatod sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. Ang sa tuyang Heartbreak Webes question of the day, naranasan mo na bang piriton ang sadiri mo, nalingawan ang sarong tawo? Dahil habo mo nang mamatean ang kulog na dulot niya? Aww. Yung feeling na once in your life before, may sarong tawo kang na-meet na di mo pigaasahan. Naging maugmaman ka mo, nagkaigwa ka mo ki good memories, pero ngunyan pinirit mo ang sadiri mo, nalingawan ang gabus na ito, mapagood or bad memory man yan. Dahil kumbaga habo mo nang mamatean su kulog, dahil kada marumduman mo ang taong ito, mas lalong nagpa-pile up ang pain sa iyong heart. Naranasan mo na ba ito, katindugon? Share mo naman ang sa imong istorya. Kumusta su ginibo mong moving on? Difficult ba? Masyado bang masakit yung proseso? 0927-996-5002. Yan po ang sa tuyang text line. Text mo na ang sa imong simba. Share mo na ang sa imong experience. And kung paano mo nalingawan totally itong tawong ito plus so memory mo with him or her. Maray na hapon sa tuyang followers. Thank you so much. May follow niya po si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook. And everyday may hapot kita dyan na nakakapagpa-overthink sa imo. Sad siya na. Quick shout out to Glenn Bien. Hello! Kay Jimuel Bungalos. Maray na hapon. Kay Melba Dairo Bobbies. Hi! And kay Marie Royo, hello sa imo dyan sa Comon Tabaco. Sige, thank you so much po sa indo, sa pagtutok. Comment mo na sa imong simbag. O truhon ko ha, nganing damang-dama mo ang satuyang hapot. Naranasan mo na bang piriton ang sadiri mo, nalingawan ang sarong tawo, dahil habo mo nang mamatean ang kulog na dulot niya? Damhin mo yan, katindugon. Habang nagpapatugtog kitang mga kanta na suwak sa tuyang Heartbreak Webes Edition, digdi po sa One for the Heart with DJ Chloe, the love ambassadress. Hanggang alas tres po nindo akong madadangog, makakachika, digdi sa One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: Ang ina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Hanap nindo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang init!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing!
6: Batata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang bantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Playing the best songs on the radio.
12: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: that you are tuned in to the Sawan Radio 91.3 News FM. Tindugan na! That was I've Been Away Too Long. 8 minutes makalipas po ang alas dos. Time Check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Oy, kung gusto mo pong magpa-customize din muebles para sa imong harong, opisina, negosyo, asin iba pa, gamit po ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Nasa right side po siya pag halik kang sentrong Tabaco, pasiring kang San Antonio. Nakulaon dyan na signage, nakalaag, N. Boyon Furniture. Diba? Napaka-easy to find ng N. Boyon Furniture. Thank you. Programang inipig hatod man sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. See you po this coming Sunday, August 16, alas 7 ng pagkabanggi, dyan po sa San Lorenzo Covered Court. Si Papa mo! Bakal na po kamong ticket sa Gabos de Branches kan Botardo GCash padala sa Bakakay Kataning Kang Consumers Appliance. Sa malilipot sa Bungagang Market, kataning kang San Jose National High School, katapat kang munisipyo, kataning kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road Santo Cristo, sa Kanto, hampang kang San Antonio Church. Kararaya kang manok ni Osang Basud, sa hampang man po kang Novo and American Grocery. Diyan naman sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Kabasan, and sa Kanto Kamprutasan, sa may gasolinahan dyan sa Kinale. Sa TV, sa exit kang simbahan, market side, kataning kang manok ni Osang, kataning kang munisipyo, katapat kang shot puno. Pakal na kamong tickets, 150 lang, may libre ka ng sarong beer. Si Papa mo, live sa San Lorenzo Covered Court, August 16, 7 p.m. See you! Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa sinibapang spare parts and supplies. Yung Heartbreak Webes, question of the day, recap lang. Naranasan mo na bang piriton ang sadiri mo? Nalingawan ang sarong tao dahil habuon ng mamatean ang kulog na dulot niya? So feeling na sarong aldaw sa imong buhay, siya ang nakakapagpataoning kaugmahan sa imo. The next day, tabo mo na siyang marumduma. Naranasan nyo na ba to, mga katingdugon? Let's read your comments. Sabi ni Son Nga Batalier, halos pirang ulit DJ, naranasan ko ah. Dakulon akong liningawan na tawong wara man na kwenta, sabi ni Romel Bendal. Kung wara ng maidudulot na maray sa buhay mo, waltak mo na yan. Aday, Cafe Rain. Shirley Arandia Baria, nalingawan ko na po siya, DJ Chloe, sa Laugki 7 years. Nag-ibahan kami, Ki? Oh, 23 years? Mas dipisil lingawan ang tawong pirang dekada. To, duwang dekada mahigit mong nakaibahan. Sabi nga ni Ibaga, the higher you fly, the harder you fall. So, mas dakol na tao na nakaibahan mo siya, mas dipisilingawan, diba, Shirley?
1: I'm fine, Kichana!
0: sabi ni sinaktan mo lang. Joselle Binalingbing, itabi DJ Chloe, naranasan ko naan. Hanggang ngunyan, ipipirit ko pang lingawan siya. Taaram kong bawal kung day ko pa siya lingawan.
1: Oh. Wala ko nalungkot.
0: Sorry na. May narunduman lugod si Joselle. Melba Dairo Bobbies, itabi tangani na daing dakul na ribok. Ay, bakit kaya? Story time dyan. Uy, story time na kamo. Alan Boringot, for how many times? Bakit? Story time. Mark Hill Peña. Ano ni? 100PA. Yes po, sabi ni Cherry Carborha. Nilaman ng mga story time. Ano yung rason kung kinaipuhan mo siyang lingawan? Anyway, mga katingdugan,

kaipuhan ta ba talagang lingawan ang sarong tao maski na may naidulot siyang maraot sa imong buhay? Personally, mga katindugon, sa hiling ko, day mo kaipuhan na buraon ng sarong tao sa memory mo para masabi mo na okay ka na or naka-move on ka na. Because memories are memories, no? May mga tawong nag-aagi sa buhay ta na talagang may nawawalat sindang marka sa puso ta. Mga memories, mga leksyon, mga bagay na aminon ta man o dae, pero naukudan ta about ourselves, no? Para sa kuya, ang kaipuhan mong butasan, bako man su memory, kundi su power niya na kontrolon ang buhay mo, no? Halimbawa, narumduman mo siya pero day mo kayang i-message, ano, or day mo kaipuhan i-message rather, sorry. Halimbawa, nami-miss mo siya pero day mo kaipuhan bumalik sa iya. Nahiling mo nga siya na mauma, kaya ba ng iba, pero day mo na kaipuhan na haputon kung nata bako ika ang kairibanan niya, diba? Yung parang nararamduman mo yung mga good memories pero nasabutan mong tapos na sa chapter nito, and magkakaiba yon, mga katindugon. Kasi ang tunay na healing, minsan bako man sa kaipuhan mong kumbinsyon ang sadiri mo na day ka nang namamatian, kundi well, may namamatian ka pero bako nakokontrolado kang feelings ko. Kasi virtually impossible na piriton mo ang sadiri mo na waltakon ang sarong tao, lingawan gabos na memories, gabos na pinag-agihan nindo, diba? Di mo man ito malilingawan. Pero ang mas importante kasi ay di mo na pighahayaan na maapektuhan ka kang memories na ito. Diba? And that's more important, no? Ay, syempre, gusto kong madangog ang side nindo, mga katindugon. Kung may pagkakataon ka mong simbagon, ang sa tuyang question of the day. Simbag na ka mo and story time na. Sige, another thing na gusto kong i-share sa indo, mga katindugon. Nata, dipisilon lingawan ang sarong tao. Maski ano pa ang dinulot niya sa tuya. Uni, inot. Ay, garo may matatamaan digdi ha. Inot, bako man lang su tao ang namimista. Namimista man su routine. Diba? Yung mga good morning messages. Mga, uy, nagkaon ka na. Diba? So tawong, garo baga nakasanayan mo ng i-message or apodan pagka may mga problema ka. Nakasanayan mo ng i-message pagka ipuhan mo kikahuron. Diba? Pag nawara kaya siya, bako lang sarong tao ang nawawara. Pati su routine na ito na nakasanayan mo na. Second, of course, namimiss taman yung version kang sadiri ta, kang kairiba ta pa siya. Baka maski may bad times ka mo, baka naging maugma ka man ka ito. No, mas naging confident ka, nakul ka talagang naukudan about yourself. And minsan pag-iisip ta, gusto ko siya kasi siya ang nagpapaugma sa kuya. Bako man ibig sabihon na

0: ang source kang gabos na kaugmahan ta, pero may part kaya kang kabuhay ta nahali man sa iya. No, kay imposible talagang malingawan mo ang sarong tao. Third, may tendency kitang girumdumon, no, sa mga highlights kang sa tuyang relationship duman sa taong ito. Halimbawa, pag mamundo kita, madalas, lalo na pag moving on, lalo na pag tigpipirit mo talaga ang sarili mo na mag-move on, pag medyo sad ka, pag nasa sad phase ka, nasa sad time ka, narumduman mo talaga. So, mga magagayon, mga maugmang memories. Diba? Yung sweet moments, yung mga first date, first I love you. So, mga pictures nito, mga videos nito, diba? Ito soon narumduman ta, pagyaon kita duman sa phase na talagang kaipuhan tang lingawan ang sarong tao. Because sometimes we don't miss the whole relationship. Ang mas difícil ligdi, pag namimiss ta yung mga small parts na may dakulang impact sa satuya.
1: Tama!
0: Iyan ang difícil. Iyan na muna ang satuyang discussion, mga katindugan. Garo, may naisip ka ha? Naisip mo ba yung mga pagkakataon na nandyan pa siya? Ba't parang tuwang-tuwa ako? Naiman. Again, part ito kang process. Part kang process na i-acknowledge mo na naging part siya kang buhay mo. Sadyang bako na lang talaga kamo para sa lambang sarong. Diba? Let's be realistic. Kung may tao kang napagdesisyonan mong gusto mong lingawan, let's face it, bako na siya para sa imo. Bako na siya, day na siya dapat maging part ng buhay mo. Pero again, mahirap mag-move on. So, let's just take it slow, mga katinduan. Comment your answer sa satuyang post. Hanapon mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress, sa Facebook. And pwede kang mag-story time dyan. Or kung gusto mong medyo anonymous, kung gusto mong kitang duwa lang ang makakadangog kang sa imong istorya, feel free to PM me. And let's play more of your favorite songs. Didi po sa One for the Heart. Only here on One Radio, 91.3 News FM. Tindog na.

0: 91.3 News FM.
1: Tinitungo na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Argo Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Argo Capsule.
2: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulong mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang

0: Cafe Green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Playing the best songs on the radio.
4: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidistrove.
13: Ferong walat.
12: At parang batang-bata dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
20: Tindugo na.

ka mo nakatutok digi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. And igwan na sa nakitang 11 minutes bago mag-alas 3. Kumagiraray ang sa indong kairibanan. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. And para sa last part kang sa tuyong programa, we have more messages. Sabi digdi, good afternoon DJ Chloe. Naranasan ko po yan. Sulingawan sa tawong sobrang pinadaba. And tinao ko gabus. Naghali ako kay ito digdi sa Albay para makamove on. And after 5 years, nagbalik ako and married na ako. Until now, nagbabasol siya na pinakawalan niya ako. Kasi akala niya, day na da ako maagong. Oh, diba? Day mo aram kung ano ang namimiss mo hanggat day siya mawara sa imo. Sabi nga niya, no? Maintindihan kung guraano ka valuable ang sarong tao or ang sarong bagay kung day mo maranasan na mawara siya, natadawarog ko. Madalas tinitake for granted tang mga bagay na yaon sa na dyan. Kasi yaon sa na dyan, day mo nan mahali. Tapos pag naghali, saka ka masisi. Marie Royo, para sa kuya po DJ Chloe, day ko an malilingawan, maray man o maraot. Kasi nakatatak naan sa puso't isipan ko. Tsaka di pa po ako nakaranas kan kasi yung naging boyfriend ko ay siya ring naging asawa ko hanggang ngayon. Eh, ikaw na! Good to know na day mo naranasan na maging broken-hearted. Pero, you know, sa relationships, nangyayari talagang nag-iiwala, ano madam. Pero, bako man to the point na magbabayaan ka mong duwa, that's good.

sige. Dahil na nag-load sa comments, salat na nga. May nahiling pa akong comments, sige. Sabi ni Telma Candelaria, yes po, DJ Chloe. Sa hirap ni Diyos, nasanay na ako, nawara na siya. Sobrang kulog, DJ. Tamaski, grabe ang pagpadaba mo. Wara palan itong halaga, kaya maski love mo pa, dapat mong kayanon. Hello, Tatay Jose Candelaria. Happy birthday, Henry Pasmado Rodriguez. Ay, happy birthday. Catherine Lonsiras, iyo na po. Pero, masakit ang baga, lingawan. Oo nga eh. Parang pag... tigta-try mong lingawan ng sarong tao. Pero baga, tigta-try mong manlingawan sa sarong part kang sa imong buhay. And that's really hard. Ano, Catherine? John, tiglingawan ko naman sa nakota, DJ. Kaya lang, minsan talaga, nararamduman ko sa mga pag-ibahan ni. Maski ilang panahon lang kami.

naman kay 1756. So, nag-request kang labis na nasaktan. Sige, no problem. And, uni na mga katindu.

sa mga nag-share kang sa inang mga istorya. Sana, maski pa paano, nakatabang sa indo ang satuyang diskusyon. Ganyan, naalda. And tandaan, may mga tawong daita kaipuhan na lingawan. No, kaipuhan talang maukudan na daisinda balikan. Alagaan ang inyong mga puso, ha? Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Di ka maghali, di ka lang magtutok. So One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Bye mga katindugan! Enjoy the rest of your day!

0: Hello.
1: Hi. Ya, salam marketing juga. Nah,
0: that was I Feel Good by BTS. Do you feel good? Because I feel good.
1: Because it's
0: Thursday.
1: It's Thursday marketing juga. Diba? Wala naman kita nagkisa. Kasi mo maging magma kasi natasaro, Biyernes na.
0: There's always a reason to feel good. To feel... Diba? Eh, ano mo na mga nega-nega sa buhay mo? And start, being positive and happy. Positive sa ano? Good vibes. Sa energy. Diba? Kaya ano pa ang sa imong pigya, isip-isip, ano man sa imong pigya, o problema dyan, ano pag problema, ta problema na yan! Bahala naman siya magproblema sa sarili niya, di ba? Basta ikaw, you should always make yourself happy, make yourself comfortable, because health is always well. Kasabay na dyan ang mental health, kasabay na dyan ang physical health.
1: Yes.
0: Diba? Kaya mga katindugon, pirmi ang priority medikin ka mo. Diba?
1: Okay, ang hati, yaw na naman kayo mga katindugon.
0: Diba?
1: Siyempre, alas stress na naman.
0: Diba?
1: Dahil pwede mo rakita ang turugtugan na may chirismisan.
0: Lalo na pecha trese na tabi. And then, Thursday. Bako man siya, Friday 13th. Thursday 13th. So, magayuan ang arangkado ta. Kunya na, Webes. Ay, kumusta ka mo dyan? Maparosan, manggirara.
1: Yeah. Maparosa, pero mainit. Ang mga tibugoy.
0: Ang kakurantrahan na. It's a windy afternoon, everyone. Ay, sa mga katindugon niya to dyan. Maray ng pagkahapon.
1: Kumusta ka mo mga katindugon?
0: Ay, dyan sa Mercado Publico, mga paratsyan ng mga parabakal, kumusta po kung dyan? And mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
2: Pait-pait sa lang pakapidan.
0: UV Express drivers, jeepney drivers, mga private vehicles na nagkatutok sa One Radio. Maray na magkahapon. Ay, sa mga tag-Santo Domingo, makakaymalilipot malinaw, TV, sila din tabako. Hello. Sa mga taong bahay. Kumustahan sa indong pagkahapon? Mari na madyan na magturugtugan. Kaya lang yan, turugtugan on one. Kaya parang kami ng iba. Ako si Eric Soy.
1: Ay, niwan po si Berna Banawan. Ay, mara na hapon man sa tuyong followers sa turugtugan on one.
0: Ay, hello. Mari na pagkahapon.
1: Yan talaga ang tunay na padaba kang turugtugan on
0: one. Syempre.
1: Ay, syempre, sa mga listeners man sa, sa Indang Harong, habang nagduduyan ka yan, habang nagigibo ka na sa Indang Merindanay, na nakatutok sa One Radio, marina hapon, mga katulon.
2: Chiram!
0: Diba? Ay, marina ka mo, magturugtugan kita, magchirismisan pa. Ngunya na, Thursday. Yeah. Dahil, ay, ako digding Ay, kasuod mo pala nito. International Youth Day. Pero,
1: yes, kasuod
0: ma. Youth manggirari kita. Mga youth. Youth ka pa rin. Youth in your heart.
1: Yes.
0: Kaya, always stay, good. Always feel good. Para always, youth good.
1: Para perming feeling mo aking ka
0: diba?
1: Na teenager ka man giraray
0: Diba? Sabayan mo yan kaya Piro Indang iswan mo mantang kita nagtuturugtugan para talagang ang si imong lawas mas
1: ganahan. Yes, alas stress hasta alas 5 yan mga katindugan.
0: Diba? Alright, kung nina po is what now. Patulog pa nagustang tayo sa tugtugan. Nagilan niya sa tugtugan on once, One Radio.
1: Sin, dugo na.

0: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tinugo na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya, 37 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Yes, maray na po, Ma'am Cherry Carbora, dyan sa San Lorenzo. Oy, mapiesta na.
0: Pili na. Ay, speaking of, sa Pecha 15, magkampiyasa dyan. Magkakaigwaman sa Pecha 15, aldaw nin Sabado, magkakaigwan nin liwat nin free medical check-up na gagibuan sa The Generics Pharmacy Basud Branch. Dyan sa naiyan sa tangod kang One Radio 91.3. Free medical check-up poon sa mga aki may edad as in maging mga pregnant women. Maduraraan na sabing free medical check-up alas 8 nin aga hasta alas 12 nin udtutan. Ayan. Dyan tabi yan sa ano, sa hampang kang One Radio sa The Generics Farm. Ay, maray na pagkahapon. Girari sa indo mga katindugan. Ano na maray na pagkahapon dyan sa Islagan San Miguel. Dyan, Rawis, Angas, Saguro, mga katindugan niya to. Maray na pagkahapon. Ay, sa mga yan, sa mga mga yan. Hello, hello. Good afternoon.
1: Oh, grabe. Maparusin gate. Ay, sa you are baka ka mo, ano, talbuhon na pasiring digde. Kaya mag-ingat-ingat ka mo dyan.
0: Ay, yan sa mga barbershop, mga business establishments, mga karinderya na nakatutok mo niyan. Maray na pagkahapon.
1: Oo, kay Cardi nga, barbershop, maray na hapon. Ayan, pero may makusugon dyan ng radyo.
0: Oo, maging sa mga padyak baga, sa mga kusugon ng radyo. Ay, 39 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Ay, sa mga nag-iipas kan merindalan ngun yan, pasiram-sirama sa natabi yan. Sa tataon, mamirindalan naman.

0: basta, tamang-tama yan. Basta partneran na yung Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na, pampasexy pa. Mabawakan din yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Yes. Ay, mabalik pa kami ha. Comment na sa mga definite comment dyan sa mga question for na ano na tutukan na ako
1: actually. Tutugan on one Facebook page mga katindugan.
0: Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tin Duganan.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.3 FM.
0: Tienduna. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 22 minutos na makalisa ng alas 4 na yung pagkahapon.
1: Ganan-ganan lang yun. Diba? Sa ngayon kan mga musika. Wow! Dain mo na mamalayan na alas 4.22 na pala.
0: Pero nagkakapi-kapi ka na dyan. Kung ang kape na dapat niblaw mo, yun Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na, pampasexy pa. Mababakal sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: may dalugdog na kaiba. May dalugdog na kaiba.
0: Maganda. Ano pala? Nagbabadya. Nagdalo. Ay! Siyempre, kumismisa naman kita sa sakuyan. Tugtugan on One. Support na!
1: Tugtugan na! Siyempre, may turugtugan. Ngunyan, maano kita? Chirikaan! Para naman balance ang life.
0: Daba? Garo man sana iyan ano. Roller coaster. Iko sa side, iko sa side. Side by side. Ay, syempre, happy Thursday, mga katindugon. Gacha trasinin, Agosto, an sa tuyang kahapuatan mo niya na Alda, wow na ano ako na intriga. Wow na intriga sa mga simbag nindo.
1: Kadakul pati. Day na daw pagbaras.
0: Na intriga sa mga simbag. An sa tuyang kahapuatan mo niya, diba? Ano an mas DPC? Warang partner sa life o an mag-isip ki pa ni Raoral daw?
1: Diba?
0: Ari man ang gadyan.
1: Sabi da, mas magayoy na kung may partner in life, para da, may kaiba ka mag-isip kayong panira.
0: Kasabay ha?
1: Tapos sabay kong magluluto. Naka-holding niya. tapos may back hug pa. Masiramon talaga yan. Masiramon talaga yan na lulutuon nindo.
0: Tatarangahong ka yan ang tigrulo. Pero difícil man hanggat mag-isip ki
1: panira.
0: Diba? Pwedeng po on breakfast, lunch, dinner.
1: Ano pa?
0: Kaya nga eh, tapos, sa sobrang kadipisilan baga, mag-isip. Kumbaga, minakaong kapasanaan na unto, pigisip mo naman. So para sa pagkabanggi, di ba? Ano kang kadipisil?
1: Kung
0: partner sa life. Dipisil man.
1: Mas dipisil.
0: Garo wara kang katuwang. Sa pag-isip. Arin man ang ga. Hindi ko masimbag ha.
1: Naisip mo so kang ikaw nagbo-boarding house pa.
0: Diba?
1: Totoo ito mga kanito na ano.
0: Pero ang diskarte ko man kayo. Kaya nagbo-boarding house ako. Ang diskarte ko man kayo. Abang-abang yan. Ang tip, kumbaga, tipid ka na. Hindi ka pa madidipisidan. Ang isira, ang binakal kong isira na yan, o niluto kong isira na yan, pagkaudto. Hanggang banggi na yan. Diba? Para di ka na madipisilan mag-isip, di ka na madipisilan mag-ipon, pagkabanggi.
1: Dapat palan ka, sobrang sirama.
0: Siyempre,
1: ginawa ng udto. Di ka na siraman sa udto. Garide mo naman
0: ikaw na sa banggi. Ay, yung minsan, mga araw kayo. Pero, maloyang klase.
1: Pero mabakal akong usyong may rice na sa natatod na banggi.
0: Mapapabarbecue akong natatod na banggi.
1: Ay, usyong may rice. Iyon man ang nagtawid.
0: Nagsalbar sa imo.
1: Kang college life. Now, boarding house ka. Kung bako bunay, hot dog. Usyong may rice. Diyan sana. Kaya pagtapos mo kang college, nagkailang ka na.
0: Ay, dahil mo na. Mga healthy ang magayon. Gulay-gulay man. Sa kaipuan yan na nutrition kung ito yun lang. Gulay, prutas. Diba?
1: Minsan kaipuan daw maging kambing.
0: Herbivore.
1: Okay, pa rin ako po ni kay Sir Briagas Adlaw Jan Paul. Anong panira mo tanto na banggi?
0: Nag-iisip pa siya. Ay, alam mo na. Ano ang mas difícil? Saan yun yung magkakadirepisibo? Kay Ma'am Framie, marina pa hapon. Sabi kan mga tambay, nag-iisip daki partner kan... Ano? Nag-iisip daki partner kan pulutan! Dapat daan ka partner bilog, GN, daid daasin da pang partner pa ano. Ay, yun ang difícil. Pero difícil man, kung
1: wala
0: ano,
1: kang partner. Wala kang partner.
0: Ay, difícil talaga. Madaragitan ka. Pero. Moderate lang.
1: Ay, maray pa su Jean bilog. May partner. Ikaw ar.
0: Ay!
1: Diba? Tigana pa rin ang pang-partners bilog.
0: Pero, difícil. Darda ko ang dipisilo dyan. Dipisil pa kayo yan kung ano, napapasiram na suro kalitage. Nasusog ni partner.
1: Tawara pang panira.
0: Ay, ka pa nag-isip ki panira. Ako po.
1: Talaga. Kaya, mga tambay dyan na.
0: Drink moderate nila. Paminsan-minsan lang. Pag may mga occasional.
1: Paminsan-minsan kahit gabi-gabi lang.
0: Paminsan-minsan. Ang ala-ala mo. Thank you sa indo dyan. Sa Upper Bongga Bakakabay. Ay, kay Ma'am Rosby. Marina pagkahapon. Sako po nas naging single parent dati with 2 kids. Siguro partner sa buhay. Wow. Dipisil matindog ki pamilya. Na warang partner nakasurug mo sa gabos na bagay. Buda syempre ang panira naan, kayang-kaya naan, basta may partner na good provider.
1: Wow.
0: Ano, good point ah. Pa-shoutout pa sa partner ko si Revy Loria. Buda sa shop niya sa George Barber Shop. Wow!
1: Taga-dyan pala niya sa George Barber Shop. Gari-aram ko yun yung barber shop niya. Gari na agihan ko yun. Sige, sabi niya, Daisy... From a love story ko, tindog na. Ay, nami-miss niya. So, love story ko, tindog na. Galingan ka, nakaduman, Ma'am Rosby.
0: Ay, naroon doon. Love story niya.
1: Diba? Sige, pag-jismisan natin ang istorya ni Ma'am Rosby.
0: Next season naman ba?
1: Sige.
0: Ay, pero good points ang pinoint out niya, digdihan. Pisil taguid kisarong pamilya na warang partner. Mm-hmm. And kapag may good provider na partner.
1: Dika na maisip ka pa niya.
0: Diba? Wow. I like it. Na point ah. Marina pagkahapon dahil sa iyang partner dyan, si George Barbershop, si Sir Ravi Loria. Hello.
2: Sana.
0: Diba? Yan ang ano, nadadali eh.
1: Wag mo nang pakawalan siya.
0: Pero si Ma'am Christina Cobilla, nadidig silang daan siya, mag-isip ki pa ni Rauro Aldao.
1: Paano ka daw? Mag-google ka na lang.
0: Ay ano?
1: Ay sa TikTok na mulo naman ideas.
0: Kumbaga,
1: ano.
0: May mga ideas dyan.
1: Search na lang tayo.
0: Kumbaga ready to cook ka na lang. Scroll ka na lang naman. Diba? Si Iyuman, si Ma'am Desid Buneyo, Iyuman na mag-isip kayo panira sa Oroaldo, lalo pa kung ang mga aki, day kibisto na panira kung bako pritong adobo, ta minsan mas kitig adobo muna, ipapaprito pa! Grabe ha? Anabo kang ibang panira, kundi chicken hotdog, sunny side na luto ang yellow kang egg, tusino, sa mga aki na habo kigulay, pati ibang putahe na may sabaw.
1: Arga ng problema sa sarong-arong.
0: Yan ang problema.
1: Kung iba-iba ang gusto. Saro ang gusto fried chicken, saro sinabaw nga, saro egg lang, saro hot dog. Dapat kaan, mayaman ka.
0: diba? Saro na, yun na mag-arana, mag-gurulay ha.
1: Kundi, magkanya-kanya na tayo, go.
0: Kanya-kanya na to. Grabe. Ay, ano ka ng tabi, Ma'am Rosby? Ano mo na lang, i-apod ka yan. Oral daw, ano? Garo na ka-buffet? Sila na bahala magpili. Grabe, dipisilon iyan, ano? Para dahi ka na maisip ma-dipisilan, isarabay mo logo. Simulin ka, i-receipt mo, ano? Isarabay mo. Wala na sinda dyan kung anong mo yan, indama
1: basta
0: ng gatsa.
1: Basta may stock na lang, ano? Kanya-kanya na tong luto.
0: Ay kay Arl Tantuad, mag-isip ki pa ni Raul daw. Puro babaknit kay Ibak Sarong pagyaon sa merkado. Nalinti ana, kulog sa payo!
1: Iba-iba ang tigturo, ano?
0: Mas, maraysa na, kung maski ano, sus na pagka mapilion ka na mga akos ko, sumabi pa so inanin na ko talaga!
1: Pero sino ang masusunod? Siyempre, yung ina. Siya magluluto, diba?
0: Nang oras ganda siya sa merkado publiko kay hanap kay panera.
1: Iba-iba ang gusto. Ano, oh. Sir Ayrton? Ang
0: puro gusto ni Miss. Puro
1: yan.
0: Yan ang gadang ano, na yung gusto ay kay saod dyan. Ay, para, ano,
1: na dyan.
0: Very good tabi.
1: Problema muna yan.
0: Responsible. Yan. Kay
1: DJ Chloe, sabi niya, para sa ko, mag-iisip kay Panira Oral daw. Ay, Mabasa nga ni ano, My Love Susie. Imagine da. 365 days times 3 meals a day.
0: 1,085
1: per year. Ang iisipon mo, marainan kaysa man sa 365 days na malibong ang payo mo dahil sa partner mo. Sabagay. Ano?
0: 1,095.
1: Iba man talaga, ano. Talagang iba man ang
0: isip. Ginamit talaga naging statistics. May statistics din. Kaya, ano, garo, may tama in eh.
1: Sabi mo ni Ma'am Roswe, grabe man sa 365 days na malibong ang payo, hindi partner na hanap mo.
0: Kaiwala? Bawasan talawid kay 14 days once every month. Tapos birthday nila. Iyo. Pag birthday, dahil nag-iwan. Once every month.
1: Na birthday ba ka? Pahinga lumang.
0: Maski once every month na, nag-ano, nag-take a rest, yung man. Nag-take a break.
1: Takaypuhan na.
0: Sabi ni Gado, sa iya daa, warang partner, tampanero. Madili na sana iya, tagol pi dyan muna. Iba-iba ang luto pwede.
1: Iba ni. Masirap na baga ang bunay.
0: Ano
1: bunay? Ano daw, explanation ka? Ano daw, day kita magsasawa, ano? Maski ano nga prito, kung boiled man iyan, or maski ano pa iyan. Sinabaw. Sinalaksa, ano, noodles, di ba?
0: Masirama na. Talaga yun si Gado.
1: Ano? Tapos ang pig, ano niya pa, pigbenta niya pa, bunay.
0: Oo,
1: di ba? Kwek-kwek. Oo. Oy, kumusta
0: Gado? Madidipisilan man ang guy sa pag-isip kisira. Tapos ako siya magluto. Oo, matibay yun si Gado. Sabi mga katingin. So partner na sana, maghanap. Yun na sana.
1: Target naman, Gado. Partner na.
0: Ayun naman ang next na iluluto niya sa iyang buhay.
1: Yes. Okay, kay Sir Buludoy Ebuenga. Hello, sir. Kumusta? Sabi niya, grabe ha, bagat day makahanap gi palira.
0: Ingat-ingat sana tabi, sir.
1: Day mo na gayod, Sir Buludoy, mag, ano, fishing-fishing. Grabe, pati mo niya ng paros. Ingat-ingat.
0: Ayan, 35 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mabalik pantog to Gain on 1 sa 1 Radio.
1: See you in the good night.

0: One Radio.
1: Net One Point News FM.
0: Din, duga na. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan Unwind. 4 minutos bago ang alas 5 nin pagkahapon.
1: Ay, ingat mga katindugon sa mga paulit mo niyan, sa mga estudyante, mga alis sa work. Ingat-ingat mga katindugon.
0: Sa mga nakasabayan man niya to, sa satuyang prulutuan. Tugtugan Unwind. Thank you. Sa inyong mga harap. Hello, rin ang pagkahapon tabi sa inyo dyan. Asin sa mga padagos na nakatuto, nakasuporta sa One Radio. Thank you very much, everybody. Ay!
1: Tomorrow is Friday.
0: Diba?
1: Yes.
0: Another motivation for you and everyone.
1: Ay,
0: masunod po para trying ta. Kami man po, garari ang sendang mga kakaibanan. Siring na kami ang sendang na kakaibanan sa tuwing tarugtugan ngayon na pagkahapon. Ang iba ko si Eric Soy.
1: Ini man po si Bern naman ako. Salamat mga katindugon. Saga giraray. Hindi lang yan sa Tugtugan on One. Sa One Radio. 91.3 News FM.
0: Tin. Tugna.

0: nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na.
1: Bicolandia.
2: One Radio.
0: Rasyada, mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa inyo ng madadangog, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver at sin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada lokal!
0: Parada 30!
1: Parada 30!
3: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30!
1: Parada 30!
0: Headline!
3: 54 classroom kan Tabaco National High School wara ki problema sa structural design alaga dai pamagagamit dahilan sa kakulangan sa mga requirements na pigahagad kan BFP sigon kay Mayor Ray Bragis.
4: Edipisyo sa Siga Memorial District Hospital na may 30 nga pribadong kwarto bubuksana.
3: Pirang mga lakdang ipapautob sa mga eskolahan sa baka kay Albay ngani pa ko sugon ang seguridad.
4: Panibagong ash emission kan Bulkang Mayon dai makakaapektar sa alert level siguna sa PIWOC.
3: Albay Solon, pigbubusol ang mas pinakusog na energy resiliency sa nasyon.
4: Batikang bilyarista na si Efren Bata Reyes nagpartisipara sa Ibalong 9-ball tournament sa Legazpi City.
3: Sa lado nasyonal, 8,000 na eskolahan, 6 milyon na estudyante apektado kan magkakasunod na bagyo asin habagat sigon sa DepEd.
4: Mga senadora pignigalan ang subuot 1 billion pesos na DPWH Leadership Funds.
3: Mga ebidensyang inilatag sa salang paggamit kan confidential funds bago pa bastante nga ni ma-impeach si VP Sara sigon sa sarong political analyst.
4: Problema sa basura tuyong igwang kalamidada dapat aksyonan kan gobyerno sigon sa ban toxic.
3: Misleading question sa cross examination da ipigtutugutan sigon sa constitutional law expert.
4: Utang kan Pilipinas sa pinaglalooman na malagpas sa 21 trillion pesos sa 2027.
3: Impeachment trial ni VP Sara matinir sa alas 10 aga sa sunod na simana.
4: Presyo kan bagas sa sin mga produktong pang-agrikultura da ipigalaumang mahalang kaw sigon sa Department of Agriculture.
3: Sa lawas ka na siya, North Korea nagpakawala nin ballistic missile antes ang military drills kan US as in South Korea.
4: 44 katawo gadana sa paglubog nin ferry sa Zimbabwe.
3: Sa balitang sports, NBA star Russell Westbrook inanunsyar ang pagre-retiro.
1: Parada 30! Parada 30! Headline!
3: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan nin Webes, Agosto 13, taong 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
4: Ako man po si Bernadette Manawon.
3: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5:07 nin pagkahapon. Basirin na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide.
0: Barada 30, barada 30, barada lokal.
3: Dai pa magagamit ang 54 classroom sa sagod sa dai pa nakukumpleto ang mga rekisito na pigahagad kan Bureau of Fire Protection sigon kay Mayor Ray Bargais sigon sa alkalde sa sarong press conference na naghalat ang sa iyong opisina nin mga dokumento hali sa 1st Engineering District kan DPWH asin sa opisina kan DepEd kun piraan magagastos sa pigahagad na wet standpipe system and wet standpipe system sarong pressurized na linya ng tubig na nakakabit sa laog kan halangkaw ng mga building na importanteng gamit sa operasyon kan mga bombero in kaso iguan in kasulo. Araw sarong bulan ang naghahalat ang opisina ni Mayor Ray sa mga dokumentong sa iyang pigahagad na magiging basihan man kan alkalde sa paghahanap ng solusyon. Alagad sa kudda ngunyan, wara paki-aksyon ang duwang ahensya kan gobyerno, ang DepEd as in DPWH, 1st Engineering District.
4: Binisita liwat ni Albay Governor Noel Rosal ang Ziga Hospital at tanganing inspeksyonon ang mga pasilidada asina pagpapamarhay sa ospital. Sigon kay Gov Rosal, bubuksan na ang bagong edipisyo na may 30 pribadong kwarto mantang isa sa gibo naman ang major repair sa emergency room na magiging fully air-conditioned. Bigor din naman ang tulos na pagsasaayos sa nagkapirang mga comfort room sa wards mantang pigalat ang mga kinakaipuhang kagamitan para sa ICU. Target ining makompleto antes matapos ang Disyembre ngunya na presenting taon. Mientras tanto, pigpreparar naman ang bagong sistema para sa laboratory services kan mga ospital kan LGU Albaya nganing masyerto ang rearrange o reagents asin maimbitaran ang pagkadelaya sa laboratory procedures. Pigsyerto man kan gobernador natututukan ang availability kan mga bulong asin mga pangangaipuhan kan mga pasyente.
3: Nagkaigwan ang pagtipon ang mga school head, principal as in administrator, kan public as in private school, pati na ang local government unit kan Bakakay Albay, nganing pag-orolayan ang mas maikot na lakdang sa seguridad kan mga estudyante. Sigon kay Mayor Nuki Bombales na pagkasunduan ang mas pinakusog na random bag inspection, dugang na police visibility as in ang pagbilog ng Unified School Security Plan para sa mga eskolahan. Itatalaan man sa plano ang mga klaradong responsibilidad kan lambang ahensya sa incident reporting, emergency response, medical assistance, child protection as in psychosocial support. Pigsyerto kan alkalde na padagos ang pagtatabangan kan mga ahensya nganing maprotehiran ang mga kakiyan. Magigirumduman sarong insidente nin diditang pananagsak ang nairehistro sa sarong eskwalahan sa Banuaan na kinaambueltohan ng mga minor de edad as in ikinalugad kan sarong estudyante.
4: Inihayaga ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ordinaryo sana sa sarong bulan na o bulkana ang pagkakaigwani na pagbuganin abo kung akakahali pa sana sa panahonin pag-alboroto. Inian nakasunod kan panibagong pagbuganin abo sa bulkang Mayon, Kasubangi. Ang naunang bitan ng abo, ang bako pataas ang naging na pag-itsa kundi pagilid ang naging direksyon na asina pasiring sa northeast. Sigon kay PBOX Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornasa na napundo ang pagluwas kan magma alagada. Igwapan ni Stock huli sa kakahali pasana sa pag-alboroto. Paliwanag pa kanopisyal na maski ibinaba na ang aktibidad kan bulkan Mayon sa Alert Level 2 dahil nangangahulugan na mapupundo na ang mga aktibidad kay niya. Napag-aramana na maski nagpundo na ang suplaya ali sa bunganga kan bulkana ang mga lusaw na partikang lava ang kadagos pang mausada, pababa kaya igwaman liwata na pagkakataon na magkaigwanin bako stable na paghiro nin lava na magkriar nin collapse o pyroclastic density current uusona. Mientras tanto, nilinaw man ni Bornasa na bako inibasihana ngan ina magrekomendara ni na pagtaas din alerto kan bulkana asin warang bastanting basihana ngan ina magpaibakwar liwata hulita dai padagos na naglalangkaw ang aktibidad kan bulkana.
3: Ipresentar ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda sa pagtiripon kan Committee on Energy and House Bill number 10458 na igwang katuyuhan na amyandahan ang Republic Act number 9136 o Electric Power Industry Reform Act of 2001 tanganing pakusugon ang energy resiliency kanasyon. Sigon kay Salceda, ang nasabing panukalang batas magtataonin direktang kakayahan sa mga residential as in commercial consumers na makapagproducir as in makakasaray nin sa diring kuryente para sa saindang pang-oral daw na pangangaipo. Sa erarom kan lagdang na ini, tutugutan ang pag-imponera kan behind-the-meter electricity generation as an energy storage system sa mga karungan, eskwelahan, kooperatiba, pati naman sa mga darakulang trade as in business centers sa bilog na nasyon. Katuyuhan kan modernisasyon na ini, an mabawasan ang labing pagdepende sa pangenot na power grid sa pagikan pagtugot sa localized energy generation as in storage infrastructure na magiging bentahe sa oras ng krisis sa enerhiya.
4: Nagpartisipara si Filipino billiard legend na inaapoda na the magician na si Efren Bata Reyes sa ikatulong taon na kanibalong 9-ball tournament na ginibo sa Legazpi City Convention Centers kan Agosto 11. Kaibahan sa mga dakulang pangaran si dating world champion Johan Chua as iniba pang matitibay na bilyarista sa naunang bitan ng kompetisyon inatindiran nin maabot sa 128 na mga parakawata. Pinanginotan ni Legazpi City Councilor Lo Beltrana, Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguasa as iniba pang opisyal na pagpuon na kan-tournamenta. Sigon kay Beltrana, padagos na pigtatangkilit o pigtatangkilik kan mga Pilipino ang bilyara bako lang bilang libangan kundi bilang larangan na kinababalihan nin kadakol na mga parakawata. Uminabot man sa 1.3 milyones de pesos ang itinagamang pondo kana city government para sa tournamenta mantang 600 mil pesos ang kabilugang papremyo para sa mga nagpartisipara ngunya na taong 2026. Mientras tanto, sinabi ni Aguasa na nakakatabang ang naunang bitan ng tournamenta sa pagpatalubo kan turismo sa syudad hulita nakakainganyar ini nin mga partisipante asin mga parahiling ali sa manlaing lugar.
0: Parada 30. Parada 30.
3: Lugar. Alas 5:14 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Radyo Nasyonal. Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30. Parada 30. Barata Nasyonal.
3: Maabot sa 8,000 na eskwelahan asin anong na milyon na estudyante ang naapektaran kan magkakasunod na bagyo asin habagat sigon sa Department of Education. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na nasa 150 ini kan kabilugan na bilang kan mga eskwelahan sa nasyon. Alagad pedisir pang madagdagan huli sa day pakompleto ang mga report hali sa mga apektadong lugar. Sigon sa ahensya, nasa 217 eskwelahan man giraray ang pigagamit bilang evacuation centers para sa labi sa 6,400 na pamilya. May kakarkuluman na nasa 32.69 million pesos ang nakaipuhan para sa clearing as in cleaning operations sa 1,157 eskwelahan, mantang 192.86 million pesos ang kaipuhan para sa pagkumpuni kan 3,936 na eskwelahan. Pinakadakol na apektadong eskwelahan ang nairehistro sa Ilocos Region, sinundan kan Central Zone as in Cordillera Administrative Region.
4: Pinahimutika na kanperang senador ang anong mga pagkakaimbwelto sa katiwalian makaliis sa bihon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na may mga senador subot na nakaresibinin 500 milyones de pesos hasta 1 billion pesos na leadership funds. Sa hearing sa sa kasong malversation laban kay dating Senator Bong Revilla. Sinabi ni Bonoan nakabali sa nakakuha subot nin listahan kan mga proyekto sinda Juan Miguel Subiri, Bongo, Robin Padilla, asin Jingoy Estrada. Sigon kay Subiri, warang maraot sa institutional amendment sa national budget basta warang korupsyon, transparent asin proseso asin maayos na inaipapaito ba ang mga proyekto. Pignigaran manigo na kaiba siya sa anumang listahan asin pigduon na dakol na listahanin proyekto ang kaipuhang aksyonan kan DPWH na dain nangangahulugang may kinaraman sa flood control o korupsyon. Mantang sinabi ni Padilla na dapat tauanin bilog na konteksto ang testimonya ni Bonoan, mantang sinabi man ni Senadora Amy Marcos na wala siyang aram sa sinasabi nga pasasalamat niya sa dating DPWH Secretary.
3: Pigsaysay kan sarong political analyst na mantang may ebidensya na nin salang paggamit kan confidential funds si Vice Presidente Sara Duterte. Bako pa inibastante nga ni ma-impeach an official. Sigun kay Professor Amir Solon na si Sorna. Naamay pa nga ning masabi kung ma-impeach si VP Sara basado sa ikinundusira na mga articles sa trial kan nakalis na aldawa. Alagad sa ibong nabanda, digdi mahiling kung sa inpasiring an impeachment articles na pigtutukar sa presente kan impeachment court. Posible na saruining introductory process kun sain mabukas pa inin para sa mas dakulang maibuyagyag kun sain ang ibang ebidensya na pwede sir ikonektar sa paggamit kan confidential funds kan Vice Presidente. Siring kan pag o nagmamanihar pa ini kan Department of Education asin kan Office of the Vice President. Yan tras tanto mensahe man ni Sison sa publiko na maging vigilante i-mantinir ang siring na level din focus sa mga impormasyon asin magkuha ka ini sa mga credible sources o kaya ang mas maray na direktang magdalan kan nagpapadagos na paglilitis kan impeachment trial kan Vice President.
4: Nanindugan ang nasarong environmental grupa na dapat tauwananin atensyon kan gobyerno ang problema sa basura. Makalis ang maladagat na basura sa nagkaperang partingang nasyon, huli sa mga pagbaha na darakan habagata. Sigon kay Bantok si Campaigner Tony Dizon, dakol na rason ang kinakaipuhan na hilingon asin daisa na ipagbasola sa mga namamanwaan. Aminado ng opisyal na maski iguananin mga lakdang ang mga lokal na gobyerno sa pangangataman sa basura bako upay ni bastante sa ngunyana. Sinabi kan opisyal na permihan na nag giging dahilan ang disiplina kan mga tao sa pagtatapok ang basura. Alagad, dainay hiling ang bako matanos na implementasyon kan mga lay asin pulisiya. Dagdag pa ni Dizon na sa iranom kan lay, malinaw na igwang mandato ang mga lokal na gobyerno na magpautob nin 10-year solid waste management plan. Alagad, day ininay hiling sa ngunyana. Inayagmana kan opisyal na dapat nadain napapano ang mga sanitary landfill sa nasyon. Niyatras tanto, ipinuntuman kaini ang pangangaipokan matanos na edukasyon sa mga namamanwaan asin matanos na sistema kan pangungolekta, segregation asin iba pa.
3: Alas 5.19 nin pagkahapon, padagos kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Nilinaw kan sarong constitutional law expert na daipigtutugutan sa cross-examination ang mga misleading questions. Ini ang kasunod kan naging orolay sa paglilitis kasudma kan bahagyang magkainitan sin the Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan asin Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kan kontrahon kan prosekusyon ang subot misleading questions kan depensa. Sigun kay Attorney Michael Henry Yusinko na alaga dahi inipigtutugutan garing nasasabutan niya si Attorney Ferrer na posibleng nadarasana sa init kan argumento. Posibleng pinagbabasulan na subot kan defense lawyer ang payag kaini na allowed and misleading questions. Paliwanag ni Yusinko na ubhato kan cross-examination na malibong ang testigo madiscredit ang testimonya kaini. Dahi pigahali kan nasabing abogado na posibleng iyo ang ibig ipagkahulugan kan depensa na pwedisir na libongon ang testigo.
4: Pinaglalaoman na malagpas ang nakabilugang utang kan Pilipinas sa 21.48 trilyones de pesos sa katapusan kan taong 2027 basado sa dokumento kan Budget and Expenditures and Sources of Financing. Masalangkaw ini kumparara sa projected debt level na 19.76 trilyones de pesos para sa presenteng taon. Mientras tanto, uminabota sa 19.65 trilyones de pesos ang utang kan national government sa katapusan kan hunyungunya na presenteng taon. Masalang kauini nin 518.98 bilyones de pesos kumpara sa 18.546 trilyones de pesos kan Mayo asin 17.267 trilyones de pesos kan Hunyo taong 2025. Uli digdi kasabay kan mabantol na economic growth na 2.3% sa enot na kabangang parte kan presenting taon na nagsakat na sa 66% kan gross domestic product and death to gross domestic product ratio kang nasyon. Iniana pinakahalangkaw na anta sa laog din 22 na taon na poon kan uminabota sa 61.6% kang taong 2004. Sa projected na 21.48 trilyones de pesos na utang sa taong 2027, nasa 14.3 trilyones de pesos ana magahali sa domestic borrowing, mantang 7.2 trilyones de pesos man ang external debt. Basado sa projection sa assumption na ang mayan kan piso ang nasa 62 pesos kada US dollar pag-abota kan katapusan kan taong 2027.
3: Magtitinira sa alas 10 nin aga ang schedule kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Agosto 17. Sa ibong kan mungkahing ilipat sa hapon ang pagdangog. Inanunsyar ini ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero makalis ang ikakinsing aldaw kan paglilitis kan Miyerkules Agosto 12. Mungkay man ni Senator Judge Juan Miguel Subiri na ilipat sa alas 3 nin hapon ang mga pagdangog nganing di maputol ang paglilitis pagkaipuhan ng mag-atindir kan mga senador sa saindang legislative sessions. Siring man sinabi ni Escudero na pwede si Herman Giraray baguhon ang schedule kung kinakaipuhan alagad kinakaipuhan mo na hining mapag-ulayan asin di pwede si basta-basta baguhon ang schedule kan paglilitis.
4: Mientras tanto wara subot na piglala o mangdakulang paghiro sa presyo kan mga produktong pang-agri kultura. Kasunod kan pirang aldaw naraot nin panahon huli kan habagata Bagyong Luisa asin Bagyong Maymaya sigun sa Department of Agriculture. Sigun kay DA spokesperson Arnel De Mesa, pigkarkulong 4,500 metrikong tonelada ang nawarang ani kumpara sa taunang produksyon na 20 milyones metrikong tonelada. Sinabi ni De Mesa na uminabota sa 7 milyones de pesos ang danyo sa sektor kan agrikultura kausa kan manlaing-laing route nin panahon. Pangenot na naapektaran ang paroya na may 143 milyones de pesos na danyo sa mga gulay na nasa 30 milyones de pesos asin irigasyon na 15.8 milyones de pesos. Sigun kay De Mesa, pwede sir pang makabawi sa produksyon huli sa 6,700 na hektaryang daga na didistroso mantang 5,700 na hektarya ang diit sanang na distroso.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta Nasyonal.
3: Alas 5:24 rin in pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tao na ngaipuan niyan in minerals kay guloy ng paginam din sa nung kapsa laural daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Luzon. Dahilan kay ni ang Sambales, Bataan o asin Occidental Mindoro magkakaigwanin madapog na kilgita na may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa Budorato sa Gord sa kon minsan magkukusog na paguran. Mientras tanto ang aldaw masirang alas 5:42 ng pag-aaga masunop alas 6:21 niya na pagkahapon. Alas 5:25 ng pagkahapon pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
0: Barata 30
3: Nagpakawala ang North Korean in ballistic missiles antes ang tauna na joint military drills kan Estados Unidos as in South Korea na bisto bilang Ulchi Freedom Shield na madurar nin 11 aldaw poon sa Lunes, Agosto 17 hasta 27. Ini ang ikaduwang ballistic missile test kan nasabing nasyon sa laog sa naning sarong simana na nagpapahiling nin protesta kontra sa military drills na sa indang o sa indang pananaw ang sarong training para sa invasion o pagsalakay. Sigun kay Joint Chief of Staff kan South Korea, pinaputok ang ballistic missile hali sa Eastern Coastal kan Wonsan area pasiring sa East Sea na bisto man sa apod na Sea of Japan na umanabot nin labi sa 700 na kilometros. Preparado man ang lado kan South Korea sa pakikipag-koordinar sa Amerika, ngani napugulan ang anuman na provokasyon na kan North Korea. Ininganyar man kan Presidential National Security Council kan Seoul ang Pyongyang na ipundo ang paglalansar nin ballistic missiles na pigapod kaining sarong lakdang nin pagprovokar na nagbabayular sa mga resolusyon kan United Nations Security Council.
4: Mientras tanto, dai mababa sa 44 katawo ang nagadana makalis magtaoba asin maglubog na sarong ferry na panunin na pasahero sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Sigon sa Civil Protection Unit, nasa 114 na adult passengers asin limang tripulante ang sakay kaini apwera pa sa daipa matukoy na numero kan mga hovena. May kapasidad sa naining 90 ang katawo. Enot nang na-report na 77 katawo ang nailigtasa asin 15 lawas ang na-recover bago itinaas kan Zimbabwe Republic Police sa 44 ang numero kan mga nagadana mantang nagpapadagos ang search and rescue operation. Sigon sa mga otoridad, nagbiyahe ang ferry sa ibungkan maraot na panahon asin makukusog na hukol. Pigtutubudang pwede sirti na maaninikan dakulang hukol na naging rason nganing magpundoan makina asin dagos na nagtiuloba. Padagos ang paghanap sa mga pasaherong day pa nakukuha. Katabang na ang mga diver, darakulang bangka, militar, helicopter, asin specialized aquatic resources o risk rescue unit. Mientras tanto, pigkundi diserman ang insidente bilang saro sa pinakamalalang nairehistrong passenger boat disasters sa Lake Kariba.
3: Sa mga mahilig sa sports,
2: Sports News.
3: Inanunsyar ni NBA star Russell Westbrook ang dagos kaining pagre-retiro. Sa iyang social media account, nag-post inin video kung sain binasa pa kan aktor na si Michael B. Jordan ang nagkapirang mensahe kan 37 anyos na si Russell Westbrook. Nagkawat sa NBA si Westbrook sa laog ng 18 NBA season kung sain nakaibanan siya sa 7 koponan. Makalis ang 2 taon sa college career sa University of California, Los Angeles. Napili siya bilang number 14 sa 2008 NBA draft kan Seattle Supersonics alagad daini nakawat. Uminabot sa onsing season ang pagkakawat niya sa Oklahoma City Thunder na bagong pangaran kan Supersonics kung sain nakatambal sin that Kevin Durant as in James Harden. Pinanganota ninda ang Western Conference title kan 2012 alagad na daog sa Miami Heat kan NBA Finals. Si Westbrook na 9-time All-Star ang igwang career average na 20.9 points, 6.9 rebounds as in 8 assists kada kawat. Kapot niya ang most career triple doubles na 209 na nalagpasan na nairistro ni Robertson. Si Westbrook man ang pang-14 sa NBA career scoring list na may 27,176 points. Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po iyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantaway taman, sa bilog na promesya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sa indong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tina, dugo na!
0: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: 18+. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing, magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: Masayang hapon po, Kabikulan! Alright, welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Ngayong araw po ng Huwebes, ha? Live na live tayo. Alright, today is August 13, 2026. Treat me. Ito po ang Healthy Happy Show.
1: Healthy Happy Show.
0: Siyempre ang programa ito atin po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. You know my heart skips a beat. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ipagpatuloy po ang magandang gawain na yan, ang pag-inom po ng safe, healthy at napakasarap na kaping ito. Masiramon nga ni
2: Kiramsana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, napakasafe at healthy dahil po sa mga healthy ingredients meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, at siyempre, ang pampatamis po natin ay stevia. Ay, noong mga nakaraang araw, napag-usapan po natin ang L-carnitine. Uulitin ko na naman, ha? Sabi ng anak ko, Daddy, paulit-ulit ka. Anli ka ba, Daddy? Anli? Ang L-carnitine po, isa po siyang natural amino acid sa ating katawan. Okay? Kung saan po ang function niya po ay i-burn po yung fats ng ating katawan at i-convert po siya into energy. Ayan. Malinaw na malinaw po, ah. Lalong-lalo na po sa mga taong very active ang lifestyle. Yung mga nag-exercise araw-araw, yung mga nag-walking, jogging, yung mga atleta po natin, mga basketball players, ano man ang sports po nila, o simpleng nag-ehersisyo po kayo. At yung mga kababayan po natin na ang trabaho po ay more on physical. Yung trabaho po nila ay talagang kailangan po ng lakas ng kanilang katawan, di ba? Yung mga skilled workers po natin, abay, ito po ang kape para sa inyo. Dahil po, nag-produce po ito ng energy sa inyong katawan. Tinutulungan po na yung mga fats po sa ating katawan, i-convert po ito into energy para lalo tayong sumigla. Yung mga muscles po natin, ayan, tinutulungan po na mag-function yung mga muscles po natin kapag merong L-carnitine. Kaya nga po, ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix ay mayroon po niyan. Isa po yan sa mga main ingredients ng ating Best Cafe Green, ang L-carnitine. Kayo pa ay nakatutok, tutok na tutok sa ating programa Healthy Happy Show with Billy Banana. Dahil po, sabi nga niyan, healthy life is a happy life. So stay healthy guys and be happy.
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Siyempre, kapag healthy ka, marami kang pwedeng gawin na magpapasaya po sa buhay po ninyo, di ba? So, always prioritize your health. Our health, pangalagaan po natin ito. Baka nakakalimutan na po natin na may mga kailangan tayong gawin upang magkaroon po ng magandang kalusugan. Ang pagkain po ng mga masustansyang pagkain sa tamang oras at balancing diet, di ba? Ang pagkain po ng fruits and vegetables, napaka-importante po nito. At yung mga pagkain na rich in fiber,

pag-inom po ng kape. Oy, by the way, ang ating Best Cafe Greens... Six-in-one coffee with herbal mix. Napaka-affordable po ng ating produkto, guys. Tayo po ang pinaka... barato na herbal na kape.

lakas ng katawan na tumatagal. Okay? Alam naman po natin, no?

ang kalabaw nga po ay napapagod din, di ba? Tayo pa kaya. Kaya kailangan po, ah, kailangan po, magpahinga. Pahinga muna, saglit. At pwede na po kayo mag-prepare ng inyong dinner or hapunan.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Pag-6 o'clock na

0: Kami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Win!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetuhin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast, at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw, at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Bili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar. The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show!
17: Oras, alas 6.39 na po. Dito pa rin sa The Tita Poyana Show. Gustong-gusto kayo magpapasweet ako. Diba? Parang ang sweet-sweet ko talaga. Hindi naman. Char!

0: At syempre, napapakinggan na mo rin po tayo ngayon sa One Radio Tabaco 91.3. Thank you so much, Kuya Loinx. And of course, sa lahat po ng ating mga katindugon dyan sa Tabaco City. Ang masasabi ko lang sa inyo, miss you! Araw po ngayon ang atrese, diba? So ngayon po ay nagsisimula ang Ghost Month. Kaya, ganon. Hindi po yung takutan. Although, medyo, meron ding mga factor ng mga takot-takutan. Dahil ang tinatawag nga na Ghost Month ay isang paniniwalang nagmula sa tradisyong Chinese, diba? Particular sa Taoist at sa Buddhist folk traditions. Hindi ito nangangahulugang literal na buong buwan na gumagala ang mga multo. Marahil nagtatanong kayo, o yung iba alam na nila, pero yung iba naman hindi pa rin. Kebs naman daw sa nila. Kebs nila? Kailan naman ang Ghost Month? Karaniwang tinatawag na Ghost Month ang 7th month of Chinese lunar calendar na tinatawag na Ghost Month o Hungry Ghost Month. Actually, kagabi natalakay na rin po natin ito, pero marami pong nag-text sa atin na gusto pa nilang pag-usapan muli. Hindi ko alam kung bakit. Akala nila siguro ang Ghost Month ay maraming mga katatagutang pangyayari. Ito po isang pamahiin at tradisyon na rin. Sa 2026, ngayong taon na ito, ang Ghost Month ay humigit kumulang ngayong araw na ito, Agosto at 13, hanggang Setyembre at 10, 2026. Ang 15th day ng Lunar Month ang tinatawag na Hungry Ghost Festival. Aba, meron silang festival? Ito naman ay tinatawag sa Chinese na Zhongyuan Festival at pumapatak ito sa Agosto 27, 2026. So, as 27, yan po ang Zhongyuan Festival. O, marahil kayo nagtatanong, totoo ba na mas maraming malas o kamalasan sa Ghost Month? Well, bilang siyentipikong katotohanan, wala tayong ebidensyang nagpapatunay na nagiging mas mapanganib ang mundo dahil sa Ghost Month. Kaya lang sinasabi nila, meron tayong mga paniniwala dyan sa Ghost Month. Iwasang lumipat ng bahay. Huwag magpakasal. Paano ko nakapagbayad na, Char? Huwag magsimula ng negosyo. Iwasang maglakbay sa gabi. Huwag lumangoy. Maglakad, Char. Joke lang. Huwag din daw magpaputol ng buhok. Eh, paano kung mukha siya na yung bruha? Kailangan niyang, ano, mukha na siyang ghost. Kailangan na niya magpagupit. O di, kaya naman, maraming nagsasabi na maraming aksidente at marami ang pumapanaw tuwing Ghost Month. O ba naman? Bahagi po ito ng folk beliefs at cultural traditions at hindi nga ito napapatunayang supernatural effects. Bakit na naman pwede nating sabihin ito ay ating paniniwalaan? Ha? Sa tradisyong Chinese kasi, pinaniniwalaan ang ikapitong lunar month ay bumubukas ang mga pintuan ng impyerno o yung tinatawag natin gates of hell. At nakababalik sa mundo ang mga espiritu. Yan po ang paniniwala ng mga Chinese, no? Lalo na ang mga kaluluwang walang pamilyang nag-aalay para sa kanila. Anong tawag doon? Ulilang multo? O ulilang kaluluwa? Kaya dapat hindi yung pinapabayaan yung mga pumanaw yung mga mahal sa buhay, ha? Sabi, ay pumanaw nga siya, hindi naman siya mahal sa buhay ko. Ay, naku, walang ganyan. Dapat talaga lahat ng mga pumanaw ay ating isipin, ipagdasal, at alaya ng bulaklak at kandila. Diba? Bilang mga Katoliko, ganun po ang ginagawa natin. At ito po naman ang mga sa Chinese, no? Kaya may nag-aalay nga ng mga pagkain, insenso, papel na pera at iba pang simbolikong bagay bilang respeto at upang mapayapa ang mga espiritu. Kaya nakikipag-peace talk. Gumagawa ng mga kapararaanan para hindi mambulabog itong mga tinatawag na mga tumakas na ghost from hell. Sabi. Pero mahalagang tandaan, ha, hindi lahat ng Chinese ay naniniwala rito sa literal na paraan. Para sa marami, maraabahagi lamang ito ng kultura at tradisyon. Sa madaling salita, ang Ghost Month ay totoong umiiral bilang isang cultural religious tradition. Pero ang ideya na otomatikong nagdadala ito ng malas, aksidente o kamatayan ay walang siyentipikong patunay. Kung gusto mo, bigla ako nag-iba. Nabulol kasi ako. O, mamaya-maya ng konti, meron tayong mga sinasabing bawal ba o pamahiin? O gusto nyo ngayon na? Ngayon na nga! Sinasabing bawal, huwag daw lumipat ng bahay. Oo, pamahiin ito. Huwag magpakasal. Oo, pamahiin ito. Huwag magbukas ng negosyo. Oo, pamahiin ito. Huwag bumili ng bahay o lupa. Kadalasan, pamahiin ito. Huwag bumiyahe sa gabi. Ah, practical lang yan, diba? Pero ang hirap naman nun. Bibiyahe ka rin sa gabi. Halimbawa nga naman, kung halimbawa bibiyahe ako papuntang Batangas, kailangan kong bumiyahe ng gabi para darating ako ng madaling araw sa turbina. At saka tuloy-tuloy na yung biyahe ko. Eh kung gabi ako, kung araw ako bumiyahe, tapos medyo gagabihin na ako at baku-baku ang daan dyan sa Quezon. O, diba? Tapos gagabihin na ako, biyahe akong Batangas. Kaya parang, ha? Impractical naman yata yun. Or wag na lang akong bumiyahe. Hindi naman pwede, di ba? Kung halimbawa, importante naman yung lakad mo. Halimbawa, doon ka magsiselebrate ng birthday mo sa Batangas. Oh. Kailangan mong bumiyahe. O, eto pa. Pamahiin ba ito? Huwag lumangoy o pumunta sa dagat. Pamahiin yan. Huwag magputol ng buhok. Pamahiin din yan. Huwag magsuot ng pula o itim, pamahiin yan. Eh, paano kung wala kang ibang damit? Diba? May pamahiin bang huwag magsuot ng damit? Maglakad ng hubad? Walang ganon! Skandalosa! Huwag din tayo ng mamulot ng pera sa daan. Pamahiin yan. Huwag maglaro o mag-isa sa gabi. Pamahiin din yan. Yung huwag mamulot ng pera sa daan, ako, pamahiin po yan. Kasi kung may pera namang naalim, bawa, meron kayong nakitang pera, isang kumpul ng pera, no? Sa gitna ng kalye, syempre, ipupulutin mo yan. Pero ibabalik mo yung lastiko. Yung lastiko. Punta ka sa police station, alam nyo ma, nakakuha po ako, mamang police, nakakuha po ako ng isang kumpul na pera. Eto po yung lastiko, pakibalik na lang, pakitanong kung sino may-ari niyan. Kasi baka kailangan pa niya yung lastiko. Ganon. Pamahiin ba yon? Ay nako, mali yan. Mali yan. Ibalik mo yung buong pera. Kasama yung lastiko. Kung gusto mo, sa'yo na yung lastiko para sa buhok mo. Pero Pero ibalik mo yung datong, ha? O, dapat ba tayong matakot? Hindi naman siguro, no? Kung ikaw ay sumusunod sa Ghost Month traditions dahil sa respeto sa kultura at paniniwala, wala namang masama ron. Maari kang mag-alay, magsindi ng insenso, manalangin o umiwas sa ilang bagay kung nagbibigay iyon sa'yo ng peace of mind. Pero huwag nating hayaang maging takot sa multo ang dahilan ng bawal problems. Kaya may namatay, hindi automatic dahil ghost month. May aksidente, hindi rin yan automatic. Kaya nasa inyo na po yan. Pwede bang sabihing happy ghost month? The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio da bako, one radio da ed, with your tita. 10 minutes before 7 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show.

0: Prevention is better than cure.
1: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
0: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palax ginseng.
1: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
0: para maiwasan ang anumang karamdaman.
1: Tulad ng sakit sa bato,
0: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
1: May kakayahan din.
0: Mapabalik.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Woo! Welcome sa ikaduang oras kan sa tayong programang The Tita Poyana Show. Namanggi na ka mo. Masyuan. Kumusta? Igwa pang lechon. Talagang kamamanifest ko ng lechon. Ang dami tuloy nag-o-offer sa akin na mag-dinner sa kanila na lechon daw ang ulam nila. Ako naman, syempre, nagpapakyut. Talaga, sige po. Yung isa naman na friend ko, sabi niya magpapadala daw siya ng lechon. Sabi ko, wag naman buo. Sabi niya, assuming ka. Siyempre, kalahating kilo na ipapadala ko sa iyo. Kala ko kasi isang buong lechon. Di ba masarap? Yung lechon paksiyo sa hapunan. It's so yum yum. Ano pa masarap pamanggihan? Yung iba naman, pa-salad-salad na lang sila. Yung iba naman, pati na tinabay. Yung iba, kakanin. Uy, masarap din nga pala, ha? Yung sinokmani. Oo. Sinokmani tsaka adobo. Hindi ko akalain na masarap palang kombinasyon yun. Lalo na yung talagang masarap na sinokmani. Ay nako, linukay bang tawag dun? Nalingawang ko na lugod. Char. Nalingawan talagang term.
3: Greetings! Shout out!
2: Yes! Shout out Boulevard na po tayo. Kaya holding hands. Sige, pwede mo ako akbayan. Ay, nakbayan niya ako. I'm so killing. Ay, kasi naman, maglalakad tayo sa Shout Out Boulevard. Erap, ikaw ba yan?
4: Ay, kaboses ka lang si Erap.
2: Hello, good evening to Ramon Convencido. Yan palagi nakikinig sa atin si Kuya Ramon. Ganon din kay Magdalena Convencido. O magkaano-ano po kayong dalawa? Good evening din po sa iyo, Tita Magdalena. And yes, kay Romnick Belaos. Good evening. Mami Normita Contreras. Every night nakikinig po siya and she's not feeling too well tonight. So get well soon, Normita Contreras. You take your medicine and you make higop-higop your tinolang manok. O, diba? Kasi yun talaga pag medyo masamang pakiramdam mo, dapat tinolang manok ang ating hinigop-higop. Tapos pag papawisang ka, ay wala na. Goodbye na ang sakit. Hello to healthy life. O, diba? Umigop ka ng sabaw, ha, Mami Normita? Hello to the Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay. Ganon din po naman sa ikaw na po, family, diyan sa Fatima. Thank you so much, Kuya Eusebio Castillo. Bonggang Banggi kay Daisy Bernal Bona Obra. Christian Abrera Chan, good evening. Ganon din po kay Marites Brito. Shout out daw kay Joel Chocho, Dindi, Jomar, Erap, Choayong, Mihao, and family De Los Reyes kan Fatima Zone 7. Wow, good evening po sa Indo dyan. Lynn Bongganay, sabi ni Lynn, hi Tita Polly, iling po sa lahat, nakikinig man palagi kami dito sa Osun, Purok sa East. Ayan, good evening sa inyo dyan sa Osun, Purok sa East. Sabi naman ni Miles Bulbiliz, good evening po Tita Polly, shout out po digdi sa Santa Cruz, Malilipot, ang family Bulbiliz. Nagsasalapid habang nakikinig sa programa. Okay. At shout out kay Badaba ko na si Dez. Nagsasalapid. Tindugo na perme. Wow! Thank you so much sa inyong pakikinig palagi. Diyan po naman sa Santa Cruz. Santa Cruz. Malilipod Abay. Lourdes Bobbilis, good evening. Shout out daw kay John Cal. John Cal, happy 7th birthday bukas, August 14, 2026. Kay John Cal, happy birthday. Hello po kay Tita Nena Palanas Bobbies. Ganun din kay... Ah, sabi pala ni Miles Bobbilis, wag na lichon, mag-ulam ka na lang ginisang ugob na may daing. Oh, sige. Ulam namin, ugob. Wow. Sabi naman ni, tumatalo ni ha, pasensya na. Sabi naman ni Levy Binias Fernandez, ako namang gina tortang diles with pipino. Ay, masiram yan. Oo, tapos yung pampaasim, minsan ginagawa ko, kalamansi. Ayan. Tumatalon eh. Nena Palanas Bobbies, kumusta po kayo dyan sa Suwa, Malinaw, Albay? And of course, kay Miriam Rivera. Binabati daw niya ang kanyang mga kamag-anak dyan sa Kamsur, sa family ni Manay Susan Bue, at sa pamangkin niya sa lahat, at kay Tia Semporosa Boqueo Bue, at sa lahat-lahat na po sila, sa mga taga-Bunot, Tabaco, Maray na Bangiman sa Indugabos. Family Rufino Boqueo from Miriam Rivera. Akala ko Miriam... Maria Rivera. Aba, maganda yung ano ha, magandang screening. Kung halimbawa magdi-discover ako ng artista ngayon na maganda, ipapangalan ko sa kanya Miriam Rivera. Oh, the fun. Of course, good evening po. Pa-shout out da sa gum na paradangog na si Madam Herminia Boracay and Antonio Boracay, Perming Tindugon sa Purok 7 San Lorenzo. Thank you so much. Ugmahon da asinda burubanggi. Wow, I'm so happy too. Good evening po, Tita Polly. Nice to hear you again. Wow. Shout out tabi sa mga fans mo digdi sa Barangay Bacolod TV. Thanks mucho. And buenas noches. Sabi naman ni Malu San Juan. Thank you so much for listening in. Kumusta po ang panahon dyan sa Tabaco Union, dyan sa Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo? Is it nag-uran rain? Sana naman hindi, ha? Ang sabi naman ni Mami Normita, ano daw, mahangin-hangin lang na malamig-lamig. Tapos manakanakang pag-ulan. Palakpakan natin ang manakanakang pag-ulan. Diyan naman po sa Barangay Balading, Malinaw, Albay, kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Cardano, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Jay Barroca. Sila po ang nasa listahan natin ng ating mga ninang at mga ninong. Kaya tayo po ay papasyal sa kanila ngayong darating na Pasko. Charis! From Kuya Cogs. Avelino Bocaya, good evening po sa inyo. James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Good evening. Dolores Pacao, dyan po naman sa Mandulungan Daet. Sabi ni Tita Dolores Pacao, magayununununo na daan ngayon yan. Grabe, mas maganda ang Signal Can One Radio. Wow, thank you so much. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 16 after 7 o'clock.

0: Bicolandia News FM. Tindugona, Bicolandia.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
7: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: One Radio
1: News FM. Tinduguna, Bicolandia. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Buna, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Sa Duke's Minis Cookies.
8: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
9: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
10: The Tita Poliana Show!
11: Again and again and again. Yaman po kita giraray sa The Tita Poliana Show. 7:35 na po ang oras natin dito sa One Radio. E dyan sa inyo, no, oras na. Ha? Oras na para paliguan, mag-wash up ng mga bagets. Para masarap naman ang kailangang tulog, very fresh. Yung iba naman pala, umiinom ng milk bago matulog. Wow, napaka-shisho. Mommy, I want to drink my milk. Sure, baby. Milk. I want to drink milk. I want you to chupon. No. Matanda ka na. I want to chupon. No. Nga-away. Ay, hello! Kay Tita Frammy Barha Juarez. Malay na banggi po, Tita Polly, paad and greet sa another apo ni Lola Sardi. Wow, congratulations! Ang pangaran, MJ. Of course, pa-shoutout na din kay Jacob. Kuya na si Jacob. Kuya Jacob, hello. Diyos maray na banggi po. And of course, kay Chatmer Brito na permi nakatutok sa Poliana Show na maugmahon. Oy, thank you naman po. Chatmer, kumusta po kayo dyan? And of course, kay Kuya Jacob, kay MJ. Baby pa yata si MJ, ano? Bagong anak. Ito yung tinanong pa. Baby pa siya, hindi pa niya maririnig ang aking pag-bondage. Kay Lola Sardi na. Si Lola Sardi, ha? Parami ng parami na ang mga apo. Yan ang kanyang mga diamante sa buhay, ang mga apo. Yeah, good evening sa inyo dyan sa Upper Bongga, Bakakay Albay, to the Barhef family. And of course, ito ang pinakapaborito kong ichika. Ay, good evening din po kay Tita Shirley sa Bilya Belier. Ayan, ito ang pinakabonggang chika ko. Ito ay tungkol po naman sa kalagayan ng panahon. Magandang gabi, Bicol. Narito ang ating lagay ng panahon ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng panakanakang pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Para sa Camarines Norte at Camarines Sur, kabilang na po ang Daet at Naga, mananatiling posible ang mga isolated rain showers o thunderstorms ngayong gabi at madaling araw. Sa Albay naman at Sorsogon, maging alerto rin sa biglaang buhos ng ulan, lalo na sa mga bulubundukin at mabababang lugar. Sa Catanduanes, maaari ring magkaroon ng panakanakang pag-ulan at thunderstorms sa mga baybaying lugar. Mag-ingat sa paglalayag dahil moderate ang kondisyon ng karagatan. Sa Masbate, bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan na may posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms. Sa Pangkalatan, wala namang inaasahang tuloy-tuloy na malakas na ulan sa buong Bicol region ngayong gabi. Ngunit, dahil maaring biglaan ang thunderstorms, pinapayuhan ang lahat na magdala ng payong at maging maingat sa mga basang kalsada. In other words, dyan na lang kayo sa bahay nyo. Huwag na kayo gabi na, no? Saan ba kayo pupunta? Ha? Pinagalitan. Wow, congratulations! Team Barangay Magang 10-0, walang larong talo. Champion sa 2026 palaro ng bayan ng Daet. Greetings from Jonah Morales of Magang. Wow, congratulations Magang! 10-0, grabe naman sila maglaro. I'm sure may mga gwapong players dyan. Makapanood nga one time. One time! Hi, Tita Polly. Pabati po. Happy birthday kay Rhea Borbe from Taihi, Tabaco City. Happy birthday, Rhea Borbe! Dyan po sa Taihi, Tabaco City from Sherwin Kinalayo Jr. Siyempre, merong pansit dyan, may cake. Beke naman. Talaga, makiki-birthday ako. Ewan ko ba tuwang-tuwa ako sa mga nagbi-birthday. Tapos biglang may cake, tapos may pansit. Minsan may spaghetti. Pareho pa, no? Minsan spaghetti tsaka pansit, magkatabi sila. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Diba? Pero meron din po tayong tropical storm na ang pangalan ay Nangka. Minomonitor po yan sa labas ng PAR. Patuloy po na binabantayan ng pag-asa ang tropical storm Nangka na dating isang low pressure area na minomonitor bilang LPA 08D. Sa pinakahuling impormasyon ngayong Agosto 13, ang Nangka ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility of PAR. Ayan, thank you so much po sa pag-asa at sa kanilang pagbabantay sa kay Nangka, hindi makakapasok. Magaling talaga silang magbantay. Char! Char lang. Sa ngayon, hindi ito direktang magdudulot ng tropical cyclone warning sa Pilipinas. Gayunman, patuloy ng minomonitor dahil maari itong makaapekto sa kondisyon ng panahon sa paligid ng bansa habang kumikilos ito sa Western North Pacific. Samantala, ang habagat, ang pangunahing weather system na kasalukuyang nagdadala naman ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at western section of Visayas. Eto ha, mahalagang paglilinaw lang, huwag pagkamalang si Typhoon Goryeo sinangka. Si Goryeo ay lumabas na mismo ng PAR alas 4 ng hapon ngayong Agosto 13 at naglabas na ang pag-asa ng Final Tropical Cyclone Bulletin para dito. Kaya sa ngayon, nangka na sa labas ng PAR, Goryeo nakalabas na ng PAR. Patuloy ang pagbabantay ng pag-asa sa anumang pagbabago sa kanilang lakas at direksyon. So para nagpapatintero ang mga di kagandahang panahon at ng pag-asa. What? Kaya naman, tayo naman, tayo na mismo mag-adjust. Ingat-ingat kung wala naman tayong mahalagang lakad, dyan na kayo sa bahay, no? Oo, tapos kung medyo tumataas yung tubig dahil nga ulan ng ulan, dapat alam nyo na kung anong gagawin nyo, ha? Alam nga na nga ako pang magdadala ng bangka sa inyo. Bangka talaga. Take care, cause I care.
10: The Tita Poyana Show!
11: Ano bang pinaka-weird na sinigang na nakain nyo? Meron bang ganun? Alam ko, hindi ko kayang kumain ng kambing na sinigang. Hindi rin ako kumakain ng sinigang na pato. Pero may mga ganyan, ha? Siguro bukas na lang natin pag-usapan tungkol sa mga sinigang. Ako puro pagkain ang nasa isipan ko. Ano ba yan? Pero syempre, kailangan po tayong kumain palagi ng gulay. Actually, nararamdaman nyo talaga ang epekto ng gulay, lalo na yung okra, tapos yung kalabasa. After a few hours na kumain ka ng kalabasa at okra, nararamdaman mo yung effect niya. Kaya talaga iba ang gulay. Ang epekto naman ng karne sa atin, medyo lulugulugo. Oo. Pero masarap kainin, diba? Pero lulugulugo ka naman. Ewan ko ba, sa buhay talaga may kapalit, ano? Masaya ka sa love life? Wala ka namang karir. May karir ka, wala kang love life. May love life ka at may karir ka, palagi naman kayo nag-aaway. Ano ba yan? Palagi na lang talagang kulang-kulang ang mga pangyayari sa buhay. Kaya anong dapat natin gawin? Mag-adjust. At dapat meron tayong plan A, plan B, plan C, plan D. Hanggang plan Z. Ganon. Para di tayo nawawala ng plan. Tsaka hindi tayo naiiwan sa ere. Diba? Hindi tayo parang na-stranded sa gitna ng isang kalye na walang paroot, walang parito. Kaya dapat palagi tayo may plan A, plan B, plan C, plan D. Ganun lang. Sa ating mga listeners dyan nga pala sa Katanawan at sa may Tagkawayan, good evening po sa inyo. Lalong-lalo na kay Evelyn. Ayan, si Evelyn. Nag-text sa atin sa 0961447 3923. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita Pollyanna. It's 747.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop. Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop. Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom. Some fresh and Unrox liquid detergent soap. Malinis, mabango, at ang presyo kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Wednesday.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Olay! Welcome sa panghuling oras kan sa tuyong programang The Tita Pollyanna Show. Aldaw man po giraray kan mga paha.
3: Yes, today's I am all how.
2: Sa tubig ha. At syempre araw din ang mga iyakin as in huwebe. Makisaya makisa. Happy weekend ulit. Weekend na naman. Ang bilis talaga ng panahon. Sana kasing bilis din naman ito ng pag-unlad ng ating buhay. May hinaing? Char! Hindi mo pag-iraryan sa inong likod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, sasa to yung last hour. Kamusta nga pala yung ating mga viajeros e viajeras? Diyan po sa mga bus, mga jeepneys, at ganoon din po sa mga private cars. Private cars? Good evening po sa inyo. Eto ha, meron akong chika sa inyo. Ito talaga, ibang klase ito eh. Dahil lalong-lalo na napakaraming taong takot dito. Nagtititili. Yung iba nagwawala pag nakakakita nito sa kanilang bahay. Nakapunta ka na ba sa isang kwarto at biglang nakakita ng malaking gagamba? Isang malaking gagamba na nakakapit sa dingding. Siyempre, ang unang instinct mo marahil ay kumuha agad ng tsinelas, batuhin ito, pero ang malaking gagambang yan ay posibleng nakakatulong po sa iyo. Yes! Ang tinatawag na huntsman spider ay kabilang sa pinakamalaking gagambang karaniwang nakikita sa mga tahanan dito sa atin sa Philippines. Sa kabila ng malaki nitong katawan at mahahabang paa, ito ay isang mabilis at matapang na mangangaso at hindi isang mapanganib na peste sa bahay. Kaya nga tinawag itong huntsman kasi talagang masigasig ito na mangaso o di kaya maghanap ng pagkain. Hindi tulad doon sa mga gagambang gumagawa ng sapot at naghihintay doon sa mahuhuli lang, ang huntsman spider ay aktibong gumagala sa mga dingding, kisame at madidilim na sulok habang naghahanap ng fudamba as in lafanga as in pagkain. Umaasa kasi ang huntsman spider sa bilis, mahusay na paningin at napakabilis na reflexes upang mahuli ang mga insekto bago makatakas. Sa madaling salita, para

0: Yes, libreng pest control sila sa bahay nyo. Lalo-lalo na sa gabi. Ang Huntsman Spider ay kumakain ng maraming pesting ayaw nating makita sa bahay. Gaya ng ipis, lamok, langaw, kuligli, hanib sa kalusugan nating mga fifol. At may dalang tsinelas, takbo na. Sa maraming pagkakataon, bago mo pa sila malapitan, nakapagtago na sila sa ilalim ng muebles o sa ibang sulok ng bahay. Bakit sila napupunta sa bahay nyo? Eh, para sa mga Huntsman Spider, ang bahay ay nagbibigay ng halos lahat ng kailangan nila. Silungan, init at walang katapusang supply ng mga insekto. Kung maraming ipis, langaw o iba pang insekto sa inyong bahay, malamang ay napansin mo na sila bago mo pan sila nakita. Kasi biglang, ha? Teka sandali. Dapat ba silang patayin? Oh, sa karamihan ng pagkakataon, hindi na kailangan. Ang Huntsman Spider ay kapaki-pakinabang na mandaragit na natural na nakatutulong upang mabawasan ang mga peste sa bahay nang hindi nangangailangan ng kemikal. Kung napunta sila sa lugar na ayaw mong kinaroroonan nila, maaring silang maingat na hulihin gamit ang lalagyan o di kaya isang piraso ng kahon, saka pakawalan nyo sa labas kaysa patayin. Itong karaniwang pangalan nila ay Huntsman Spider. Ngunit ang kanilang scientific name ay Parasidae. Ang kalagayan sa konserbasyon, karamihan sa mga species ay hindi banta sa pagkalipol. Ang tirahan nila ay mga kagubatan, hardin, bukirin at mga tahanan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya sa susunod na nakakita kayo ng napakalaking Huntsman Spider sa dingding, tandaan mo, malamang hindi ikaw ang hinahanap nito. Ang hinahanap nila, baka yung ipis na nagtatago sa likod ng cabinet mo. Minsan, ang pinaka-nakakatakot na kasama sa bahay ay siya rin palang pinaka-masipag magtrabaho. Kaya pag nakakita, malaki sila, di ba? Minsan nga, merong parang napakalaki nung tiyan nila. Tapos ang hahaba na kayo ng mga paa, huwag po ninyong patayin yan. Hayaan nyo lang. Hindi naman kayo lalapitan yan eh. Di ba? Hayaan nyo lang sila. Busy sila. Naghahanap sila ng lafang. Tapos, mapansin nyo na lang, wala na kayong mga ipis, wala masyadong lamok. Pero marami kang gagamba. Tapos manunood kayo ng Spider-Man. Paano napunta doon? Basta kapaki-pakinabang po itong Huntsman Spider. Kaya let's keep them. And hayaan lang natin sila dyan. Parang dekorasyon. Uy, ang ganda naman ng spider nyo. O, di ba? Meron kang alagang spider sa bahay. O, kasi hindi ako nakakapag-alaga ng pusa. Hindi ako nakakapag-alaga ng aso. Kaya ayan, gagamba. Sabi mo, halika nga gagambe. Gagambe. Hi, Trina Bernardes. Kinukumusta niya ang kanyang anak dyan sa pinagbubong na si Trixie at si Angelo. Ayan, from Trixie Bernardes. Thank you so much for listening in.
1: The Tita Boyana Show!
0: Yay! Actually, ako hindi ako natatakot sa ano, sa gagamba. Natatakot ako dun sa ano, yung may amoy. Yung tumatalon-talon. Ano ba yun? Kuliglig. Pero hindi ko naman pinapatay. Pinapagalitan ko lang. Ay, ang gagawa mo rito? Pinagalitan yung kuliglig. Pero ako talaga sa mga gagamba, I really enjoy, no, their company. Kasi para nakikita mo, napaka ano nila, napaka suave nila. Naglalakad sila, ang hahaba ng mga paan nila. I love their long-leggeds. Long-leggeds? Pero may maliliit din naman na mga gagamba. Ganon din ang trabaho nila. Kumakain ng mga maliliit na mga insekto. So let's take care of our insects, huh? Lalo-lalo na ang mga gagamba. Ayan. Thank you so much kay Tita Ren. Natanggap ko na yung kanyang mga clippings tungkol sa ating environment. Oo, nakakatulong po yan para mabigyan natin ng kapaalalahanan ang ating mga taga-subaybay na mahalin ang ating kalikasan. Hindi lang natin mahalin, kundi respetohin at i-share, no? I-share natin ang mga bagay na, halimbawa, napansin natin na may mga taong binabaliwala lang nila yung kanilang kapaligiran. Eh, konting paalala lang. Huwag niyong pagalitan. Dapat pa sweet lang. Diba, Tita Ren? O, kumusta na ang weather dyan, Tita Ren?

I-greet nga pala natin si Manoy Tonyo and sa kanyang agum na si Manay Lilia. Lagi daw silang nagdadangog sa tuya. Diyan po sila sa Basud Tabaco at pag-greet na rin sa Barangay Tres ng Malilipot sa Buena Bajo Family. Hi, Tita Weng. Good evening. Good evening sa inyo dyan sa Buena Bajo Compound.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay pumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
5: also available.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: 12 pesos lang per sachet.
8: Ang init!
9: Patata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Patata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Patata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
9: Batata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
9: Batata!
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show!
16: Oh, yeah. Sa alas na alas 8:36, well, it's another weekend. Naku, weekend na naman. Kaya muli naman tayo nagpapaalala, make it family weekend. Mag-group chat na sa inyong mga miembros de familias. At syempre, magbalak na gumawa ng plano kung anong maganda, anong masarap na uulamin, saan pwedeng mamasyal kung pupwede. O di kaya naman, sino ang nakatoka sa pagluluto, sino naglilinis ng bakuran, sinong nangangalkal dyan sa mga lumang mga aparador para tingnan kung meron bang mga bagay-bagay na dapat na sigurong pakawalan. Kasi pag hindi nyo na ginagamit isang bagay, pabigat lang yan sa loob ng iyong tahanan. Kaya ang gagawin, ipamigay, ibenta, o di kaya itapon na. Huwag masyadong sentimental. Kasi mas magaan yung bahay na lahat ng mga nandyan ay merong utility. Yung mga sobra namang mga bagay, masyadong sentimental na mga lumang ref, mga lumang kotse, ayun, nandyan pa rin, hindi naman gumagalaw. Kaya pabigat lang po yan. At pwedeng mapakinabangan ng iba. Kaya ipamigay, ibenta, o itapon. And of course, dapat meron din tayong mga chika-chika sa ating mga bagets para malaman natin kung ano ang kanilang mga activities, ano ang kanilang mga iniisip. Kung may mga pangarap sila, siguro pwedeng pag-usapan yan para magkaroon naman ng direksyon. Diba? Minsan kasi may mga batang nalilito, hindi naman sila nakapagsabi agad na or nanghihinang tulong sa parents nila o mga mas nakakatandang kapatid tungkol sa kanilang mga balak sa buhay. Kaya mas maganda pang tayo na mag-open up para mas madali sa kanila na makapagluwal ng kanilang mga nais sabihin at nais ipaabot. Ganon. At kung meron silang mga problema, madaling pag-usapan. Hindi po iniimbak ang problema. Yan po ay hinihilot at binabasag na parang lamig sa katawan. Ganon. Sabi ni Amy Bernardes, shout out po sa asawa kong napakabait paglasing. Uy, ganon. Mommy, ano naman? Tatanungin ko muna si Daddy. O ano yung tatanong mo kay Daddy? Daddy, mahal mo ba kami?
0: Oo naman, mahal ko kayo eh.
16: Eh bakit ka nininigarilyo? Bakit ka umiinom? Alam mo ba, Daddy, naiiksi ang buhay mo, so ayaw mo sa amin.
0: OA ka.
16: Yung mga batang ganun, no? Para daw humaba ang buhay at humaba ang kanilang pasamahan, eh huwag daw manigarilyo at huwag uminom. Ganun. Eh meron din naman mga lola, no, at mga lolo na 90 years old na naninigarilyo pa rin. Oo, ganun. So, depende lang talaga yan sa komposisyon ng katawan. Diba? Kung kakayanin o hindi kakayanin. Yes! Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvian Hair Color Splash, Rejuvian Premium Coco Berry Insta Glow Lotion, Rejuvian Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, in different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Try nyo rin ang Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, and Deli's Evaporated Milk. Drinko Float, Golden Town Sardines, meron tayong original, Golden Town Sardines with chili, and Golden Town Sardines with extra chili. Of course, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kianda, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. At syempre sa mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, daghan salamat, Gems Products. Of course, para sa tuyang mga magagayon in the city of true love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Para sa ibang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito si Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Your friendly Pink Spa Angels. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Huwebes. Bukas, Friday, okay? O, kantahan tayo, ha? O, sige. Join ako dyan. O, mag-text na kayo sa 0961-447-3923 kung anong mga kantang gusto nyong kantahin natin. Ini naman po ang sa inyong lingkod. Bako masyadong magayunan pero mahamuton. At dahil nga naman, kung sasabihin kong magayunon pero mahambugon, habo naman. Nagsasabing, kung maganda ka, maganda rin naman ako. Wow! Thank you na sa aga, same time. Dito na po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Sweet dreams.

0: One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: Erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng Municipal Daycare Center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Parado na, healthy pa.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: 1-800-5968. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Evenings on One Radio.

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidogo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Parado na, healthy pa.
8: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Mas kidigde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1 on 1 Radio.

0: tu pua manoknya Osa.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hanap nindo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4 5 and 6, decorative blocks, luvri blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min cemento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-gcash in and gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936 367-0616.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yang sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, Spooky Points.
5: Aga. Dahil sa ERA.
6: Kulabot, Fesh. Hindi ako. Makidistrow. Farang walat.
7: At parang batang-bata.
6: Dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
1: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay
10: si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: No segregation, no collection.
1: Waking up. Sa lado lokal, nasyonal, surprise, kikig, sorpreno, sorpreno, kikig, bueno, surprise, kikig.
2: Telepon, sendong, kapitan.
3: Si bueno sa kikig, kikig, kikig.
4: Ay, tama nga.
5: Ano? Ang tildubon, ang one radio.

sa siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 57 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa indugabos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kig-kig! Ano man po ang sa indong mga pinagigibo? Ano man po ang sa indong mga pinagkakasiributan? Laomi po na yaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anumana katimaadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising

0: Birthday kay Kapitan Corazon Silsudato. Diyan sa Bakakay. Kay Jusan Bordeos Binosa. Glacy May Sinita. Kay Malilin Teresa. And kay Sheila May Casa. Sa mga igwapo din okasyon ngunya na aldaw enjoy life. Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospital, soy, parahay na ka mo. Aldaw po kita nin Biyernes, 14 na, kanbulan Agosto, 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them, it's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata.
0: Sa Gabus na Suki ka 91.3 News FM Tindugo na sa programang Kikig. Sa pangarap po kan sa buhayang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, at sa kuyang partner si Manong Bani Almogera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting as si day nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kikig. Kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
2: Si Bueno sa Kikig.
0: Sa erot taratsada kan programang Kikig ang kamugtakan kan panahon na base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon na as in western section kan Visayas.
2: Si Bueno sa
0: Dahilan po kaini ang Sambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natatanang parte kan Central Luzon, Antique, natatanang parte kan Luzon, kasabayan Bicol Region, particularmente Provincia Canalbay. Siringman ang Aklan, Asin, Capiz, apiktado kan Southwest Monsoon na madara nin paminsan-minsan pagdalong kang kalangitan. May mga turutagisti sundo sa makusog na paguran.
2: Si Bueno sa King.
0: Ang natatanang parte kan Pilipinas, apiktado kan localized thunderstorms. Kon kaya paminsan-minsan, igwaman nin mga pagdalong nin kalangitan. Mga paguran sundo sa makusog na paguran.
2: Si Bueno sa
0: Marata. Maski nga ni Iguana naman na nasisiripan ang DOST pag-asa ng low pressure area sa luwaskan Philippine Area of Responsibility. Ang maray sa nakainita perming niya unduman sa puro-puro mga katindugon na bibilog kana

0: nakabugtang sa peligro. Mga katindugod niya tong atab na yaon dyan sa merkado publiko. Good morning!
1: Good morning!
0: Ang programang ini atun sa Educan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Yaon man ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa, nilibre gribi, ang mga aki. Nagkukuray ko sa'y sabay tara manok utang tilam. Igwa, sa banwaan kad malilipot. Nagwara-irak sa siyudad din tabako. Igwa naman, sa banwaan kad malinaw. Tiwi, asin, siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang ratsada kan kig-kig bareta.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes! Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
6: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: naisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amira.

0: Bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Alta presyon o high blood. Isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib. Sanhi ng di inaasahang kamatayan. Kailangang bantayan. Boss, Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo. Disiplina sa pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Si Bueno sa King, King, King.
3: Philippine Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa indugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Uyan na, Anratsadakan, King King, Bangreta. Enot sa Lano Lokal, temporaryong pinagsuspender kaniskos Division Office SDO Albay ang paggamit kan PNP QR code sa pag-report unong sa insidente nin bullying na imbuelto ang mga estudyante. Ini ang nakapalaman sa Division Memorandum Number 306 Series of 2026 na ipinagpaluwas Agosto 12, 2026 na pirmano ni SCOS Division Superintendent Nene Rosal Miriones. Ang pinakarason kan lakdang iyo na kaipuan maasigurar ang tultol na koordinasyon, dokumentasyon asin proteksyon kan mga informasyon kan estudyante sa pag-report unong sa bullying. Konsain, gabos na insidente ni bullying kaipuhan in maninigong dokumentasyon asin ma-report sa SCOS Division Office Kanalbay sa paagikan prescribe na depth and reporting channels asin basado sa eksistinong polisiya kan ahensya. Naanotara na ang QR code na pig-deploy kan PNP sa mga eskwelahan para mas mag-report unong sa insidente ni bullying ang nakadisplay sa publiko sa mga eskwelahan na naging rason na tanganing magiining accessible bako sa naman sa mga estudyante kundi sa kabos. Pigmimidmid kan SDO Albay na ang pag-report kan anuman na insidente sa apropositong otoridad maninigo sa ibang sirkumstansya alagad ang unong sa mga estudyante kaipuanin maninigong koordinasyon para mas maasigurar ang tamang pag-handle. Proteksyon asin maninigong pagproseso para sa informasyon kan mga estudyante sa paagi kan kasuguan gikan sa SDO Albay. Pigdirihiran ang mga pamayokan eskwelahan na sakop kaini istriktong obserbaran ang Akta Republika 10173 o an Data Privacy Act of 2012.
2: Si Bueno sa King, King, King.
3: Nakatalaan gibuhon ngon niya na aldaw ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon na kan propuestong level 1 hospital kan lokal na gobyerno kan baka kay Albay Duman sa Barangay Kabasan, Isla Cagraray. Basado ini sa ipinagpublikar ni Alcalde Noki Bumbali sa pagsasabing ang proyekto tunay na makakatabang sa mga barangay Duman sa isla. Konsain, sarong full-blown hospital na kompleto ang pasilidad, laboratorio, asin iba pang importanteng serbisyong pangsalod na kaipuan kan mga pasyente. Tinawad doon kan Alcalde na ang naunang bita ng proyekto na realisar sa paagi kan mga esporso sa sinsuporta ni dating Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman sa panahon kan sa iyang termino. Konsain, pinasalamatan kaini ang dating gobernador sa dedikasyon para mas mapagsirbihan ang mga taga-isla asin gabus na albayano. Ang proyekto manapunduhan sa Irarom Conduits Facilities Enhancement Program para sa fiscal year 2025.
2: Si Bueno sa King, King, King.
3: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity. Dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon nang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. Uulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Parma.
2: Si Bueno sa King, King!
3: 15 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baret ng King King sa lado lokal. Former nang ipinaglutsar kan Gobyerno Provincial Canalbay ang siyam na community-based training programs sa West Coast kan probinsya bilang parte kan lakdang tanganing mairani sa mga komunidad, particularmente sa geographically isolated and disadvantaged areas. Gidas ang mga oportunidad na i-o-opresir para sa technical and vocational educational education and training TVET kasabay ang apat na programang aprobado kan TESDA sa Irarom kan sa indang mobile training program. Ang mga ini, iyo ang organic agriculture NC2 as in rice machinery operation NC2 para sa Albay Provincial Agriculture Office as in electronic servicing NC2 as in driving NC2 para naman sa Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office Up Simbo na madurar ini mga katindugon sa laog nin 25 aldaw. Apwera ka ini, igwapang sarong aldaw na training para naman sa mga residente kan kostalis na barangay kanuas asin pagtaraid na lugares para sa tocino making, solar night light asin post lamp installation, hair cutting, massage therapy asin domestic appliance repair.
2: Si Bueno sa
0: King, King, King. One Radio, this FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugunan.

0: item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
2: On the road again.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Very Nice Bar Street, Tayhi, Tabaco City, Pope Hospital o i-contact sila sa mga numero 0966-96970-469-3119.

0: somos
1: King. 25 minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag. Arena, good morning kay Madam Analisa Binos Balmaceda, kay Andy Jan sa Block 21, Lot 8 sa Balay TV Relocation, kay Maricel Malyares. Marina, good morning man. Kay Sai Blanquesa, Jill Macural, Ninya Vilches, kay Lynn, sa mga naka-star sa Balay Relocation na pirming nagdadangog sa programa mo, sa family si Ressa, kan Block 21 Lot 12, kasubago Block 21 Lot 8, kay Perfecto Peralta, Elby Burak. Oy, congratulations dyan sa sendo ano, sa tuwi naging matrayumpo ang celebration kan sa endong ika-250 township anniversary. Siring man kasabay ang 20th Coron Festival. Kay Madam Alma Benes, Marina, good morning. Ramon Convincido, Emma Binyas Barcenas, Ernesto Mabini Lana, Maria Corazon Buban, Josephine Bikilio, Clara Kaguku Rimonte, kay Sel Birmas Burnilla, kay G. Kasaul, Lucer Agrabante, kay Madam K. Arroco, Siring Man, kay Manong Dan Bitara,
0: si Bueno Sa
1: sa kabos na mga senior citizens. Oy, marata. Kasubago pa ngayang buwan, nalapakan ka. An programang ini atun sa Edukan Daniel Bakery, tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall, pag sa diri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon an barsaga itiri, mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan pangutuan, merindalan pamanggihan sa barsaga itiri. Solve ka.

0: Good news sa mga nagpapamata nga asin na aagahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco ang barsaga itiri 24 oras nang nagsisirbi igwaman sinda nin air condition na inting barber shop and salon matapos magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom diretso sa barsaga itiri pirming yaon si Ati Beth Barsaga. Yan man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan Familia Beña, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Beña. Makukua along National Road yan po sa Barangay San Isidro Inamon, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyong. An enot sundo 30 ang sultada. Ang gana, marisibining 1,000 pesos, 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na-registration, alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9, 1, bakbakan. Partner kan mga Mr. and Mrs. Nahabu Mapasma, tambakan labahon, darahon sa Adam Lak Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lak Laundry Shop, nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina, itsurang baguda, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw Albay. Marayang good morning kay Sir Nance Mambing asin Lian Calmada. Sa mga mapagayon kan sa indang opisina, House of the Rising Sun, igwa nin beautification project sa barangay asin iskulahan, nagahanap kamo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwa sinda color na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along nalo sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Siyempre, kasurugan programang kikig si Tabaco City Councilor Rimer Borsi, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa kikig.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga beretang kikig sa lado lokal. Nagkondusir ni Dengue Information Caravan on Prevention and Control ang Albay Provincial Health Office sa Banwaan ng Daraga para mas pakusugon ang community-based measures laban sa dengue as in iba pang vector-borne diseases. Katuyuhan kan lakdang iyo na pataason ang pagkasabot kan publiko unong sa pagprebentar asin pagkontrol kan dengue partikularmente ang importansya kan pagwagas kan mga lugar na pwedeng pagbunayan kan mga lamok. Siring man, pag-implementar nin epektibong paagi tanganing makontrol ini sa harong, opisina, mga eskwelahan asin komunidad, pinag-iingganyar ang mga aktibong partisipante sa aktibidad na ihingwahon na maprebentaran ang paglakop kan dengue sa paaginin pag-obserbar kan tamang sanitasyon, kalinigan, tanganing mawara ang mga posibleng breeding areas kan Aedes mosquitoes. Tinawad doon kan Provincial Health Office na ang dengue prevention nangangaipo din sustenidong kooperasyon sa mga local government units, health workers, komunidad, pamilya, asin, individual.
1: Si Bueno sa King.
0: Nasa pagning site assessment ang sarong Specialized Technical Working Group TWG gikan sa Department of Public Works and Highways DPW Central Office para sa mga existidong evacuation centers sa Banwaan kan Kamaligalbay. Ini ipinagtalaan sa periodong Agosto 12 sundo 15 2026 na ano beto iyo na magtipon in critical na mga datos na kaipuan kan gobyerno nasyonal. Sigon sa Kamalig Public Information Office and Inspection, pinanginutan ni Engineer Ramona B. Rapis, Officer in Charge, kan Bureau of Design, basado naman sa Special Order Number 140 Series 2026 na nagmamauot. Isa pinal ang mga opisyal ni Desenyo para sa pagpapautob kan Ligtas Pinoy Centers, Act o Acta Republica Numerado 12076. Magigirumtuman ang banwaanin malilipot ang naglalauman na marirealisar na ang sendang kamautan na makapagpatugnog ninbago asin batibay na evacuation centers sa daga na pinag-okupar kan Tent City.
1: Si Bueno sa King.
0: sa mga para nunyog mga katidugon.

0: Pinag-iingganyar kan Philippine Coconut Authority PCA Bicol ang mga coconut farmers na magparehistro po sa National Coconut Farmers Registry System NCFRS tanganing magkaigwasin daning oportunidad na makapag-aprobitsar kan manlain-lain na programa sa irarom kan Coconut Farmers and Industry Development Plan CFIDP na nakapalaman sa Akta Republika numerado 11-524. Sigun kay PCA Bicol Regional Manager 2 Dennis Andres, pinagkakarkulong maabot sa 360,000 na coconut farmers ang nyaon sa bilog na Kabikulan. Alagad ang mamundo sa presente, nasa 170,000 pasana ang nakarehistro sa NCFRS. Dahil lang kini, panagosan pag-inganyar kan PCA sa mga daipa nakakapagparehistro na tauanan ininin panahon. Tangani po mga katindugon, makasabay sa mga programa kan gobyerno, kasabay sa mga kaipuhan magparehistro, iyo ang may sadiri, tenant as in farm workers.
1: Si Bueno sa
0: at yan na hapon na alas dos mga katindugon, gigibuhon mana and blessing inauguration as in turnover ceremony para po sa bagong school building kan San Jose National High School. Panginot na bisita si First District Congresswoman Criselle Borsilagman, si Alcalde Sinon Binyas Bulante as in mga opisyalis kan barangay, sa panginot ni Punong Barangay Honorable Evelyn Bulante. Ang daon ang bita ng edipisyo, bako sa naman mga katindugon, konkreto, lanob as in classroom, kundi ito minarepresentar mga katindugon kana sa rarong commitment. Tangani pong makapagtao sa mga estudyante, nin safe, conducive, as in motivating environment para po sa pakaukod kan mga estudyante. Out pa man lugod na igwapa din mga masurunod as in ang mga edipisyo sa eskwelahan na sobra na 40 anyos na dai pa lamang nare-repair, matawaning atensyon kan Department of Education dahil lang ta dakul ang budget kan DepEd.
1: Si Bueno sa King.
2: Tao po.
3: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
2: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay!
2: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito oh! Paulinement!
2: Paulinement?
3: Oo!
2: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Tara! Ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
2: Sikap mo?
3: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
2: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
2: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
3: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
2: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
2: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
2: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
3: ay,
2: isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ah. Para kang Paulini Man.
2: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulini Man, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan. Nakakaloka ka.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
1: Si Bueno sa King.
0: 42 minutos na nga makalipas po ang alas 5. Uminabot na mga katindugon sa 265 ang konfirmadong kadan duman sa Colombia matapos po na mangyari ang 7.4 magnitude na linog. Nasa 496 ang nawawara.
1: Si Bueno sa
0: matindi nagbaragsakan mga katindugon sa edipisyo. Kaya maski gura no ka preparado ang tawo, kunyaon ka sa edipisyo na sabi kan mga gurang, rumo na. Ay, may iswide ka talaga manong dyan sa pitil.
1: Si Bueno.
0: O da, Madam Dorena.
1: King! King!
0: Oy, at pamanlugod na day yan mangyari sa Metro Manila. Kasi sa Metro Manila, pag nangyari yan, talagang ana pigkakarkuluduman, rinibo mga katindugon ang pwedeng ma-iswide. Mientras tanto, pinapaisip po ang mga partidaryos, mga kamidbid, mga barkada, na si Emeterio Caldino Bien, mas midbid po ini sa Boy Bien, ano? Barkada niya to. Nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, kanakalis na Agosto 12, 2026, sa edad na 73 anyos. An sa iyang bangka, yaon po dyan sa Bien's residence sa Barangay Dos Malilipo, Talbay. An funeral mass, gigibuhon sa Agosto 21, 2026, alas 9 nin pagkaga sa Our Lady of Mount Carmel Parish Church. As in, ang lubong gigibuhon po sa Malilipot Catholic Cemetery. Iyo po! So, sa pamilya ni Boy, as in, syempre, sa pamilya Bien, yaon ang samuyang pakikisumaro sa indong pagmundo.
1: Si Bueno sa King!
0: Marata sa mga opisyalis kanbanwa na an akomplisimiento nasa TikTok sana.
1: Si Buen.
9: Laku ba na yan?
0: Dahil pagpara TikTok an akomplisimiento kon dahil man napapakurunahan ta. Biyong nagkukurus pa ang banwa.
9: Masaway ka.
0: Mas maray itong totoo as in iguaning resibo. Mga katindugon ay abaan na. Sa mga nakakangana sa supply kan bulong, oy! 50% palanan. Sana bako sa Indo, ha? Lalo na palan kung papakiaraman pa ka na tugang, ay abaan na, mas nagugulpi.
9: Lako ba na yan?
0: Sabi ni Pai to me,
10: Lola ko nalungkot.
0: Dahil kakan mamundo na si Pira Kanbanwa na para kutada sa serbisyo sa mga pigado, lalong-lalo na sa mga pobring tikoy na yata man daw ang manong money. Buda manong Jun Sapiter, manong Richard Montales. Unambitan ko si manong Richard Montales, tibad kung malingawan kita laboy, na imbitaran sa pista sa maabot na pizza. No, are na pista dyan sa enda, pizza 16, o di, pizza 15 kita magpahit dumaan. Ano, RGC niya? Para kutana duman sa mga pigado na, yata man daw ta, kadabis ang naghihilang, mga pobre.
9: Masaway ka, tunaw ka!
0: So mga mahabas lugod sa gobyerno, dahil man pighilang, naghihilang sanaan mga mahabas sa gobyerno, mga katindugon, kung nakukulong na.
9: Masaway ka.
0: Naka-wheelchair na mga katindugon ng mga lapakaan. Biburugon ng Maraysa. Ah, sinimang pirakan gobyerno.
9: Masaway ka. Tulaw ka.
0: Mga katindugon, mabalik po kita sa programang K na K. Crisel sa Kongreso. Alas 6, sundo, alas 7, nin paggaga. Pakalipas po ni Kuya Marlon sa Wellness is Happiness.
11: One Radio, Peace FM, your best source of news and music. This is One Radio, Peace FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Peace FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Peace FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia.
12: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
13: Po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness Best Cafe. Asya na pwedean ha, sa inyong man inyong maging sa pagkakape araw-araw, alin man dyan ang maging paborito nyo, siguradong panalo kayo ha. Siyempre, nandyan po yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan po halos 13 taon na po ha, na minamahal, patuloy na tinatangkilig at nananatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa dahil po sa dami ng natulungan.

0: ng ating produkto na yan, ano, pagdating sa kalusugan ng tao. Syempre, nandyan din yung lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangka para lalo pang makinabang, ha? Para lalo mong ma-enjoy ang pagkakape, ha? Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Yung mga ingredients kasi nito, napakayaman sa antioxidants, tulong na pampabata, hindi lamang sa itsura, kundi maging sa pakiramdam, ha? Maliban dyan, mayaman sa vitamins at minerals, kaya talagang napakalaking tulong sa kalusugan ng tao, ha? Yan yung Best Cafe Black. E maliban dyan, clinically proven ang mga sangkap po niyan na tulong na magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, maging ng ekstrang gana, lalo na sa mga mag-asawa. Alam na this, okay? Basta may black, may balak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na eto, paborito naman ng nangangarap ng magandang katawan, na walang masama po doon, mga ka-wellness. Tangkilikin din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. At eto ay multi-awarded. Marami na pong gawad na tinanggap na patunay na ito po'y kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, hiyang sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na kung umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi ko, the best talaga ang Best Cafe.
1: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: All right, mga ka-wellness. Eh syempre, maliban po mga ka-wellness sa ating paboritong Best Cafe, ha? Nilo-launch din po natin formally, ano po, ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Ano, nako, bagong variant na naman na nasa linya po, ano, ng produktong nirekomenda ng inyong abang lingkod, okay? Ang Dr. M's 36-in-1, ha? Brown coffee, napakasarap po nito. At palibasa, 36-in-1, syempre, napakarami ng sangkap, siguradong mas lalo kang makikinabang. Okay? Available na rin po ito sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Subukan po ninyo at siguradong mai-enjoy po ninyo ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Napakaraming healthy ingredients. Ano po? Tingnan nyo na lang doon sa box. Hindi ko na isa-isa yun. Dahil sa sobrang dami, eh baka maubos ang oras natin. Pero ang isang guarantee, ang mga ingredients ito tulong para lalong gumanda ang kalusugan. At syempre, siguradong mai-enjoy nyo ang pagkakape. Ano? Eh, packaging pa lang nito eh. Yung karton pa lang tsaka sachet, napakaganda na eh. Lalo na pag natikman nyo po ang lasa. Ha? Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. At isa pa sa nilo-launch po natin, ano po, ay ang Dr. M's Tawa Soap, mga ka-wellness. Okay po, ito naman ay tulong po para maiwasan po natin yung mga bacteria, ano, magkaroon ng infection sa balat po natin. Ano po, tulong po ito. Itong sa bagay, ang tawas, kilalang-kilala na talaga yan eh. Pagdating po niyan sa tulong na pag-alis ng amoy sa katawan, alam nyo nang ibig ko sabihin, ano? Pag-alis ng mga harmful bacteria, ano? Maganda rin po ito na panghugas po ng sugat, ano po, mga ka-wellness, Dr. M's Tawa Soap. Subukan nyo rin po, mga ka-wellness, aprobado rin ng Food and Drugs Administration, ano po? At hanapin nyo na po sa mga butika at supermarkets malapit sa inyong lugar.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's
1: Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Heto ay na ang best juice, tenant drink ng masustansap na juice buong pamilya.
6: Po si Alzan, every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang best juice. During break time upang kumain, best juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan. Dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best juice, 10-in-1 plus. Powder Drink Mix, as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay pag-usapan naman po natin kung ano talaga ang ginagawa po ng asin, ano po, sa ating katawan. Although yung Himalayan salt, ano, yung sea salt, marami pong health benefits po yan. Matagal ko na po nire-recommenda sa inyo yan na kung mag-aasin po kayo, yon Himalayan salt or sea salt dahil napakayaman sa minerals, ano po, tulong sa ating kalusugan. Ha? Gaya ng Best Caps Minerals Food Supplement, nabanggit na rin yung minerals kasi talaga yung minerals napakalaking tulong sa kalusugan ng tao. Isa sa mga pangunahing kailangan po yan ng ating cells para yung ating cells ay manatiling malusog, ano? At malusog na yung buong katawan, maganda ang ating kalusugan. Okay po? So speaking of salt o asin, mga ka-wellness, yung mga pangkaraniwang asin, ano po? Baka mahilig po kayo dyan, ano? Maraming negatibong epekto yan na ginagawa sa kalusugan. Kaya control-control sa paglalagay ng asin sa ating mga pagkain, lalo na po maging sa mga sausawan po natin, eh control-control po tayo dyan, ha? Kasi syempre po, yung sodium na sangkap po ng, ano, ng asin, okay po yan eh sa ating katawan, eh maliban na lang kung sobra-sobra. Sa bagay, lahat ng sobra kahit maganda, hindi na rin nagiging maganda, ha? Ang pangunahing trabaho kasi ng sodium sa katawan ay fluid balance, ano? Pero pag sobrang dami na po ng salt na pumapasok sa katawan natin, pwedeng magdulot po yan ng pagtaas ng blood pressure. Alam na natin lahat yan. At kapag mataas ang blood pressure sa haba ng panahon na lagi pong mataas ang blood pressure, eh araw-araw na lang, hirap yung ating puso, mga ka-wellness. Yung mga muscles ng ating puso, pwede pong ma-damage na pwedeng mauwi later on, after, ano, no, through the years, kumbaga, pwedeng mauwi sa heart failure, ha? At alam nyo po, yung sobrang, ano, pag tumataas yung blood pressure natin, ang isang dahilan nga ay sobrang asin, ano? Yung linings ng ating mga blood vessels, pwedeng maano yan, magdulot ng build-up ng mga plaque, ano po, na later on pwede pong mauwi sa heart attack tsaka stroke, mga ka-wellness. So again, ang pinakaugat na dahilan yan, isang posibleng dahilan, yung sobrang asin na kinakain po natin, ha? At syempre yung mga kidneys po natin, ang major job po niyan, mag-filter ng fluid kasama na po ng asin, ano, sa ating katawan, yung sodium, ano po, mga ka-wellness. E isipin nyo na lang, pag sobra-sobra po yung asin, nag-o-overwork, nag-o-overtime ang ating kidney, mga ka-wellness. Sobrang, eh syempre kasi pag masyadong maraming asin, pag too much sodium din sa ating katawan, yung water retention masyadong mataas. Kaya nahihirapan din mag-filter ng tubig yung ating mga kidneys, ano? Eh lalo na po yung sobrang sodium sa dugo, nahihirapan po yung ating kidneys. So kumbaga, grabe ang trabaho ng ating kidneys. Later on, may stress ang kidney, mauwi yan sa kidney damage, pwede pong mauwi yan sa chronic kidney disease, at pwede rin pong magdulot yan ng pagsisimula ng kidney stones, ano, mga ka-wellness. Again, yung ugat po niyan, yung pinakaugat ay yung sobrang dami ng asin. At syempre, mga ka-wellness, halimbawa, isang upuan, nasobraan ka sa dami ng asin, na nakain, ano po, mga ka-wellness, yung pumasok sa katawan mo, huwag ka na lang magtaka kung magkakaroon ka ng mga, ano, mga manas sa katawan kapag sobrang asin yung nakain mo minsanan, kasi yung water retention nga matindi kapag sobra-sobra ang sodium. Although mawawala din naman agad yon, pero sa haba ng panahon na paulit-ulit mong ginagawa yung sobrang dami,

0: me na asin na pumapasok sa katawan, yung manas na yan ay magiging ano na po yan, madalas na pong mangyari sa'yo. Okay po? Kaya ano, pati po yung ano, may mga pag-aaral na kapag sobra po ng dami ng asin ang pumapasok sa katawan, pwedeng ano, maging risk factor din po yan, magkaroon ka ng chance na magkaroon ng stomach cancer. Okay? So lahat ng bagay dapat kinokontrol, dapat in moderation. Although yung soju, merong mga health benefits, may trabaho siya sa katawan natin, pero too much of that, merong mga negatibong epekto gaya ng ipinaliwanag ko sa inyo, ha? Kaya control-control sa asin, mga ka-wellness, sa ating mga niluluto, sa ating mga kinakain. At kung mag-aasin, okay po yung Himalayan salt, tsaka sea salt, kasi maraming health benefits, kasama na po dyan ang mga natural minerals, ano po, na taglay ng mga nasabing asin.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
2: Mabuti ka sa inyo.
3: Ang bilis mag-oily ng skin ko, kaya siguro di ako nawawalan ng mga pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap, e po, pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang mata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
4: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, platinum, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap. Revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga tandaan po ninyo mga paharami nating magagandang produkto. Pinaliwanag ko na sa inyo kaninang iba't ibang variants, ano po, ng ating Best Cafe. Dumagdag pa ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee at isa sa mga bago nating produkto, yun nga pong Dr. M's Tawa Soap, ha? Siyempre, tangkilikin pa natin yung iba nating mga produkto gaya ng Best Juice Brand 10-in-1+1, Best Caps Minerals Food Supplement na banggit ko na kanina, Dr. M's Amazing Tea. Nandyan din po yung dalawang variants ng Era Soap natin. Ano, yung Era 3-in-1 Soap tsaka Era Charcoal Soap. Yung Era Hair Growth Shampoo at Q-Sai Massage Oil. Sa mga katanungan at mga nais nyo pong i-consult sa amin, mag-text lamang sa 0917-14467. Again, that is 0917-186-4467.
5: Bilang

0: Patunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side, mayamang sangkap ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
6: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
2: Paul's hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na.
9: Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry, kapatid. May pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din

0: kayo mag-walk-in sa aking store. P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Butardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: One Radio, Boost FM, your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio, tinduguna, Bicolandia. K ka na ba? K na! K na K! Crisel sa Kongreso. Crisel sa Kongreso. Programang maserbing tulay kang Primer Distrito Canalbay. Para sa mga impormasyong masasarigan, K na K! Programang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao. Programang kamo ang numero uno. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burselagman. K ka na ba? K na! Madalangog kada aldaw na Biyernes. Dignis na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
3: Good morning!
4: Pinipo ang sendong kapitan.

0: Philippine Standard Time. This is 6 minutos na makalipas po ang alas 6. Diyos maray na aga sa saidugamos mga katindugon. Welcome! Digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang K na K, Crisel sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan opisina ni First District Congresswoman Crisel Bursilagman para sa mga taga Premier Distrito Canalbay sa mas pinahiwas na serbisyong may puso. Ang gabos, pinag-iingganyar, magpartisipar, makiaram, sumabay. K na K, Crisel sa Kongreso. Alas 6, sundo alas 7 nin pagkaaga kada aldaw na Biyernes. Digdi sana sa 91.3 News FM. Tindugo na! Kasabay si Manny. Kasabay kamugamos na paragos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na! Ako po si Bueno. Kamusta ang mga taga-banwaan in tiwi? Nakatatapos pa sana mga katindugon kan sa idang. Makulor na selebrasyon na nagpapadagos pa sa mga oras na ini, lalong-lalo na sa ika-215 Township Anniversary. Sa mga taga-banwaan in Malinaw, mga taga-syudad nin Tabaco sa 47 barangays. Good morning. Sa mga taga-Malilipot baka kay Santo Domingo. Good morning. Mga taga-Isla Can Cagraray. Good morning. Mga taga-Isla San Miguel. Good morning. Oy, dyan sa Mayunyunit. Good morning. Kumusta po ang satuyang pagbalik?
1: Lahat tayo.
0: Matapos ang haros 7 bulan na pagtinir.
1: Lahat
0: sa evacuation centers,
1: nagtulong kanino man,
0: sa mga opisyalis kan banwa, mga opisyalis kan barangay, ano, pahit na ang iripos-ipos, pahit na ang kindat digdi tapik-tapik duman. Para sa November 2, 2026 barangay as in SK election. Kumusta man si Mrs. na nawawalat sa harong? Si Mr. Ayaba na Mr. Sagod ngon yan. Mabablo yun ka pa. Ano ang mga naging aktibidad kan sa tuyang regular na partner digdi sa programang K na K? Duman sa Kongreso asin siyempre pag-uli kainidig di sa satunyang lokalidad. Maaaraman po niya to digdi sa programang K na K, Crisel sa Kongreso. Partikularmente na ipinagpaluwas na ipinagsumiter na kan Palacio Malacañang ang propuestong 2027 fiscal year 2027 national budget nasa 7.2 trilyones manong money.
1: Isang awit, isang sigaw.
0: Dakula mga katindugon ang budget na kunsain basado digdi sa nakaluwas na datos. And may pinakadakula iyuman giraray ang basic education o DepEd na nasa 976 bilyones de pesos. Sinundan mga katindugon kan DPWH Public Works 644 bilyones. Sa salud o Department of Health, kasabay na po dyan ang mga ang PhilHealth nasa 353.8 bilyones. Sa DILG, nasa 332.5 bilyon. Sa defense, 328.8 bilyon. Sa DOTR, PNR, transportasyon, 302.2 bilyon. Sa agriculture, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, National Irrigation Administration, NFA, NTA, PCA, nasa 261.7 billion. Sa DSWD na iyo ang nagwawagas nin ayuda sa nasa 241.6 billion. Sa higher education or sa CHED, kasabay na ang mga state universities and colleges nasa 176.5 bilyones ni pesos. Ang judiciary nasa 86.3 bilyones ni pesos. Ilisa na ang tig-highlights mga katindugon na datos na nakuakan sa tuyong mga pag-iriba duman sa Metro Manila. Ano po? So, DepEd Mangiraray ang pinakahalangkaw bilang pagsunod sa provision kan sa tuyang konstitusyon na dapat mga katindugon sa basic education and tawananin halangkaw na pundo tangani po na mapakaray ang pag-deliver nin maray na edukasyon. Tapirmi tabagang nadadangog na dapat ma-deliver ang mandato kan Department of Education para mas makapag kuyan maging maray ang resulta sa basic education. Pag sinabi niya to basic education, mga katindugon, nagpupuunangon yan sa kindergarten, sundo po sa senior high school. So yun po yan ang basic education. Na kunsain, dakol na mga kaipuhan arig na ron, tangani na napoproduce na graduates po niya to, talagang functionally literate, nakakabasa, na may pagsabot, nakakakwenta, as in nakakasabot kan mga bagay-bagay na nangyayari digdi sa palibot. Sa madaling sabi, mga katindugon, ang dapat na graduates nyato sa basic education muklat. So, dakunaon 976 bilyones ni pesos po yan. Pero si budget niya to, ngunya na 2026 nga ni sa construction kan mga bagong school buildings, day pa po na pupunan digdi sa satuyang lugar. Pero sabi, baad lamang, antes na matapos ang taon 2026, makapag puuna sa procurement para sa first quarter kan taon 2027 puga-puga ang implementation. Pero kung pwedeng mapuna na sa last quarter kan taon 2026, mas maray na mga katindugon tangani na at least itong dakulaon na pundo na ipinag-alukar day man po masayang. Dapat mapakinabangan kan sa tuyang mga estudyante na iyo ang pinaka recipiente kan mga programa, mga proyekto, as in aktibidades kan Department of Education. So nagkapirang mga blessing and inauguration turnover ceremony ang pinag-atindiran kan sa tuyang kongresista. Oo na mag-abot ini mga katindugon kasudma, ano? Digdi po sa first district. And ang mga dinuman ka ini mga katindugon dyan sa Tabaco National High School na kunsain ginibo ang blessing dyan sa sarong school building ano sa Tabaco National High School. Iguama na ginibong groundbreaking ceremony para sa pagkonstruwir kan COVID court dyan sa pinagbubong Tabaco City. Saro pa na pigbindisyonan as in nagkaigwaning inauguration dyan sa COVID court man mga katindugon kan kinastilyuhan. Di ngunya na aldaw ang naka-schedule yata para sa satuyang kongresista mapasiring hindi duman sa isla kan kagraray kundi ako napapasala taduman man mga katindugon gigibuhon ang groundbreaking ceremony para sa pagkonstruwir kan level 1 hospital sa kagraray mga katindugon. Dakulang bagay kon mapakaskas ko ta na ang implementasyon. Aro kayo ng mga programa na pinaka-focus kan edipisyo gamit tangani na magtaonin maray-rahay na serbisyong pangsalud, mas maray kun makaskas ang pagkonstruir, mas makaskas ang pagtrabaho, tangani na automatic man itong pinaka-main purpose nyata takaipuhan punduhan ning milyones na kwarta ang proyekto, tulos na mamati kay itong mga end users na pigaapod niya to. Siyempre, pagka-hospital ang satuyang pigtugdok, ang mga makikinabang kayan, so mga mayhelang, sabi ko na nga ni, nyata man daw iyan ta, kadabis-kadabes, ang naghihilang mga pubring tikoy. Iyan pa, no sa nangayabuin o ang naaaraman mo, ta ang available na datos, iyo iyan, digdi sa palibot. Iyo, tapag nagbisita ka ngayon sa Siga, nagsurupay na ang pasyente, pati sa IELTS, igwa na kinag-okupar, as in sa iba pang mga pampublikong hospital. Pero sa mga privado, na mga special iyan, nasa private room, kulang man ang nakukuan niya itong datos mananggad, ano ha? Pero, ang rason ko niya ta kaipuhan magmantinir nin mga public hospitals, dahil ang nga ni ta, ang gobyerno, dapat ang espuersos, mas dakol ang pakinabang duman sa mga pubring tikoy, duman sa mga kulang, mga katindugon ang sa indang mga rekursos. Kaya kung matugduki hospital, ang dapat na asigura ron 24 oras na maserbi ang mga nurses, ang mga staff, as in, lalong-lalo na ang doktor. Tapos, dapat sufisyente ang bulong. Kasi kung igwanin doktor, igwanin mga staff na aktibong nag-akumudar, nagtataoning tultol na serbisyo sa mga may problema sa salud, kaya lang kadabis-kadabis, pwedeng risitahan po nindo iyan nin ambulansya kung bako bangkang di motor. Mga katindugon, ta dumana ngaya kamo sa mainland, ta maski nga ni ngaya igwa kami digdiki doktor, kaya ming atindiran ang sa indong pangangaipo. Alagad, pagabot sa bulong, marusog man giraray ka mo sa banwa. Kaya, ang pwedeng resita sa indo, ambulansya o kunbako, bangkang di motor. So, importante na kapag kaigwanan ng hospital, mga katindugon, ay asigura ron na igwaman ng sufisyenteng bulong. Madali unang oras, 30 minutos na makalipas po ang alasan.

0: na good morning sa mga taga Santo Domingo, ah, lalong-lalo na dyan sa San Andres, sa relocation site. Padagusan sa tuyang pagmawot na maginang sustenido ang supply kan tubig nindo tangani na mabawasan naman ang sa indong pagpara kurarat dyan sa social media, mga katindugo na no ha? Uh-huh. So tibaad lamang makua ang patama-tama tangani na madara ang maray na bulos kan tubig dyan sa relocation site. Kasi aramtaman kung gura no kapigado ang relocation site. Ngunyan kung magkulang po iyan ni na serbisyo, lalong-lalo na sa tubig, talagang madarakula ang tabay, budaan mga kamulmog, braso kan mga misis dyan na kadabis-kadabis, iyo man sa daang nawawalat sa harong. Ta siyempre si Mr. Mahingua na makapaghanap buhay. So kitaman sa gobyerno, itong mga basic services na pinaglalauman sa satuya, hingwahon po niya to na maitao sa tamo. 32 minutos na makalipas po ang alas 6, natibaan lamang mga katindugon, itong pundo na ipinag-alokar kan sa tuyang kongresista, sa water system kan Santo Domingo, mapakinabangan na. Kasi habang nadidelay ang procurement, implementasyon kan programa, mga katindugon, padagos man na nadideprive niya to ang serbisyo para sa mga tao, para sa publiko, na kaya nga ni pigbugtakan inyan, pigprioridad inyan na bugtakan ng pundo, ta talagang nahihiling na kaipuhan maray kan mga tao. Pero kung delay yaon ang pundo, delay mga katindugon ang implementasyon, ang sulaminting pwede tang itaramduman, doon ako nalungkot. Ta just imagine, kaya nga ni pigbugtakan mga katindugon ng pundo. Dyan sa Santo Domingo, makaaram ka muna ang satunyang kongresista, ipinagtaos o pighagad kang lokal na gobyerno na pundong 50 milyones de pesos para po iyan sa Santo Domingo Water System, Santo Domingo Albay. So dahil lang po niya to masabutan kon, ano na ang nangyari kaini dyan sa DPWH Engineering, First District Engineering Office. Solusyon ini duman sa indong pangangaipo. Mga katindugon dyan sa Santo Domingo, kuning kaso, ma-implementar ini, baad lamang, pati na kamo, dyan sa relocation site, makinabang as in, magpundo na ang sa indong mga kapigaduhan. Isang awit, isang sigaw, pag-ibig. 35 minutos na makalipas po ang alas 6. Si Attorney Randy Blanza ang mahigos as in kapabling presidente kan San Jose Community College, sa iya pong ipinagpublikar ang plano para po mga katindugon sa extension kan San Jose Community College. Ini po gigibuhon sa nabakal na daga kan LGU na ginamit nga ni bilang tent city. So dakul palan an ibubugtak dyan sa naunang bita ng daga dyan po sa uri itaas na parte sa naano ha. So, tent city baga, kung sa initinugdok so tent city. So, dyan po mga katindugon, lauman niya to ang pag-tindog kan mga bagong edipisyo para po sa extension kan San Jose Community College. Uni ang mga edipisyo na ibubugtak yan. Barangay Multipurpose Building kan San Jose, Barangay Hall, ini po tinawan manin budget kan sa tuyang kongresista duman sa iyang alokasyon na 8 milyones de pesos. At pamanlugod na mapahit naman ni ano ha, i-procure na kan DPWH. Saro pa na matindog na edipisyo dyan, permanent evacuation site mga katindugon. Igwa naman ini nin budget gikan dyan sa Office of the Civil Defense. In fact, sa latest na pagurun ni Alcalde Sinon, nakapagtao na sindakan mga pigahagad na dokumento. Ta kapag kaigwanin proyekto, igwaning pundo ang sarong government agency na available, as in gusto mong maghagad, kaipuhan siguraduhon mo na igwa kaning available na tugdukan itong pigaapod na buildable space na pagsadirikan gobyerno. O di nagkataon, tama man na nakabakal nin daga dyan ang lokal na gobyerno. And dyan sa lugar na yan mabugtak pa kan malilipot police satellite station. Arog kanyaon si mga internally displaced persons po niya to, IDPs, mga katindugon, dyan sa may kanto, nagtinir dyan ang satellite office kan Philippine National Police. So, igwa palang kiplano na igwa dyan. Tapos, may planong magbugtakan SGCC Dome. COVID court ini talaga actually mga katindugon. Ano? Tapos, SGCC Clinic or Infirmary, SGCC Expansion Campus na gagamiton para po sa College of Business Administration and Entrepreneurship, College of Public Administration, and College of Industrial Technology. So, ang lugar, magiging bagong hub kan LGU para sa development. Ayan? So kapag kabaga igwanin mga bagong pigtutugdok na mga edipisyo na siring kaiyan, nagdadakol ang tao sa lugar. Ang focus or concentration mga katindugon kan bako sa naman mga negosyante kundi pati naman si mga transient, itong palipat-lipat na nagninegosyo as in nag-i-star o dyan sa mas dakul na tao. Kasi kapag kadakul ang tao, mas dakul ang oportunidad na magkaigwa ka mga katindugon ng hanap buhay. So dyan po iyan sa San Jose, Barangay San Jose, malilipot albay mga katindugon. Yeah. At lahat tayo itong lito. 40 minutos na makalipas po ang alas 6. Kumusta ang mga taga Isla San Miguel? Kumusta tabi Konsi? Lahat tayo'y pantay-pantay. Kay Konsi Tango, Marina, good morning. Diyan sa Isla San Miguel. Kumusta man ang mga parahabal-habal? Magkuroa ka mo ki driver's license tangani na maging legal ang sa tuyang pagbiyahe Buda, iparehistro po niya to ang sa tuyang mga bihikulo, ang mga motorsiklo, ah, tangani na kung maparapara man dyan ang mga taga LTO, dahil ka mo magparatarago, dahil ka mo magparadurulag. Ah, dapat kaya nindong hampangon ang mga taga LTO na ang sa indang obligasyon or intention na daiki mga bihikulong nagbabaray ba sa dyan ng mga kulurom. Kulurom na nagbabiyahi pa. Kung anlo na dan kulurom, dapat ang mga nagmamaniho, lisensyado lamang. Andro difícil dyan manong mani, buda manong dyan sa Peter, kung kulurom na sa bihikulo, pati ang driver kulurom pa. Doon ako nalungkot, sabi ni Paitumi. Ay, kinama na mga pangyayari yan eh. Ang sabihin, ang mundo'y turuan natin, tanging lunas ang magibig. I-acknowledge niya to ang sa tuyang mga paraan tabay. Aw niya, tatanday pala na ko na. Hindi ko naglahib. Nakalahib ba yun dyan? Kumusta tabi, Manong Laboy? Ano rin ang piyesta sa Santo o San Lorenzo? Pitsakin si Baya talaga? Ha? O, sabi ni Cherry Car, pa-shoutout sa mga taga San Lorenzo, happy piyesta sa aga. O, sa aga pala ng piyesta? O, dispiras ngunya. Di, paano kita kaini? Ngunya nang banggi ang parahit dyan kay Manong ano? O, tatutal birnis man? Ano, tabi, Manong Richard Montales, okay ho na ngunya na banggi? Kay Melvin Canalita Sistina. Marina, good morning. Mariel Buelia. Kay Madam Imelda Banda. Madam, kumusta ka mo dyan sa indong kinamumugtakan? Kay Wilbert Bitadora. Merry Christmas ngayon. Yan ito, Merry Christmas na kinabanan. Aloy pa. Perang simana pa ang... bago mag laog ang Berman, mga katindungan. Kay Juni Calieja, Marina, good morning. Kay Geraldine Candel Sid. Kay Konsi, oy, si Konsi John Ragudon. Ini an Mountain King, si Konsi John Ragudon, mga katindugon. Ayuman ini an kuyan dyan sa Mayon Unit. Sa iya man na teritoryo ang Mayon Unit. Pagabot sa Ralakawan, buda pasikot-sikot dyan sa bulod naan, yaon man, malalauman niya to si Kunse John Ragudon. Kay Carlo Binesa, pa-shoutout po sa family kan Binesa Digdi sa Santa Teresa Purok Tres. Salamat po. Kay Evelyn Cornel. Kumusta man? Okay man ngaya. Kay J. Arsenia, ayos man. Kay Christian Masinas, buda kay Andre Patrick Junido. Igwa kitang ano digdi, kay Madam Perds Rodriguez, Alma Barameda. Marina, good morning po sa Saindo, ano? Sa Saindo Gabos. Ano ngaya buwinan? Pigpapara nga raspak duman sa lado nasyonal na ipopospon ang barangay buda iske eleksyon. Diretso man ka nagkaper ang mga kongresista na pahiton man ang sa indang gusto. Pero, dagugunta po ang paliwanag kan komisyon on eleksyon, lalong-lalo na sa pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na siya mismo pigbibintilar niya na dai na kaya pang punduhon o i-oktaba ang barangay buda iske eleksyon. Ta mismong ang Korte Suprema na nagtaram. Dai na nindo pagmitiran pa ini ta nagkapir ang basis ng inoktaba iyan. Pero kung magkaigwanin milagro, ta kita bagadigdi. Yang on permian sa tuyang paglaob na ang mga bagay-bagay na pwede man pakinabangan kan nagkakapira asin maray man sa satuya na dai masyadong makawagas kasi mas matindi ang eleksyon sa barangay Manong Mani bako karaw-karaw ang sarong pamilya wagas duman naka apling sa padihon so iba man uyan sa indang mga kunyan sa diring tabo ani ba padi madisa na ang pahit ani ba dugo talaga ang pigururunan pagabot sa eleksyon dyan sa barangay. Kaya lang kapag ka nagkaigwanin diring kilan dahil na nabubulong ang soy-soy habang buhay mga katindugo na siriblagan ang bilog na familia. So kung na in kaso mapuspon, di mas maray matawan ng oportunidad ang magpuro pamilya na tibaad kung mausay pamanong mani ang mga gunos na relasyon. Tapag abot kan 2028, dumana sa nakita mga katindugon mga liwat na magdiringkila. Sa 2028, yao na duman ang matinding ralabanan. Ta igwaning local buda national elections po iyan. Aray na, good morning kay Mariel Buelnya, kay Milvin Sistina, Valerie Carillo. Asin sa tuwi mga paraan tabay dyan sa Banwaan kan Malinaw, digdinge buin sa Unop, dakul man na nagdadangog. Dyan nga digdinge sa San Bernardo kan Tiwi. Iyo po, salamat sa indong pag-antabay. Karintay otso minutos na makalipas po ang alasays. Di ngunyan nasa budget preparation na naman ang gabos na mga local government unit and sa mga pinagkukunduser na local development council meeting mga katindugon sabi ko niya takaipuhan yaon an representante kan kongresista. Ito palan kaipuhan Neri Albalate na naaraman kan opisina kan kongresista kung ano ang mga priority projects na pwedeng tawanan ng importansya kan opisina asin makatabang tanganing maisabay iniduman sa mga priorities. So yan po ang palan ang pinaka-rason. Kaya kung sa indong mahihiling, siyempre ang satuyang congresswoman, yaon duman nag-attendir sa sesyon, ang mga yaon na nagpa-participar, si Chief Yad Kularina, na iyuman ang nagtataoning feedback, mga katindugon, nagre-resibe kan mga priorities na gustong ihagad ning tamang sa opisina kan satuyang kongresista. So ang gabos na iyan, pigbibilog sa local development council. Sa munisipyo, municipal development council. Sa siyudad, city development council. Tasinda, naguhururon kung ano ang mga prioridad base duman sa saindang pig-develop. Durante kan magkaigwasindanin ano nga ni ang apod ka ito na legislative da executive nagtitiripon tanganing bilugon ang pinaka-prioridad na proyekto sa kada taon. Di dyan po sinda nagkukua. Dahilan talimitado ang sa indang budget sa lado lokal, natural, itong mga kaipuhan ninda kulang pundo, kaipuhan po ninda na isubi, kaipuhan po ninda na magsumiter ning proposal, feasibility study, at ang aning maikonsiderar sa Regional Development Council. So ang gabos na proyekto ngun yan, na kung gusto niya itong papunduhan sa gobyerno nasyonal, dapat mag-agi sa magkakanigong konsultasyon sa tawo. Dapat kung ano ang gusto kang tawo, iyo mga katindugon an i-prioritize kan gobyerno. Diba? Kasi pag hali sa lokal na gobyerno, bibit-biton kan sa tuyang kongresista pasiring duman sa Regional Development Council, so i-deliberate duman kung maging makasabay duman sa priority, and then iyo naman iyan ang bibit-biton kan sa tuyang kongresista tangani na isabay duman sa pwedeng pag tawananin pundo gikan sa efforts kan sa tuyang kongresista. Iyo po iyan ang proseso. Lalo na ngunyan, sabi ko na nga ni, pinag-sumitirnakan Palacio Malacanang ang budget, propuestong budget para po sa taon 2027. And dumana, pig-ihimay kan sa tuyang mga lehislador, lalong-lalo na sa House of Representatives, itong mga prioridad kan gobyerno nasyonal na dapat duman man naka-align ang sa tuyang mga proyekto na mauot i-implementar digdi sa satuyang lugar, lalong-lalo na iyan kung kaipuhan ning pundo gikan sa naunang bita ng budget. Isasabay sa General Appropriations Act. Alagad, antes na makaabot iyan dyan sa General Appropriations Act, kaipuhan po maisabay sa National Expenditure. Sa NEP, mga katindugon, National Expenditure Program kan sa tuyang presidente. And then ang NEP, yun na iyan na piga pasiring sa Kongreso na dyan na mga katindugon magkakaigwanan naman in mga hearing, ipapaapod ang mga pamayukan na departamento, pamayukan mga government agencies tangani na idepensa ang sa indang mga pundo. And then ipahiling ano ang mga tatawananin prioridad. Halimbawa sa DepEd, 976 billion. Ano po tabi mga senyores ang gagastusan nindo kaini? Pero siyempre ma-report mo na o ano na. So utilization rate ka na pundong itinao sa indukan 2026. Although mga katindugon, ang budget nun niya na 2026, pwede pa man na i-forward sa taon 2027. Sundo na sa nang December 2027, dapat kunigwa nin mga tada o ipagpadagos as in gastuson antes magpaso sa maabot na December 2027. Kunyan, ang mapapaso, itong figa forward na budget gikan sa taon 2024. Mapapaso po yan sa December 2025. Mapapaso po yan sa December 2026. Iyo po! Kay Alma Bilolo, maray na good morning. Pabati sa tugang ko. Birthday ko yan kay Ate Asuncion. Asuncion, bueno, Managilod, happy 45th birthday kay Melvin Sistina, Baba Hugs. Great man po ako kan aki ko na si Janeya Kim na mag-ipos-ipos na udto na naman. Na ano handa ay magpararalama o Melvin kapag kaarog kaya na kuyan pa weekdays ay dapat perming atab ang pagmatamanong mani di paano lamang mabaklay na ako pa uli manong manita dahi po kita naging maswerte ngunyan siguro na pagalnin maray so sa tuyang kongresista kasi iyang mga pagparatukad dyan sa bulon ano. Koning kaso, swerte yun kita sa Lunes, mga katindogon, makakuni kita sa satuyang kongresista. At pamandugod na panagos manggirarayaon ka mo. Nagsasabay, pigpapahiling ang suporta sa satuyang programa. Sa programang Kig-Kig as in Digdi sa K na K. Trisel sa Kongreso. Mabalik po ako sa aga, alas 9 sundo, alas 10. Kumusta malilipot? And then alas 10 sundo, alas 11. Kig-Kig Saturday Edition. Para mientras na schedule, mantang na ipa po kinagkukuha ka iyan, di kita mo na, no? Diwat sarabay, o sabayan po ako nindo sa agang Sabado sa naunabita ng mga programa. Thank you so much sa Daniel Bakery, kay Madam Gina ng Barsaga Eatery, Inting Barbershop and Salon, kay Ate Beth Barsaga, syempre sa Malilipot Cockpit Coliseum, kay Boss Boy, asin Madam Girlie Bayo. Thank you so much man sa Adam Lack Laundry Shop, kay Sir Naz Mambing, asin Lee Ann Calmada. Thank you so much man sa Tabaco Color Mix Paint Center, kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod gan Siyudad nin Tabaco. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Marina, good morning man kay Mr. and Mrs. Boss Engineer Ronald and Engineer Susan Burse. Sa pangalan ni Manong Mani, enjoy the rest of the day, be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa. At kasiyahan
1: siyang nam. Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugon na. Bicolandia. One Radio.
2: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: Yes, usang masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo kayto, mapapatindog ka mo sa
1: si- Thank you, mga bata. Enjoy your pang fried chicken. Puwerteng siram. Wednesday!

0: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
1: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
0: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Pauline Med sa buong katawan.
1: Siya talaga nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
0: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
1: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
2: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pa pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pauline Med na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
3: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa ilong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino household.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
5: Servisyo as in progreso.
4: Sa One Radio 91.3 News App Program Gobyerno, kantapi na indo ang mga servisyo as in padagos na progreso para sa Lambang Tabakenyo sa pamamayo ni Mayor Ray Bragais. Servisyo as in progreso. Sarong programa sa radyo na magdadangog sa Lambang Suhestyon, opinyon as in agrangay kan Lambang Siyudadano. Gabos tatawan ni pagkakataon na makapagpahayag para sa One City, One Direction, pasiring sa serbisyo as in progreso, kan Tabaco City. Ini ang serbisyo as in progreso sa lindong kan liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog kada Biyernes, alas 8 sangkot alas 9 nin pagkaaga sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Oy, good morning na sa gabo siya itong mga paraantabay. Kada Biyernes, tabi kita nag-iribanan hindi po sa programang ini. Dayo garing digdi. Nakabalik na sa live ta sa Facebook, Sir Manny. Pero digdi karon na wara digdi sa ano ta sa tablet. Igda. Oy, nakabalik na pala sa Facebook live. Naong man sa nagayod kan sa rungal da. Naing kanto. Ige. Tangani na dere-derecho na kita magatugang kunyang po. Kada Biyernes kita po nag-iribanan digdi po sa programang Servisyo Sin Progreso na hatod po sa sendo. Kan lokal na gobyerno. Siyempre sa lindong po yan kandidirato ni Mayor Ray. Sagod kita mga tugang alas 8. Oy. May bisita ako ngunyan. Aram ko na na-miss nindo ang bisita tango niya. Aram ko pigahanap manindo ini. Naon ngunyan digdi po sa studio. Laan daw nindo, taday ko na ipahiling. Tay mo na ipagpahiling, Sir Manny. Pahulaan daw sa mga... Pahulaan daw sa mga barantabay. Isa yung bisita ta digdi. It's nice to be back, sabi nga ni. O sa Rosa, pinag-iidulutabo mga katindugon pag-abot sa broadcast. Pasabitan ko na, no? Naaram ko na miso naman nindo siya. Sige ta, malay nindo. Makaibanan ta kada Biyernes na si sa tuyang bisita. Abo! Abo! Ngunyan sa nada. Tay, kung nalugod pagparhaluyon pa tangan, makadakol kami ng istorya, mga tugan. Hindi po sa laog ka sa tuyang programa. Kada Biyernes po yun, ano? Diyan sa Technical Department, yun po dyan si Sir Manny Almuguera. Magatugang ako po ang sendong program host kada Biyernes, Ed Bordeos po lamang. Welcome ko sa programa. Maray na pagkaaga tabi, sir. Day ko na yun ay pamilbin. Sige daw, sa busi, sir. Maray na aga, sir, tabi.
1: Good morning, tabi, Ed. Maray na aga po sa mga parantabay kang One Radio. Tindugo na.
0: Yun.
1: Tindugon pa.
0: Yun, di ba? As kina yun ay pamidbid mga katindugon, sa boses pa sana, alam na this, aram ko namimiss nito sa kahaluyan po sa broadcast industry, tabi. Poon pang kaituduman sa sayang ginikanan sa DCGB, sa kod mga katindugon sa nagpakalakop na ng ibang istasyon, aram ko namidbido na nindong maray si former city councilor, former board member, tabi. Coco, Arby, Borihon, ano na ngunyan? Bako natanggol, Sir Manny? Kunya, nagabuo. Sir Arby, good morning.
1: Good morning, Kira.
0: Welcome back, tabi, sa On Air.
1: Thank you,
0: tabi.
1: Nice to be back. Glad mm-hmm. to be back and glad to see, kasubago sa baba, si Buen.
0: Si Sir Buen,
1: Tapos na pala sa programa niya. Tapos si Pading Manny. Of course, si Rosalyn.
0: Sa kuyang ex-girlfriend. Ano yan? Chief of staff? Irimin ko rin kay Rima. Tapos naghahatod kami kanaki sa Rabayo. Tapos palaog man siya sa trabaho.
1: Kumusta? Anong grade na ka ito?
0: Ay, grade 4 naman. Si Patricia.
1: Parang kailan lang.
0: Anyways, pagkatugang tabi, ano? Si Sir Jel na mula ito, nakaantabay, oh. Aki pa ako, pigdadangog ko na siya sa radyo, sa Roman ini.
1: No.
0: Si Sir Jel na mula ito. Aki pa na siya, pigdadangog ka na sa radyo.
1: Good morning, Jel.
0: Ang mga sugot, ano, ang mga pag-iriba. Diyan sa CDRR mo, maray na pagkaagatabi. Na-miss me ka, Sir Arby, bago kita magduman sa mga topic na unong sa mga trabaho diyan sa city. Sa lokal na gobyerno kan syudad. Uy, dakulo na tulos sa mga para comment. Salamat ha. Day ko kung nang kamubabarati yun, sir, nakulon ka mo. Kumusta nga na, Sir Arby, ang buhay bago naglaog tabi giraray sa pagbubultada bilang ano, public servant?
1: Okay man. Nag-enjoy man ako kang buhay, pamilya.
0: Okay.
1: Since 2022, doon nagkaigwaki break, takang 2025, na-involve ako sa political campaign kang nag-maawot giraray kitang
0: maglaog
1: balik sa elected public service. Tapos nagkaigwa naman kay Lal na 1 year until ngunya na yaon ako sa city government
0: sa
1: Tabaco.
0: Okay. Bilang sarong
1: consultant.
0: Diyan po sa city sa mayor's office.
1: Mayor's office. Office of the city mayor.
0: Okay. So, yan po mga katindugon. Ano? Short history. Kung nanta nag-break si Sir Arby and kunya nadadangog ta. Ini po, may relasyon. Tangani na may konektar tatabi. ang lokal na gobyerno kan siyudad ding Tabaco sa mga functions buda siyempre sa mga priorities tabi. And aram ko na ikatabi Sir RB ang saro sa pinagtitiwalaan dyan ni Mayor Ray nakatuwang sa kunyan paghahanap ni mga marhay na programa as in siyempre serbisyo sa satuyang mga kababayan. Ano ang pinakang tugon sa imo ni Mayor Ray?
1: Basically, pag-assist duman sa pag-coordinate mm-hmm. sa mga opisina and sarokan specific work ta. So, pagiging liaison officer sa sanggunian panglungsod.
0: Garo counterpart ni Secretary Joey Salceda. Ayo ba ka? Bakong liaison si Joey Salceda? Si,
1: sa presidential.
0: Di ba ganun din ikaw? Executive?
1: Presidential Legislative Officer.
0: Okay. So, nakulang bagay, Sir RB. Kasi, ikaw yung magiging tulay kang executive, pasiring sa legislative.
1: Opo.
0: Ayun. So, may hiling mo tulos, Sir RB, kung ano yung mga priorities na gusto ni Mayor Ray?
1: Opo. Tapos, maaraman ko man po so, sa sanggunian.
0: Sa sanggunian din. So, ikaw na din magiging tulay.
1: Basically, ang bilog na simana, yaon ako sa sanggunian. Sa mga committee meetings, committee hearings, na-invited po ang
0: opisina ng
1: Karalkalde.
0: So, ikaw nagre-represent pa lang. Ano na kulang bagay? Ano, mga katindugo na sa sarupong kunyan, inihong dating legislador, digi po sa kunyan, sa siyudad ng Tabaco, iyo ang katuwang tabi kan mayor's office. Da kulang bagay po ini na maski po paano si Mayor Ray, kaya grabe man ang kabisihan talaga, no, Sir RB?
1: Bising maray. Bata iyan si Mayor Ray, gusto na gadkaan as much as possible, maduman niya sa mga dapat dumanan sa mga pig-imbitaran siya or sa mga ahensyas na dapat kaipuhan siya. Kundi talagang ano,
0: grabing maraming schedule.
1: Day makakaya.
0: Day kakayaan. Day makakaya. Okay. Okay. May mga baka mag-apod sa iba ngayon perang bulan ka na dyan, Sir RB. Maraman tatap.
1: Kang June pa lang po.
0: Nag-start ka.
1: June. Mm-hmm. Nagpuna ko June. Mm-hmm. So pang ano ko ngayon, pang tulong bulan.
0: Pang tulong bulan naman. So ayos. Na yaong ka na po giraray sa lokal na gobyerno. Okay na, Sir Manny. Nahihiling na. Ay, yun na. Salamat, Sir Manny. At least mababasa ta na digdig.
1: Abo ko ta magpahiling.
0: Abo mo. May nakabiso nga na itulos sa sa'yo. Mubusis pa sana. Sabi ko na. Dawa na yung naipabidbid mga katindugon sa si pangaran sa busis pa sana. Madali yung ma-recall kan mga paraan tabay tatabi. Good morning po, Sir Ed. Tapos kay Chio, Sir Arby. Guwapo man giraray po. Kumusta ka daw ni Tia Pilisa Canicula? Sabi ni Kalia.
1: Sa hunop.
0: Oh, uy, aram-aram ni Sir RB sa ano ba?
1: Manay Lisa, good morning. Primahong ko po si Manay Lisa.
0: Pinisa, Canicula dyan sa Honop. Iyo, good morning.
1: Ang lola ko baga po, taga-Honop.
0: Iyo.
1: So, ina ni Papa.
0: Ayo, good morning dyan sa mga taga-Honop. Kan Malinaw Albay Tabi, ha? Good morning. So, sa trabaho mo, Sir RB, ano yung mga priorities kunya ni Mayor Ray?
1: In fact, nagpapasalamat nga ni ang City Government of Tabaco, lalo na si Mayor Ray, dakol ang nagdudulok ng mga government agencies, national government agencies sa syudad para mag-offer kay Tabang sa mga programa proyekto. Kaya nga ni sabi ni Mayor Ray sa kuya, pag-imbitaran niya ako, sabi niya, kaipuhan ta
0: Ipo.
1: Na so coordination digdi sa mga government agencies. So, pag may government agency na kaipuhan kay coordination,
0: Opo.
1: Tapos may instruction si mayor, duman po ako nagtututo. Ngunyan, ang sarokan pigtututukan ta so sa housing.
0: Housing, okay.
1: Opo.
0: Okay. Speaking ng housing, Sir RB, na ang kunyan baga, pagka ni Hiraya Manawari Residences tabi. Ikuha pa dyan kay mga bakante. Ining housing na pigsasabi mo, ano ni panibago po?
1: Bako po. So, housing program kang syudad.
0: Syudad, okay.
1: Tadakol po kita bagang mga housing sites.
0: Okay.
1: Dakol kita kay mga resettlement relocation sites. Aside from Hiraya, dyan talaga so pinakadakol. Igwa kita sa Pinagbubong.
0: Okay.
1: So, Pagkamuotuan. Village. Igwa kita sa San Vicente.
0: Okay.
1: Apwera kayo ng Hiraya. So, Pagkamuotu.
0: Okay.
1: O, igwa kita sa Salvacion. So, Ilaw Village.
0: Okay.
1: tapos pag-asa ata so uh-huh. San Pasyon 2 uh-huh. may sa Kabangan.
0: Eh okay, kuya ko sana kada dakol pala ano so na highlights lang kasi ining ninaapo din ng Urpaw.
1: Urpaw. Oh,
0: yan ang highlights pero dakol lang pala.
1: Urpaw oh. talaga ang apod na.
0: Oh, Urpaw ang apod.
1: Ang Urpaw po sa so opisina. Opisina. Dati.
0: Oh.
1: Ang opisina po na iyan ng ngunyan ang apod HSDO.
0: Ah, bago na.
1: Housing and Settlements Development Office.
0: Oh. Sinalidahan
1: na, Urpaw.
0: Sinalidahan na pala sa Urpaw. Pero naging kunyan, laman kang tataramon kang mga yaon dyan sa relocation ay sa Urpaw.
1: Uh-huh. Oh,
0: kaya dahil manatod sinda kang Hiraya Manawari, pirming Urpaw ang nagluluwas sa ano ninday, luwas sa bibig ninday
1: sa so, Urpaw. Pero may mga forthcoming housing okay. projects.
0: Okay po.
1: Taho ni baga po dito sa may Santo Cristo.
0: Uh-huh.
1: Sa, so talagang na-identify yan na, na housing program.
0: Uh-huh.
1: Magpupuon girarengon yan so coordination para yan sa mga government employees.
0: Ano ipapatig do Octave?
1: Opo.
0: Sa may saan po dyan? Specifically?
1: Sa may barangay hall.
0: Kan Santo Cristo?
1: Kan Santo Cristo. So bakante baga po dyan na nabakal kang syudad.
0: Sadiri pala na yan kan syudad.
1: Iyo po. Haloy na po yan na
0: nabakal. Okay. So mga perang kunya na yan, sir. Ang kung hilingon mo ang area garong sadit man.
1: Sadit. Oo. Ang proposal po diyan tenement.
0: Oh, garong ako niya siya building siyang ipapatindog diyan.
1: Opo.
0: Tenement
1: house.
0: So mga perang palapag po.
1: Di ko aram so specific baka uh-huh. dua lang or
0: tulong lang or na tulo, no na palapag.
1: Dua, probably dua.
0: Oo. So gabos pa lang para yan sa mga government employees lang.
1: Uh-huh.
0: Okay. So ano yan Sir RB? Iguha na kay mga advance na mga nag-apply?
1: Day pa po. So, nagpuan giraray sa uno.
0: Uh-huh.
1: Oo, nagpuan giraray sa uno.
0: So panibago
1: tapos pa igwa pa kita dyan sa San Vicente, sa Hiraya. Part uh-huh. ka yan. So, sa city employees.
0: Ang tatawa nande?
1: Uh-huh.
0: Okay. Pero, kasi igwa na baga kidante na sumanga na sa delikadong lugar ngayon, harani ngayon sa gilid Kansalog, iyo baga ang priority kan LCU na tig-relocate? Buda sa mga talagang daing harong.
1: Iyo po.
0: Adi po.
1: Informal settlers.
0: Ah, informal. Ining ngunyan, bago, iba naman ito. Exclusive lang sila para sa mga...
1: Sa city employees.
0: Uh-huh.
1: Eh, so sa Santo Cristo, government uh-huh. employees. Uh-huh. Uh-huh. Digdi sa Hiraya, uh-huh. na-identify man para sa mga empleados kang city government.
0: Na itunday pang harong siguro, ano po?
1: Digdi sa may part kang Chuchi baga.
0: Oo. Uh-huh.
1: Ayan uh-huh. na, Chuchi Village. Uh-huh.
0: Na so tinawanan din siyempre ng pagkakataon. Lalong-lalong...
1: Haloy na po na groundbreaking dyan, uh-huh. pero kaipuhan talaga uh-huh. matutukan man. Aside from that, sa loob mismo kang itong Hiraya, igwa pang...
0: May bakanti pa duman, may luti pa duman.
1: Igwa pa po.
0: Mahiwas talaga.
1: May pigo-propose po dyan na... na housing project pa.
0: Pa din, oo. Uh-huh. Mga more or less, mga perang, ano sir? Mga perang...
1: Depende po kung siya row houses or so mga ano baga.
0: Uh-huh.
1: Mga individual lots.
0: Oo. Uh-huh. So, araw kang ngayon dyan mag-iaray. Although, taraning-taning, ano, pero individual lots po yan na pinagtatao sa
1: ang mga... Ang nadadangog ko kung mga individual, mga 500 pa.
0: Uh-huh.
1: Kung itong so mga tenement or row house, mga... Uh-huh. More than 1,000.
0: Taano taarog kay ni Sir RB ang target ni Mayor eh? Sa
1: dakulong pa po kaya ang ano mga informal settlers na
0: hindi sa siyudad
1: matawanan.
0: Matabangan ano? Tapos mairayo sila sa mga
1: Pilipinas. May ano po talaga ang national government.
0: Oo.
1: May programa para digdi.
0: Oo, okay. Ito kasi sir na ano, pwede bang mailaog na dyan sa mga nasa 6 kilometer permanent dangerous zone na sindaan maging ano,
1: beneficiaries? Impakyaan po dyan sumaga po.
0: Umaga po ang kasabay.
1: Oh, yaon po dyan.
0: Oh, anday lang, sumayo pa ito yung upland so sa Buang area.
1: Uh-huh.
0: Mahanap kayo doon. Mahanap. Saro pa ito sa posibleng hanapan kang LCU. Mm-hmm. Kasi kada bis
1: although sa Buang baga, may resettlement site.
0: Iyo
1: po. Panoon na ito.
0: Oo, panoon
1: so,
0: na.
1: Haloy na itong panahon.
0: Iyo po, oo, panoon na. Sumahanap kayo panibago para duman sa mga nasa loob pa kan 6 kilometer radius permanent danger zone.
1: Nagla-land banking man po ang syudad. Continuous man ang land banking.
0: Ayun. So yan po pala na no, mga katindogon, at least nasabutan tango niya na dakulon po na kunminsan sa kadakulan man ang God, bibihiran ng ma-share ni Mayor Ray na arog pa lang kaan Sir RB ang mga pinagigibong laktang kang LCU ni Mayor Ray para sa satuya pong mga kababayan tabi.
1: Eh po, pero ano hands-on na maray si Mayor Ray pag-abot yan?
0: Sa kadakulan.
1: Tawang ka talaga kay specific instructor.
0: Iyo.
1: Oo, na kung anong dapat gibong.
0: Nabanggit mo subago, sir, na ika ang nagiging tulay pasiring sa sanggunian, ano? So, dahil maaraman. Ano yung mga kunyan, tugon sa imo ni Mayor na ini Sir RB, ini priority dapat ang mga miyembros kang kunyan sa legislatura tabi. Ano ang tugon sa imo tabi?
1: May mga pig-indros po si Mayor Ray sa sanggunian panglungsod for action.
0: Okay.
1: Like mga kadaklan, mga request for authority to enter into MOA, with the government agencies or private entities. Pagkatapos, ini pong mga pig-endorsement ng mga proposed ordinances. Tapos, yung mga ordinansa mismong pigigibo po kang mga members kang sanggunian na nagtatao man po kita ki-input.
0: Ayun, kasabay-sabay ka. Ano? Bilang haluyan ng tabi, sir, sa kunyan, sa sanggunian, aram ko gamay muna dyan ang trabaho. Kan last Monday, nadangog ko na papadyok, tanahin niya akong kapermisano sa press con. Sabi ni Mayor, uningiya si Arbit, katuwang tangayin lalong-lalo na ngayon duman sa pagpakaray ngayon kan budget. Sir RB, ano ang kunyan? Budget ang kunyan sa presente. Kasi aram ko halo yung kabilang ano, naging chairman kag-ata ka na appropriation, kundi ako nasasala.
1: Iyo po.
0: Oo.
1: Nagpo-consolidate na po kang mga proposals hali sa mga departamento para sa 2027 budget. Kang syudad. Pero nasubmit naman po sa sanggunian panglungsod so annual investment program.
0: Okay, so pag iyan ang annual investment program, di ba mahali po yan sa alkalding unatabi?
1: Iyo po, sa City Development Council.
0: Opo.
1: Na approve na po ini. Yaw na po sa sanggunian panglungsod. In fact, si Councilor Renier,
0: chairman
1: kan Appropriations Committee, nagkukonduser siya ngunyan ki mga hearings. Manungod po sa annual investment program. Paapod niya po sa mga departamento para duman sa mga clarifications sa annual investment program. Ang annual investment program o IP, yun yung pigbabasehan takan kan budget. Dapat sa mga yaon sa annual budget, dapat nakabase po duman sa annual investment program.
0: Okay, so yan kabosali sa mayor tabi. Ano ang pinakanda po lang pitagamahan ng budget ngunyan taon? Kung ma-recall mo lang po.
1: Sa mga development projects.
0: Ang kadaklan.
1: Opo.
0: Oo. So, pero iyan po sir, gabus iyan sa asaro-usaron mo. No? Kasi kada departamento ma-presentar sinda.
1: Kung ang halimbawa, annual investment program, garo sa overall plan iyan. So, parang ambitious yung plano. Tapos, duman ko kung anong so specific na budget.
0: Kasi ang budget ay pa man nakakaputan actually. Tama po ba ako?
1: Day pa.
0: Kasi tiga prospect pa lang siya na
1: kung anong prospected na kung anong malaog na income.
0: Yung
1: hali sa national tax allotment.
0: Okay.
1: So dati bagang ira.
0: Opo.
1: Tapos local income.
0: Pero usually taon-taon naglalangkaw man po yan. Nag-increase po siya.
1: Naglalangkaw po. Naglalangkaw.
0: Wala pa kamo sir kasi sabi ko na nga bilang naging chairman ka na
1: lingaw ko po pero may advice na ata sa City Budget Office sa Finance Committee. Kung pira ang magiging NTA kang tabako for 2027.
0: Okay. Pero ang question ko, wala kay kunyan, wala sa history na nagbaba ang budget na, permi nagtataas?
1: Are su budget.
0: Apo,
1: budget. Permi nagtataas.
0: Permi nagtataas siya. Day man po yan
1: naubos. Although sa mga era ka ito, may mga adjustment.
0: Opo.
1: May nagbaba kidiit, nag-adjust po.
0: Day man yan naubos, sir, sa loob isang taon. Halimbawa, nag-allocate ng budget araw kayo ngayon, billion, dahil po yan ang ubos sa loob isang taon.
1: Dahil man na uubos, taminsan, pag-abot po sa target ngayang local revenues, minsan nag-i-exceed. Kung dakulso naglaog na local income.
0: Dakul ang collection,
1: Opo, Kaya pag masunod na taon, part na siya kang surplus.
0: So kung susabihin
1: mo tapos i-supplement mo or
0: itong tada i-supplement mo na lang sa ibang
1: sa masunod na taon
0: na pagagamitan kan budget.
1: Naka-fix na baga po so local source for the particular year.
0: So sobrang ito i-supplement mo na lang kung ano ang pagagibo. Pero pag abot sa halimbawa ma-supplement, di maagi manggirara yan sa sanggunian po.
1: Maagi po.
0: Ma-approve sinda na ining budget na ini.
1: Ma-authorize po sinda.
0: Okay. So arog kayo
1: naka-approve naman po kay supplemental budget so sanggunian panglungsod. May saroon ng na-approvean. May sinubit na po ang si Mayor Ray na panibagong supplemental budget.
0: Ayan pala. Ano, kaya permitang nada ng kuminsan sa mga interviews ngayon mapasupplement kaya kita nin budget. But sabihon mga tugang, igwapo kisobra na napinagkukuanan po kang itong kwartang ito na pagagamitan sa sarong particular na programa.
1: Opo.
0: Kaya nagkakaigwa kisupplementation.
1: Pagabot po sa development fund, so mari-program ka kung may dada.
0: Oh, but sa mga kunyan,
1: well, continuing appropriation.
0: Sa mga offices ngayon, sir, arog kang kunyan, opisina kang tourism, digdi sa tuya. Di ba nagbawas kita ng budget para duman sa Tabak Festival?
1: Di man po siya nagbawat, bawas. Yaon pa so budget, okay. Pero so activities ta.
0: Ito ang
1: tipid.
0: Tinipidan.
1: Kaya hababa po so
0: nagastos.
1: Budgetary requirements. So
0: okay. So pag-arog kayo, ano nang mangyayari duman sa natipid?
1: Pwedeng, dek, or baka i-augment, augmentation.
0: Na lang.
1: Tangon yan po nga ni, na September, may celebration.
0: Oh, kasi dahil pa man natatapos sa taon. Dahil pa man natatapos man ng ganso taon. So, pwedeng gamitin siya.
1: Pwede pa po siya.
0: Ay, okay. So, klaro, tabi mga tugang. Ano? Aside kayo, tabi sa Rabi, may pigga kunyang ka, may pigbanggit ka sa kan Lunes na sa press ko na igwak ipinag pupusa sa gunian, may pasabot sa mga paraan tabay ta. Ito bagang sarong ordinansa na pigbubusol ni Konsehal Yubon Rubia kung ako nasasala, tabi. Itong bawal pagsulot kan, so, ano ba yan? Maskara ba yan? Ano pa ang upon kayo ni?
1: Balaklaba pala ng upon
0: kayo. Balaklaba tabi, Sir Arby. Ano ang kunyan kayo ni? Ang pinakang objective tabi?
1: Actually, ang nag-recommend kayo ni, ang Tabako PNP, si Colonel
0: Bibat.
1: For security reasons.
0: Uh-huh.
1: Ta, sabi niya, very successful sa Manila. In fact, na nagkukusuligaspi.
0: Iguaman sa Ligaspi.
1: Mm-hmm. Parang ano siya, temporary reveal,
0: okay.
1: Ng pandok. Pag naglalaog sa mga establishments.
0: Oh, takadaklikan mga riders man sana, so mga nagamumotor na single, yun nagsusulot ka. Buda sa mga delivery riders niya to, ang kadaklan ka yan.
1: Buda, kung may mask ka.
0: Protection sa sene, nasulot ni Sinda ka yan, mga helmet. So yan ngunyan ang pigoporpose sa sanggunian pala.
1: Paglaog, dapat may temporary reveal.
0: Ihaliun mo siya.
1: Although, pag naka-helmet ka, siyempre, dahil mo naman ang ibabalik. Kaya po, ang talaga hali.
0: Iyo po. So, yan ang kunyan. And, huna ako, habo na ni, at ang nga ni, habo na nga ni talaga da ni Sir Arby, kundi dahil mahabuan, asyo publiko.
1: Iyo po. No longer sa elected.
0: No longer na daw sa elected. Ano?
1: In whatever capacity na pwede pa akong magtabang.
0: Makatabang,
1: Although, sabi ko, personally, nagsasayo man talaga.
0: Nagsasayo man ka na. Talaga, pero kikulit-kulit ka.
1: Bako sana, minsan na ano man ako kang konsyensya ako na
0: kaya pa.
1: May pwede pa man akong ihiras.
0: Ayun po. Ako, maski ako manghihinaya.
1: The little things that I can share.
0: Maski si Simon manghihinaya. Ako, manghihinaya ang mga katindugon sa kapasidad din sa rung-arog ni Sir RB mga katindugon ng serbisyo. Kaipuhan ka sa tuya pong mga kababayan. Maria Corazon, Buban. Maria na pagka-morning. Good morning po, Sir Ed and Kai, Sir Coco RB. Always tindugo na. Iyo po, tabi. Permin tindugo.
1: Hi, Cora.
0: Kay Nurse Man, si Sedoni. Good aim, Sir Ed. Pa-shoutout. Hiner Manuel of Kinastilyohan. Marinaga sa mga taga-Kinastilyohan. Kay Alma Bilulo. Good morning po, Sir Ed. Sir RB, pabati po sa tugang ko na happy 45th birthday. Ate Asuncion, Bueno. Dakulo na ini basta dai ko na masaro-saro. Padagos kita ta alas 7:30 iuno na po ni napagka morning digi po sa programa. Nakagulpi na tulos kita no. Sige. Ta sabi mo Sir RB Baga, si Mayor Ray perming bising maray an kunya niya, an linyada niya tabi sir. Ngunya na ano na kita ngunya. August na di ba? Anong mga particular na events ang aram mo na igwa or activities an Mayor's office tabi?
1: Garo may gigibong coordination ron yan sa Mayor's office sa gigibuho na encampment kang ALS,
0: okay.
1: Regional encampment sa Tabako, host ang DepEd Tabako.
0: Okay.
1: Ngunyan na September.
0: Hindi
1: ko pa aram so
0: Exactong date. Pero igwa na kay mga initial talks tabi na nangyayari.
1: Igwa na po kay Pia, pagpaplano.
0: Okay.
1: In fact, ang last week ata nag-meeting sa Casa Veramore. So mga ALS coordinator, so DepEd, tapos so City para din.
0: Ano yung region-wide?
1: Regional.
0: Oh, di ayos pa.
1: Parang second regional income.
0: Ay, sa ayos pa lang, ano? Okay. So, kung kunyan ini, kung regional, di nakulong, kipa nga posibleng bisita kita by the next month na ma-idrig di sa tuya. Kasi pag sinabing encampment, Sir RB, garoy ni kunyan, tripon kan, elaborate mo lang sa muya. Pag once sinabing encampment, anong but sabihon?
1: My stay in the in fact taba ko national
0: garo high school. Garo nagka camping ano kaya nga ni encampment ano so araw kaya na mangyayari
1: tapos kunya na bulan sa youth ano bagay youth month youth week may mga activities man so local youth development office. Garo may youth camp diyan sa Iraya. Garo 3 days or 2 days ito.
0: Pero ini mga ALS na ini gabos ini sa so mga so nagtuturo sa ALS ang ma-participate.
1: Day ko aram sa mga participant pero dakulo yan mga 11,000 ata
0: dakulo mahiwasan na kasi gibuo na venue ang ano eh
1: ang Tabaco National
0: High School ano so dakulang bagay sa mga para tricycle na bagay
1: baka mga kulin
0: ikaw niya naman kita ha so tama naman sa natabi ang direksyon kan sa tuyang mga buhay alas 7:33 na po niin pagkaaga mga katibigan
1: nailing ko sa post mo
0: nailing mo may comment naman kay may nak-address naman kay Mayor Ray and sana makaabot sa SAEA actually itong nabanggit mo naman sana sa RB pigpadara ito digdi sa Muya sa One Radio may reklamo sa Rung Magurang nanday nakakaantos duman sa tamang babaan sa mga estudyante. Ang mga estudyante ba gaday man nakakareklamo yung konsen ng binabakan tricycle driver dumana lang po yan sa amin.
1: Paabot na po sa PSO.
0: Actually nag-action su kunyan. So sarong aldaw lang kinagahan balik na naman sa gawi sa so ibang mga para tricycle.
1: Baka din ang bantay.
0: Yung ani ang problema. Kay puhan kan mga para tricycle so may nagbabantay sa inda.

0: Borang bantay, balik sa dating gawa. Pero bako gabos, iguamang ki talagang tigahatod sa estudyante duman sa baba.
1: Uh-huh.
0: Igo lang talaga kinagakapirama na habo nang magdiretso duman. Ta siguro, para makabalik tulos duman
1: may
0: sa
1: siya. Deko po aram ang ano, pero deko aram kung saan talaga.
0: Ang sabi kan Presidente, nailing komento kan Presidente, sagod pa lang talaga duman sa may China Bank ang babaan.
1: May China Bank.
0: Oo, duman sa may kantong ito. Pero kung traffic da, maski digdi sa may LCC, pwede na. O kaya dyan sa may Kisiga na istaran, pwede na dyan. Bako lang talaga digdi sa may hardware na ini. Tarayoon pang maray. Ang lalakawan ka.
1: Ang lalakaw sa estudyante.
0: O estudyante. Pasiring doon pababa pa. Dahil naihihatod.
1: Tapos kaya, sa tricycle.
0: Pabalik na naman doon sa taas.
1: Mabalik na naman.
0: Kaya may sisiribot-sibot sinda. Kasi antig bubukod man sa mga pasahero na
1: Dakulong estudyante sa tabako, hay.
0: Ayun na nga ni. Isisa man talaga.
1: Kang panahon nindo na mas di ito. Kang panahon may mas di ito.
0: Buda, padyak pa kang inod, Sir Arby. Bako pa tricycle at piglonada.
1: Iguha naman ka ito. Narumduman ko kan high school ako dyan sa tabako, hay.
0: Oo.
1: Bago ako naglaog sa seminaryo.
0: Oo.
1: 25 sentimos
0: ang
1: pamasahe.
0: Uyugun mo yun, adi.
1: sa tricycle, sa motorized.
0: Grabe, ano?
1: 15 sa padyak.
0: Sentimos.
1: Oh, sintrimus.
0: Uyugun mo yan, adi.
1: Kaya ang balong ko kayo 2 piso.
0: Dakulo na ang...
1: Kada aldaw.
0: Grabe. Kung may babalik mo lang, ano, ang piso
1: pag,
0: na may dakulo.
1: Kahapon, dahil na kami malunad.
0: Malakawan na.
1: Na po. 25, pangginatan.
0: Meron na lang.
1: Dahil ko aram ko niya ang paso kakanan ni Cha. Cha pita ata ito.
0: Those were the days. those were the days sa katindugon. Ano? Ngunyan, an piso, Sir Robby, dahil naman baga, di?
1: Dahil naman.
0: Mawaltak nga na dyan sa tinampo. Dahil napigirin siya, di? Dahil nakimiminapuro, tabi bang ang tuga. Anyways, alas 7:36 na, nahiling ko sa post ni Mayor Reng. Nakipang-coordinate Sir Arby and Philippine Coast Guard para duman sa planong si ambulance. May aram kang detalye kayo po?
1: Nagbisita man hanggang po sa Coast Guard Buda, sa City Health Office, nag-meeting sinda.
0: Opo.
1: Para duman sa magiging manera kang pag-operate kang si ambulance. Uh-huh. May maabot po na si ambulance.
0: Okay.
1: Oo, sa tabako.
0: Oh, halisain po na...
1: Sa San Miguel?
0: Halisain ang kunyan?
1: Sa Philippine Coast Guard.
0: Ang si ambulance mismo na
1: opo.
0: Gagamiton?
1: Opo.
0: Pero ang kunyan siya, mag-standby siya digdi sa tuya sa tabako?
1: Kaya nga, napig-urulayan po su
0: kung ano ang magiging manera
1: talaga. Operations.
0: Oo. Dakulang bagay.
1: Kung si ma-handle, kung ano ang mga dapat gibuhon.
0: Dakulang bagay kasi aram taman baga sa tuya, Sir RB. Pagka may emergency, kinakaipuan mo mag-arkilaning bangka para makahatod kang pasyente pasiring po digdi sa isla kalsan, pasiring digdi sa sentro.
1: Mm-hmm.
0: Okay, dakulang bagay, naigwa kita talaga ng si ambulance. Ano po, so sana ma-realize ka. Although, kasi tigi-imagine ko ang gastos kan Sir RB. Baka ipasagot sa LGU kasi aram mo naman sana gasolina or crudo ang gagamiton. Kung si ambulance yan, tulad ko lang makina kan, maguro gastos tabi pagda-travel.
1: Eyo po. Pero ang pinaka-importante kayo, so personnel na
0: ma-handle. Oo. Ta kaipuhan iyan na makunyan, maatama ning maray. Ta ramando, kung dahil kinag-handle kan mga arong kayan, difícil na. Okay? So, iyan ang susaro sa mga development, mga katindugon, hindi po sa siyudad nin tabako. Other than that, sir, baka igwa ka pa kay kunya, nalingwan akong ikahapot na tugon sa imo ni Mayor Ray. And aram ko na saro pa sa ano, pirmi ka nag-attend sa mga hearing. Anong kansaro nabanggit mo na Sir Arby na nagkaigwa ng hearing, actually, so sa creatives, creative match?
1: Creative industries.
0: Ano po iyan?
1: Sa September,
0: okay.
1: Celebration kang Creative Month.
0: Okay.
1: Creative Industries Month.
0: Okay.
1: Tapos, City Tourism Office, may mga pigplanong activities para sa Creative Month.
0: Iyan na po, susig, sasabi mo na po pwedeng paggamitan kan budget kan City Tourism Office.
1: So, tada duman po sa, para sa Tabak Festival.
0: Oh, okay. Para mas ma-elaborate.
1: Kasi Garo 18, tapos sa so, nagasto ata mga pera ito. 5 or 6. So, tada duman. Pwedeng Gamiton din di opo.
0: Okay. Pag sinabi ta sir ng creative industry, sinda sa mga talents na digdi sa syudad? Opo. Alimbawa ngayon sa mga artist niya to,
1: filmmakers,
0: okay,
1: mga sa radyo, mga sa designers.
0: Sinda sa tataonan taning onra sa bulan na iyan.
1: Opo.
0: Okay. So, magkakaigwa kay mga particular na events tabi. Ano so napag-restore yan, sir?
1: May mga pig-solicit na proposal sa City Tourism Office. Hali duman sa mga industries. Pero nagsurubit na po sa iba. Sa filmmaking.
0: Ayun.
1: Pero may pelikula. Hindi ko aram kung ikapiran ng pelikula.
0: So, kan previous administration during the time ni Mayor Crisel.
1: Opo.
0: So, ipapadagos man garare. Ito, adi.
1: Kantabak Festival, bagaigo. Tapos.
0: Dumana siya ilalaog. Dati sa Tabak Festival ito eh.
1: Opo.
0: So, isasabay na siya duman sa Creative Months.
1: Mm-hmm. So, mga sa creative industries.
0: Ayun. So, parang may contest na gigibuhon, sir, pag-arog ka yan. Mm-hmm. Patiribayan.
1: Halimbawa, ang isa panurat.
0: Oho.
1: Oho. Ang creative industries pa ano? So, bako sa naso talent.
0: Oho.
1: So, economic side.
0: Oho.
1: Na dapat ining mga talents na ini.
0: Mm-hmm.
1: Natatabangan ta na maka ano sinda makaginhawa economically.
0: Mm-hmm. Ta sayang kang talent tinda na kung minsan nagtuturog sa na Sir RB adi dayman although niya haon ang talent tinda day lang natatawanan ng tamang suporta. So this is the right time para ipahiling kan LGU Tabaco ang suporta para sa sayang natabi.
1: So sa promotion diba? Ta dapat taga ano nag
0: so mga local artista na mga matibay magsurat magkanta.
1: Opo.
0: Duman malaog din sinda.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Kasi may nahiling ako parang igwa kisarong particular na category na kinakaipuan mag-submit sinda ning kanta or jingle ata. So arog kaya nang gigibon. So sa paagi kay ni ma-develop o so sa inang talent tig-develop ta na pigtatabangan pa kan LGU kung paano tabi Sir RB ma-promote sinda.
1: Iyo po. Tangani maging sustainable.
0: Oho.
1: Oho. So, halimbawa, ining mga paragibuki, mga short films.
0: Oho.
1: Na pigapot ko nga ni, paano niya ako kamuna, ano, nag-iinkaman.
0: Oho, oho.
1: Iyan pala, may bayad man.
0: Anong
1: kung may nagpapag-ibo sa inda.
0: Oho.
1: So, iguan na sindang, ano, pwedeng, ano, singilon.
0: Oho.
1: Halimbawa ngayon sa halimbawa, talent fee. So may mga talent fees.
0: Halimbawa ay sarong school project ano na kayo ng kaipuan ng drama-drama ngayon. So po pwede silang kunya noon inihong itap para ko ano na...
1: Na may nakukura po ng ibang LGU. Ali sa tabako.
0: Very good pala na adi.
1: So lalo na kung private.
0: So da kulang bagay din kaso nga lang seasonal ano kun minsan bihira lang ano sabi ta na ansiring kining talent mga katindugon tabi bihira mo lang na maging source of income bako siya talaga sualdawan na panghanap buhay mo na iyan na talaga sa imo
1: batahon yan may AI na
0: ayo iyo lang ka kompetensya. So AI mga katindugon.
1: Or madali makakatabang man ang AI sa creative industry.
0: Ultimo nga ning jingle Sir RB sa AI 99 pesos lang. Ibabayad mo lang, igwa na ki-jingle. Bakong arog, kaya sa mga nagigibong sa mga local artist ngon yan, ininaanda ko lang ka-competensya ninda. Pati, miski Bicol version, kayang gibuhon kang AI.
1: Mm-hmm.
0: Ngalas ako sabi, kumatibay kang AI talaga.
1: Pero kay puhan mangirari, taso input kung anong i-susupply na data.
0: Actually, mahagad sa imo, na-try na Sir RB kang ano, mahagad sa imo, ikaan magibo talaga. Mm-hmm. Kumbaga, ililiriks mo na siya, sinda na lang malapat. Sa kantidad na 99 pesos lang, ibabalik sa imo ang materials na dadangogon mo kung approve sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Saka mo pati babayadan pag okay na sa imo. So, iyan ang dakulaon mo niya na kalaban.
1: Wala pala pag ibuka na kang so,
0: jingle ka.
1: Sa programa.
0: Ay, iguan na actually. Kaso, day ko garing, iguan na Sir RB, may day ko garing na ipiplay kasi.
1: Pero pwede pa siya i-edit?
0: Day ko lang.
1: Or halimbawa ngayon nakagibo na. Tapos may nahiling kang
0: dapat pwedeng babaguhon
1: or pakarayon.
0: Day ko lang kunyan pa kung halimbawa. Or siguro mabahit ka na magkiparibago na kasi ipapadara mo na naman duman sa nagigibo ito pong kunyan. Kasi na kula na bagay ano, mga tugang. Kasi minalawa siya Sir RB, day kang copyright, original sa imo mismo. Mm-hmm. So, pag, once na-play
1: halimbawa sa creative industries man pala, so sa mga sa fashion, mga fashion designers. So,
0: kasarabay din sinda
1: diba? Kasarabay po yan.
0: Okay. Oh. So, mga paragibutakan taba, kasi ang creative sinda, very creative sinda, dahil na sinda kasabay. Diba na sinda sa Tabak Festival? Una ko, pati sa mga paragibukilaray ng tabak, yung sinasabay, ano? Kasi creative, pagiging creative, baga na yung sarong kunyan, sarong individual, duman po minala. May nahiling ako, pati nga ni, so kunyan, inihong, ini andi nahali, slogan making contest, okay. Pero may ngayon po yan mga tugang, ano, lalong-lalo na sa mga estudyante na talagang mga matitibay po pag-abot sa siringkan po na aspeto. Alas 7:44, bawasan ko ngunin ang mga mensahe nindo. Kay Nati Bornilla Regalado, maray na pagkaaga po kay Kuya RB. Kay Pedro Castaneda Banaria Jr. Good morning Sir Ed at Sir RB.
1: Good morning po.
0: Good morning. Namiss ko Tio RB sa programa mong Rated RB. Rumdumun pa. So, rawit-tawit ba ka, Sir RB, na pinunan mo digdi sa What Radio? Pwede naman mag-intra, di ba? Oh. Sa creative, kunya, creative months. Ikaw kay kategorya para sa inda?
1: Garo igwa.
0: Dapat igwa. Oh. Subikol na rawit-tawit.
1: Mga compilation kay mga poems, local
0: So mga
1: poems. Ako dakul ako, may mga compilation ako.
0: Mga suanoy na mga kunya.
1: Pigsasaray ko. Uh-huh. Although may nagsubli sa ko one time, dahil nasa ko inuli.
0: Nakurso na dahan. Dahil ko na ngayon ito. Baka may kopya ka pa man sa na ngayon dyan. Uh-huh. Pero aram nindo dakul ako na bagay ini. Kasi pag abot kang panahon, kung ini papabayan mga katindugon, basang ining mapapara, an arog kayo, ining mga rawit-tawit na ini, kung dahil tanatigdipig papagirom doon. Aram nindo sa programa kang ina to, Sir RB, permi ini, saro ini sa naka-program plan sa iya, na permi niyang nagbabasa kan mga rawit-tawit, na pigpapadara po sa iya. Kaya nakatipon si Sir RB.
1: Chupilo, itong Chupilo na Butabara.
0: Iyo.
1: Ito ang talagang sigasig.
0: Matibayon na parasura.
1: Matibayon. Tapos may saro, taga Malilipot, si Isko Candasa.
0: May mga talent
1: pero
0: talaga, no?
1: Nagpa-araram na kaya.
0: May talent talaga, mga katugang. Oh, sabi niyo daw, nung Sentabi, opisina ni Sir RB, anong floor? Siguro, mabisita sa iyo, sir.
1: Kaya po ako sa Office of the City Mayor.
0: Ah, yun, duman po kay, ano, kay Mayor eh. Dumuman sa nakamutan. Yan, duman si Sir RB Tabi. Ade, nagaparahan po tini. Magdarakan batag kon maduman ka, subatag na latundan, ha? J. Cancela Burbe, good morning po Sir Ed and Sir RB. Na-miss ko po, boses mo po, Sir RB.
1: Oh, good morning, G.
0: Dakula nakamiss kay Sir RB.
1: Ay, good morning pala kay Nati.
0: Oy, pasalamatan ko nga na pala ang tabi, Sir RB, bago kita magpadagos. Ang mahiguson man na punong barangay kan San Carlos, si Kapitana Annie Brizuela kay...
1: Ay, Kap Annie.
0: Good morning. Buda kay Kagawad Noel Cantal and kay Kagawad Da. So, Udma, makaskasun, maski banggina, makaskasun su kunyan. Inihong paghatod ni responde naman ta, may sa gilid kantinam po, parang ayam or ikos ito na medyo under decomposition na, ano na siya, na mamarong na. Nag-coordinate ako sa barangay, makaskasun, pinalubong tulos ni Kapitana. Salamat nami, Kapitana. Si kunyan, Father Noli Alparsi, nagiling man sabi di.
1: Ay, get well soon, tabi.
0: Iyon, nabasa ko suppose niya na involved sa sarong kunyan ini. Accidente ka ba, ya, Father Noli? Sir Ed, dakulon patabi na pwedeng itabang iyan si Sano Coco Arbiho sa pagtabang sa tao, sa mga tios na nadidipisilan, and pag-an pigurunan, pagtabang sa tao, urog na sa tios, buda, nawaran ki pag-asa, day po ki retirement age, iyan dapat pakinabangan pa ang gabos na talents, abilities, and experience ni Sano Coco RB. Yugon mo yun.
1: Si Father Noli.
0: Si Father Noli.
1: Ay, thank you, Father Noli.
0: Si Father Noli.
1: Hope magbalik ka naman sa public Ayo. Service.
0: Ayo. Oo.
1: In whatever way.
0: Oo. Isa rin sa mga aktibuhunan man, Sir RB.
1: Kang sabaka kayo po.
0: Sabi ako nga ni nang hinayang man kayo ni, kasi sabi ko, sayang, ano?
1: Kasi focus siya duman sa trabaho niya as chair at kang sa education.
0: Oo.
1: Buda sa environment.
0: Correct. Dakulang tabang ko
1: tayo. Ang sa sabaka.
0: Dakulang tabang ko tayo sa mga taga-bakakay. Anyways, nag-arog talaga kan minsan ang buhay. Kay Cyril na Kanyeta, good morning sa Indua, Sir Ed and Sir RB. Hey, lamat. Tall, dark, and handsome, welcome back sa radyo. Turuumun pa. Turuumun pa. No? Talagang solid doon ang niya on din.
1: Nasupog na ako kaya kang tall, dark, and handsome.
0: Nandaman.
1: Kuya na mga kita, senior citizen.
0: Pero yun man girara, yun man nagkikibrada. Kaya tall, dark, and handsome man girara. Uyugon mo nito. Tuong pa nito sa imong platika. Oho. Ala 7:49 na ni napagkaaga bagatugang nag-fill up. Ano ining nag-fill up? Nag-fill up na po kaya ako kan may nag-submit po kami. Taga Santo Cristo po ako. Pag-ibig member po ako, Sir RB at Sir Ed. Sana matawan man po, lalo na sa mga dahil natawan sa Orpaus. Housing ni Sir RB.
1: Housing.
0: Oo. Nag-fill up na da sinda.
1: Aki application form.
0: Application. So, sa madaling sabi?
1: Nakulon po.
0: Nag-accept na ang LGU.
1: So, sa ano ini?
0: Orpaus.
1: Hindi ko arang so, sa government yan or so, sa ano lang?
0: Uni kaya da, sabi niya digdi ho, dahil da siya natawanan sa Orpaus. Gusto sabi yun, nag-apply siya sa Orpaus, dahil siya natawanan.
1: Kaya ang gusto... Punta ng slots.
0: Oo.
1: Oh, kung may mga naka... Nainot na.
0: Iyo.
1: Prioritize man yan.
0: Iyo.
1: Constant pa po ang coordination ta kay, ano, kay Architect Randy Burse bilang pamayo kang HSDO, Housing and Settlement Development Office, dati po ining Urpaw, para duman sa ano sa mga beneficiaries. Dakulon po kaya naka-waitlist.
0: Iyo, dakulon. Ang aram ko, sobra 4,000 ata. Kung ako nasasala sa Arbican, so promerong pagtukaw ni Mayor eh. Pag sabi niya, 4,000 plus ang naghahalat siya. Sa saru-saruon, ibabalidate yan naman. Uyugon mong listahan yan, 4,000 abe. O, diba? Ipadagos ko lang ini. Taon niso kaya...
1: Tapos na-prioritize na ngunyan, so mga taga-maga po.
0: Ah, okay. So nasa...
1: Kaya ang maga po baga, dyan po nagkaklase sa Hiraya.
0: Hiraya.
1: Oo.
0: Oo. Nasa delikadong lugar sinda. Sabi digdi, good day po Sir RB, Sir Ed. Pwede po ba dyan, maski ba ko employee kan government, so nag-apply, nahaloy, dahil natawanan, may pag-ibig po. Salamat.
1: Ah, igwa po. So sa pag-ibig, oh. Basta pag-ibig members.
0: Pwede ka. Pwede daan, Tabi, ano? Kung dahil ka natawanan dyan
1: mga
0: sa
1: mga post po siguro kami sa pag-abot kan oras kung ano nang status ka itong support kami na housing program. Ayun.
0: So abangan ta po ini ano ta dakulang bagay po ini mga katindugon Tabi na sumanga so talagang nagmamaut na magkaigwamang isa diring harong ini po na po ang pagkakataon ano sa paagi kan na housing program na pinagtututukan ngunyan po Tabi kan LGU ano. O, kaya tama ito sabi ni kunya ni Father Noli Alparse na nakulaon po mga katindugon ang papel na itinaong ngunyan kay kunyan kay Sir RB ang LGU ni Mayor Ray para matutukan ang mga araw po kayo ng programa, di ba?
1: Opo, nasa pag-alalay man lang po ako.
0: Ayun po.
1: Oo, pag-assist. Oo.
0: Mm-hmm.
1: Ang nagtatrabaho talaga po kami, so mga department heads na sa city.
0: Ayun po.
1: Ang kagayonan lang po ngunyan talaga, nahiling ko so mga department heads, talagang grabe ang pagingowa na...
0: Sige ang trabaho.
1: Oo, na mga mapakaray talaga sa so mga primero so sa opisina ninda. So mga organizational structure, staffing pattern, tapos so mga program, talagang pigplano kay Maray.
0: Okay. Sabi digdi, tall, dark, and handsome si RB. Ika loads, dark lang, pero the cool chicks, nahiling mo naman ini. Asagasaan palugod sila. Hindi ka kan magpara, kunya, para karaw-karban, may magtubod. Difícil na. Ay, Sir RB, may 8 minutes na lang kita. Ba't may nalingwan ako, Tabi, na gusto mong ipaabot sa mga paraan, Tabi, ito, Tabi?
1: First time kong mag-guest digdi. Dati ako nag-i-interview.
0: Ano ang pagmate? Ano ang pagmate?
1: Iba eh. Kasi natuod kaya ako baga. So nag-anchor ka.
0: Iyo po.
1: Pagbalik ko nga ni po sa syudad. Tapos pag dumang ko sa Sanggunian. So primero kong ano. Ano ko maso sa diri ko. So pag-una ako kagawan pa ako. So parang nag-ano ko kimaray ka manungod sa legislation baga. Pero pasalamat man po sa ibang mga kagawan. Ta at least naka-share mo
0: correct.
1: Po.
0: Correct. Dakula ko na bagay niya on ka po.
1: Sabi ko ano pala ako digdi resource person. Resource person. Ako naman ako talaga miyembro. Although grabe po ang pagpasalamat ko sa Sanggunian Panglungsod kay Vice Mayor Glenda. Mga pag-iripat, grabe man talaga ang pag-respeto pa man.
0: Pag-welcome, o, pag-welcome sa sa'yo po. O, dakulang bagay. Ano, so, yung changes kasi, Sir RB, di ba? Na
1: so, so, mindset ba?
0: Na iba. Arukay, nikitandua, nag-i-istoryahan. So, dating ikaw nag-i-interview. Ako na ngayon yan man ang tig-interview. Pero, mga katindugon, and kunyan nga ni, and importante, yung servisyo talaga na may naipa. Sabi nga ni Andy, good morning po si Red and Sir RB. Pa-shoutout po dyan sa Balay Tiwi relocation. Si Cha Marlene, si Reza, na pirming nagdadangog sa One Radio FM. Thanks po. Ay, salamat ha sa mga taga-Tiwi Albahay. Marilu, good morning Sir Ed. Tall, dark, and handsome. Pero ito talagang turuumon kan mga parantabay. Sabi ni Marilu, biton yung wallet. Siguro talagang kunyana na ni Sir RB. Pun pagayod kang nyaong ka duman sa ibang istasyon. Kasunod-sunod, di ka kaini. Nathan Apari, nice to hear your voice, Sir Coco RB. Pwede po mag-request, magkanta ka. May magkanta rin. Oy, si Sir RB ha, pro, ano, bisita ko din si Sir RB. Dahil no pagpakantahon, halipot na sa nangana sa mga yung oras. Yun na asabi ni Sir Manny, oh.
1: Pipa, sumasunod
0: lang. Anyways, ako na-miss ko din si Sir RB, mga katindugon. Ano, nakulang bagay na ansaro po na arog ni Sir RB, mga kahampang ko, ma-interview ko sa arog kayo ni pong programa. Na pinagkatiwala man po kan lokal na gobyerno na kitaan mag-o sa programang ini. Kaya da kulang bagay tabi na po. O Sir RB,
1: mapaaram na
0: kita. Mapaaram na kita. Uh-huh. May masunod ang mga programa tabi.
1: Iyo po. Sa ngaran po ni Mayor Ray na Bising Maray.
0: Opo.
1: Pero magrit ko na ako, advance happy fiesta. Uh-huh. Diyan kara Mayor Ray.
0: San Lorenzo, yung mananggat uh-huh. pala. No. Uh-huh.
1: And sa may mga dakulang pistahan.
0: Ano daw kung naimbitaran kita?
1: Imbitado po. Imbitado.
0: Oo, pista uh-huh. naman ang God.
1: Mm. So, sa ngaral man kang Office of the City Mayor and kang City Government of Tabaco, uh-huh. Nagpapasalamat po kami. Ang hagad lang po ni Mayor Ray na padagos ang pagtarabangan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos si Mayor Ray po, welcome ang mga kritisismo, mga feedback, mga mm-hmm. comments. Ta sabi niya, part iyan kang mm-hmm. Paghingawata na mapakaray po lalo ang ay, servisyo sa syudad.
0: Very good. Ano? So opo. Talagang nagdadangog siya.
1: Iyan, nagdadangog siya.
0: Ayos. Opo. Ano? So bako sa nang kunyan, sa sadiri niyang kapasidad na magdesisyon, mm-hmm. kundi talagang pigdadangog kundi, niya.
1: May mga issue na kay po niya simbagon. Isimbag niya po.
0: Ayos. Very good. Iyo. Sige. Salamat man.
1: Thank you so much, Tabi.
0: Salamat man, Sir RB. Salamat man sa pagkakataon. Ano?
1: Salamat sa iyo, Ed.
0: Ayun po. Si Sir RB, mga tugang. And city consultant niya to. Salamat man kay Mayor Ray. Salamat po dyan sa inyo, ano, sa Office of the Mayor. Si Sir Manny Almoguera dyan sa Technical Department. Masunod, Tabi. Tulos ang programang ini ang totoo. Kasabay po si Sir Glenn Ugao. Hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
2: Mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Heads up sa Gabos, mag-aki ug ang Trey Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
8: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-embata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf, and challenge your friends with board games tulad ng chess, scrabble, knees checkers, at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng tai chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
10: One Radio. Who's FM? Your best source of news and music is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. Yo, tamang balita, tamang impormasyon, bugan. All andito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
11: One Radio. One Radio.
10: Listening to One Radio News FM. Tindu sa buong Bicolandia.
12: Oras rata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kansa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin humong kadunungan aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, taman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin naotob, ang sa imong kabutan, natin.